0: nga na adiha. So kasi pasabot niya na si Sarah. No, mo nay pasabot niya mga kaigsoonan niya. Kanang tao nga na adiha mo dapat mawa. Tapos moingon dayon ang palasyo sa Malacañang. Tapos sasabihin niyo hindi nakikialam ang palasyo sa impeachment.
1: Ayo.
0: Diba? Tapos si Raimundo Ribucas, oh. Ingon si Raimundo Ribucas nga guilty na daw si Sarah sa Article 4. Samang ka, Raimundo, judge ka, o. Oh. Judge ka o trolls ka? So, yeah. Raimundo, just stick to what you are. No? Pag trolls ka lang. No? Kaya na pa, ano man itong inyong amo nga si Insurrecto? Kaya na, nakabalo na rabag kong asa galungga ni. Oh, nakuha na mo ang IP address ani. Ako ay oh, nang ikalingawan gahapon may galadro sa tong kapulisan. Ako yabo ning paluapan. Gusto ka nga ikaw na pud akong subayon? Pero dili lang kay kuan man si kining kuan Raimundo Ribucas, kuan ni kanang suki na nato ni. Na diha may galakabahin na sa ato ang kumbaga kung sa balay sa bukid. Dapat na ikikik mga bii. Mao na si Raimundo.
1: Ayaw!
0: No? Dili man kumpleto, di ba? Gab, ato kagbukid, di ba? May mga, kung di, mga, wak-wak. No? Mga aswang, no? No? Dili kumpleto, pag ato ni magbukid, kung di katingugan, no? Kikikik, kikikik. So, mao na siya bagay gala si kinsa ning panawag man. Samok si paningil. Alas 8:04 bagay gala ang tag na sa atong pagpanaguban-uban. So sagdila na si Raimundo diha. Kay kung sa balay pas bukid mga gala si Raimundo ang kikik sa tungang gabi mga gala nga may nalang intaw na iman. All right. Padayon ta mga kaigsoonan. Tapos sasabihin na Malacañang ang palasyo ay hindi nakikialam. Oh, come on. No, tanaw ara gud ni mga higala ni nga kuan. Pamahayag ni Auntie Claire mga kaigsoonan. No? Alas 8:05 na. Padayon ta mga katropa, no? Asa may sunod ana, taas-taas man sunod ana, no? Pila ka minutes na? Pwede na to mapabati tapos 2 minutes and mubo. O mubo ra kaayo no. O sige. Ato na ipalusot ng sunod. No kay ang tax record no ni BP Sara ug Attorney Man Scarpio matud pa ni Auntie Claire. Wala na. Gitugtan na ni Vice President ni PBBM nga isa publiko. Gitugtan niya ang BIR. Giallow na niya ang BIR kay nga dili man kuno dapat mga higala. Basta-basta mabulgar, mabutyag mga kaigsoonan. Kaya doon natin secrecy, ani. No, kini mga confidential, mga higalang, mga impormasyon sa ato, mga higalang, besides, Attorney Man Scarpio is a private citizen, mga higalang, no. No, dili ni siya trabahante sa gobyerno, mga katropa. Pero gi-allow na karon ni BBM. 2 minutes and 56 seconds. Ato na siguro mabinaw, no, saba? Oo, diyan na, pagbalik na ito. Kaya murag taas-taas yun na. Kaya mo timplas ako, may galag ba, Santon plus gold, o Santon gold coffee mix, o niyating inom na po na ako, may galag Santon vitamin C, o Santon plus gold, mga katropa. Kamudiha, no? Labi na ka itong mga adlaw-adlaw, labi na ka itong mga kakugus o bata, no? Labi na, mga higala, mga, ang trabaho ninyo magbantay gagmay, tapos ginoo ko. Mga katropa, ako believe ko aning mga believe ko aning inahan mga katropa kay design gyud siguro ng ilang bukton nga dili amo tog hawayon baka na sila no hawayon ba mo mga inahan kay kami di man sa ingon nga di mi ganahan sa among anak kisa boy di man na mao no nga di man murag di magaganahan sa imong anak kay mo kugos ka dali ra man kaayo dili na tinuod mga katropa. Kaya gud na mo pero basta na amo kamo lang kaya gud na mo na kanon di man kamo alsa may bugat gani pero kinaaman mo kamo lang napananglitan mga bata mga igala nga maglangi no nya pangitag inahan gyud pangitaon no? I believe ko anang mga ginikanan inahan may igala nga nagkugos ang isa, muhungit pang isa niya, naapay magsigi alirong-alirong sa kuyo kay nang ano. Naka-design ang kusog, ang strength sa babae, naka-design siya may galang nga mulahutay. Ang strength sa lalaki mga igsuon, naka-design siya as kanang impactful or kanang kausara, no, pero piti kayo. Pero palahutay ay mga higala. Kaya gud namo na pero murag tapulan-tapulan lang mi gamay ba no? Ana dinan na to na lang anon. Anaon na to pagka istorya na. Kaya man namo na pero tapulan lang yon no. Oh. Hawi man gud kayo? Hawi kayo? Oh, labi nagbata mag labi nag makatunong kag bata nga di mo puyo. Magtuod baliskad mga higala kugusot. Mamo nang bilib ta sa inahan, no? Kusog sa inahan. Mo nang kamo dapat ang mainom mo aning Santon Vitamin C, Santon Plus Gold kay dili lalim na inyong trabaho. Ako mga igala mayon ko padaruha ko isa ka hektarya mo sugot ko. Kabalo man ko budaro. Oh, padaruha ko mga igala. Kraan nga tirada do daro. Pwede ko mudaro. Ayaw lagi pa ko babantay ag bata isa ka adlaw kay murag di makaya ra kami no.
2: Secret. Pinoa.
0: Murag yog mahuman akong kalibutan mga igala babantayon kog bata one day. Ay, Amot gabog ikaw ingana basab ka. Pag-alsaha na lang ko og bugat, mo alsa kog bugat. Ay lang ko babanta. Mo antay kog bata. Mga 30 minutos na kana pwede na na. Kay Mrs. nga bantay sa bata kay mamalingki ko. Sige daw anak rilo. Bisag mga 5 minutos pa. Matay mo ra na mag one day. Asa naman to? Ito no. Mga inahan, mabuhay kayo, no? Feeling na ko, bakla ko, kumubantay ko. ako, alagay, pang anaon ako magsipit, baka namurag kasipit o galon, ba anaon ako? Bilin man ta aning balay, nga di man ta paras balay. Oh. Mga pila pa kaminuto, lagi mawala. Pagita, uli na, kang bata na naghilak, natuyoong yung pahilak, ba para mo ulig dali. Nakhilak, para mo uli na yun. Bilib ka sa inahan. So, kamo mga inahan, dapat naka-Santon Vitamin C mo, ha? Santon Vitamin C, may brato raman na, tag-shete raman ang kapsula na, mga katropa. Imna na, no? Wa kay kabalakan, kay di man amuhapdos imong kuto-kuto. Kay alkaline base ka na siya mga igsoon. So, Okay, kabalaka na. No, mapalit na sa tanang butika, no? Og diri pud mga igala sa estasyon, mapalit na Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Santon mga katropa. Alas 10. Oh, no, sorry. Bali na ni. Alas 8 10 na.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfone Plus Herbal Oil. Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfone Vitamin C.
5: Bush amo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
10: Exciting!
1: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
11: Oras may gala, doon na kita ay 19 minutos na. Pasado alas 8 buntag. Uy, dalias oras ay. 19 minutes may gala na kalabay sa alas 8. Kumusta? Kato mga nag-drive di ah, amping mos kanunay, mga igala, medyo dag o mga itong kawanangan karon. Doon sa syudad o dire mga igala sa itong lalawigan. Nya posible nga maulan nga weekend ang ato ang masinatian nya mga no may mga long drive diha no na may mga biyahes layo no amping gud kanunay no ka safety per, first gud na mga katropang matud palagi nila blue baguettes gud ka blue baguettes no kana imong sakyanan i-check gud na labi na kung long drive unya subat uban ang pamilya no ayaw gyud kompromiso. No, ayag yung hatagi mga igala. O sa'yo ka na matapol ta ba? No, kanang, ha, okay raman na, no? Ayag yung pag-assume nga okay ra ang tanan. Mga kaigsuunan. Unless imong na-check nga okay, di okay.
1: Bullseye! Bullseye!
11: Sa to mga mag-uuma, di ha, kumusta mo? No, mayong pag inat-inat di sa inyong mga angayong inaton. Inat, sige, init-inat mga igala. Pinaka-kabalo ka, unsa'y pinaka-flexible sa mag-uuma? Dili ang muscles. No, pinaka-flexible sa mag-uuma, ang iyang pailob. Yes. Ang iyang pasensya may gala nga gikapoy na silag panguma, gikapoy na silag pananom. Unya nga ni unra tas gobyerno mga igsoon. No. Pero sa ila may galang tanaw pod, og di na sila manguma, mabuhi ko na sila. Nung di man. Malit na silag bugas. Magyapon. Pero ang ilang kita na umagot, sa ilang mga pagtanom, kabalo sila nga, dili lang sila mo'y magkapahimulos. Kay ba umagot sila nga, sa ilang tanong mga igala, gulay, mga unsa pa diha nga mga kwan. Kay bawo sila mga igala nga naay mga ubang naay ubang tawo nga gusto man sila mo tanom pero wa sila ilunang katamnan. For example, kita mga taga syudad, no? Asa may tamnan nimo kanang yuta da sa imong liog. Dili. Ba? So mo na ginahuna-huna sa to mga mag-uuma. Ubot na gitawag na sila may igala sa unang backbone of the society. Karon kay bone naman lang, di na backbone, no? Looy na kayo ang atong mga mag-uuma. Nya maigo pag yung mga dangan, no, napag yung mga pagdaots panahon. Unya matungnan pag yun mga igala nga ingnon sila nga kana guwapo na nga variety nang gihatag sa imong liso sa Department of Agriculture. Paghimanhiman may igala sus mga gagmay man. Nya naman, kinahanglan bisag asa na gikan ang liso karon asa na nga variety? Kinahanglan gyapog abono na bay? Kinahanglan gyapog abono. Wadyo kay mahimo karon mga panahon nagdili abonado ng imong abonuhan gyud nimo fertilizer gyud. Nya, di sa ka makasalig may galag di pwede mo ingon nga bisag unsa na lang ang fertilizer. No, pili sa gag kanang tarong. O kana may galag tinuo di mausig imong kwarta. Ari ka o, sa Latim Gas G Foliar Fertilizer. No, Latim Gas G Foliar Fertilizer mga igala. Unay gamita di ba? Baka pagtingan ni baka igsuon baka ingon gyud na inigtimbang sa imong abot. Maka ingon gyud na boss amo. Anong murag buabi man murag na may bato ning imong kuan imong sako. Unsa man ni? Humayni o bato? Oh, ato iyabon eh. Sus pag i-discover mo, mangi ba to? Bugat yun siya mga igala. Nga naman, tinggas man ang ani niya magkakaigsuunan. No? Busok. Oh, ang iyang mga tipuso kung sa maispa, mga kaigsoonan. Pinaagi ka na sa Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit na may gala ha. Sa mga Agribet Supply, dili na sa butika, Agribet na kay di na may gala mainom. No, iabono nimo na may gala. Nyadto sa ato mga tanom. Alas 8:23 ang dagnas buntag dirita. Balikan na to si Auntie Claire, inyong idol. Kay di ba mga igala ang Malacañang, di man kuno manghilabot, no? Di man gyud kuno manghilabot. Pero karon, ingon siya nga, gi-question man ni siya sa reporter nga, di ba ingon mo nga di man mo manghilabot? Oh. Eh nganong karon nga sila ray mo ano no, abi nimo isa nga makapaubos sa ilang rating, sila ray mo kaon sa ilang kaugalingong istorya. Istorya nila ni, di ni mao. Istorya nila ni, mao ni. Ana. Pag-abot na po sa another adlaw, istorya na po ni Auntie Claire nga, iarang supakon, katong dati niyang gi-istorya. Taganta mo example ha, nahuli na si Saldico, atat na atat si Auntie Claire, plastada kayo mga higala, nahuli na si Saldico. Karon pagkabulabog, kay tuwa na des France may higalang kanahan, nagkapi-kapi na, sige nagkaon itong croissant mga igsoon. No? Kung sino po ingon ni Auntie Claire, ang nahuli, hindi ibig sabihin na aresto. O tanawa kita na igiloko mga igala. O, tanggalan mamimili mong kabuot niya. Bisan tuod og di may mga bright, yun naman may sentido kumon. Napod miya ng sentido kumon. Eh. Masig sa inyo, wala na. Mga bright rin yung gihuna-huna. Kami, mahalag di may mga bright, na may common sense. No? Makabalosan may kinsay tuktuwak.
12: I talk to my tuktuwak.
11: Oh, nasabta na namo Mr. President. Salamat kayo sa mga pagpasabot. No? Nahuli na si Saldico. Pagkahuman, bulabog. Ang nahuli, hindi ibig sabihin na naaresto. O kaysa may mong kalaban, imo na mong sarili. Diba? Kasi kalaban ni Auntie Claire, yan ang kaugalingon ay. Kaysa may nagaingon na to, share may gaingon na to. Share po yung napulsify. O karon, kaya nga statement, siya po niya rapong ikagulingon niya kalaban. Kaya siya lang magpatakag mama ba?
13: Hawa!
11: Ay! Pataka lang ba, no? Nasabta na mo, Mr. President, nasabta na mo
13: rin. Hawa
11: na! Hawa! Alas 8:25 na mga higala ang tagnas muntag. Paminaw na to si Auntie Claire, be. Ano makaingon ko mga higala nga, imagine nilang style, inconsistent. Gisulti dire, pagkawan, bawion na po dire, gisuka na dire, tunlo na po dire. Pagkaway ayaw ng mga tao ni. Sige daw eh.
14: XFM Katropa.
15: Kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio.
11: Ay, yes. Kalamis kape. Yes daw, yes. Ah, taray kayo. Yes. Ikatawa siya sa report. Ay, katawa niya, Brad. So, naningkamot, pero si Auntie Claire yun yung imurang katawan-katawan. Ha? Ha? Sige daw. Balik daw kamay.
15: Ipisara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
16: Follow up.
11: Ay, lagi katawa. Sige. Go.
16: Ano po yung reason po ni President Marcos? And how did you arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po, parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved.
11: Yes,
16: with,
11: yes. So, Nindot, thank you for asking that, ha, Brad. Salamat. Oh. Actually, mo na yung Nindot niya pagutana. Di ba ingon mo, Auntie Claire? Di ba ingon, the same, almost the same, mga higala atong nahuli na si Saldico. Di ba kayo ang may sabi? Hindi, no? Ang ibig sabihin, no? Muna na siya si Mangkanor. Hindi. Hindi, no? Ang ibig sabihin, no? Nang nahuli ay hindi ibig sabihin na nahuli ay naaresto. Siya, irang kaugalingon ang gikontra karon, iya na sa kaugalingon ang gikontra. Ingon mga ikalang reporter, di ba sinabi niyo, di ba ingon mo sa una, Auntie Claire, nga hindi makikialam, no? In any form. Sama na, eh. Dili manghilabot mga higala in any form, no? Ang presidente. Pero karon ito na ang tama. Tere, paminawa ganin. Sige, go! O kayo ang may tama. Sige.
16: He is also an impeachable officer.
15: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
11: Nahilom.
13: Mr. Romero.
11: Hilom kayo lang, Prescon, bay?
13: No? Mr. Romero, Philippine Star.
17: So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding ng mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records sila yung involved. So, what do you say to that naman?
15: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga...
11: O, diba? O, diba? Ang kalaban niya Iran Kaugalingon. O, na yan, Claire. Ang iyang kalaban, Iran sarili. Di ba, utan na raman siya sa reporter, di ba? Ingon mo, good mo sa una. Ah, di mangin mo kalimut. Kamu, mga kuan pa man mo, may pa man mo panumduman. Di ba? May pa man mo memory. Kasi ko niyan, Claire, dili manghilabot. No? Dili manghilabot ang... tawag nini. Ang presidente. Pero yan na pong i-justify. No? Well, di naman po din matinga. Muabot magyun po diha. Kaya lang, nakapait lang, nauna magun inyong babahayag. Nauna inyong mga storya ba? Nakanabito magkabuhi kag istorya gani, Gab. Muna yung delikado. Kaya kita, sa atong gabahin, pag ikaw makabuhi tag istorya, baruga na to, napanitan, mingon ko sa imo nga, wato tagbalay. Daday mong pamilya, mag-ihaw jukog manok. Unya kay isa naman na dekabok manok, kanya katabag yung pinangga pag ginako nga manok. Unya kay nakabuhi man kog istorya. Buhaton ginako na. No? Oh. Ikang anti ila anti Claire. Katong ni Agi na nakalabay, distansya kunuhay sila, no? Wala milabot ana, balasyo labot ana. Kanunay giingon anti Claire. Hindi priority. Hindi prioridad ng pangulo ang impeachment. Magtrabaho lang ng magtrabaho. Go lang ng go. Oy, pangayuan naman noong kog manok ni Rubilin Bilusino, miski example ra to. Ayaw! May manok nito sa balay, pero kato laging kuan, brut cubes. Alas 8, imidya na, magaigala ang Dagnas Muntag. Alas 8, imidya na. Asa man sila namaot? Actually, nag-expect naman taana nga itugot ni Presidente Marcos, no, nga ipagawas ang BIR record sa magtiayon. Nga naman, kay in the first place, hindi man yung kumutuo ba eh, nga way labot si BBM man ng impeachment. Kay Bao ka, naagod na sayang gahom. Either to allow or not to allow. Mga katropa. Naana siyang kahom eh. As presidente mga higala, di ka bang hilabot Supreme Court, ano ba? No? Presidente ko na siya. Naana siyang kahom, may gala to allow or not to allow. Oh. Kaya ako ba'y BBM? Nga, barugan ako, kawadyo ko'y labot. Ano mo yung kung, ay bahala mo na siyong kinabuhi.
14: Katropang Arnel Cortez.
11: May kundyo ko, dapat katong kapasaka, ana, nag-provide na sila na ang ebidensya, di ba? Kay karon pa sige, pangitang ebidensya. Sige, ingon o convict sa rana, unya waman dahil mga ebidensya, magsige pagpaabot ang BIR. O, tanaw na to, malangnitan. Ingani ha? Maila man yun ng box, mga higala. Have any of them seen that documents? Doon na ba nila'y nakakitaan na? The presumption is wala. Nga naman. Naatay secrecy ani mga higalang records. No? Otherwise, pwede sila natong questionon. Ano na malagi mo ana? Mao gani nga, o sa mao gani ni pulos karon nga, mutugot kuno hay si BBM nga magawas ni kuan kay this supposition mga higala is this. Nobody has seen them. Why nakakita ani? O kun saon man ni nato? Tanaw nato ang tax record nila from the start. O kanon sa nagsugod sa office mga higala? O pagka busy mayor, tanaw na to, uting kayo na to, up until now.
14: All
18: Bullseye! Bullseye!
11: Unya, pangitaon na ito dito, asay mo sibo aning atong naratibo o asat atong pasangin, dili ba na siya fishing expedition ang ingana? Kamu kuno nga mga bright na, can you please enlighten us? Dili ba na fishing expedition? Hakupon ni mo tanan, and then pilian. Dili ba na siya, kuan? Dili ba siya mga igala, definition, no, sa fishing expedition?
18: Bullseye! Bullseye!
11: Kuhaon ni mo tanan, tibuok tax record. Di ba pwede nga, ang tax record lang sa 2022 to 2025, can you do that? Pwede ba na?
18: Bullseye!
11: Oh? Raimundo Ribucas, hindi lumabag si BBM sa batas para sa tao ang kaniyang ginagawa. Hindi nga, hindi lang siya nagbayad ng buhis noon. Ay, mininyog atika. Kapila na na sa una, may gala nakahimog headline ng tawhana. Imong presidente Raimundo. Paingon-ingon pa na si Raimundo nga di daw niya presidente sa BBM. Achiche, patik-atik. Mundo? Barogi, Mundo, barogi. Nagpatik-atik di hamon. Sina nga trolls ka o kuan, yung kakanang swildado kang BBM. Dawat na lang, good. E kami din, swildado raman ming, swildado min XFM, swildado min YouTube. Oh, mo ah. Nya kamo dia mga nagtan-aw ko mo send mo dia og kuan mo send mo mga mo asa send mo regalo dia usa mga regalo gani gab kanang mga mo comment nga muhatag og $1. Uy, kumuhatag mo og $1 tag $1 mo tanan perti nang daghana na ba? Pitaw no. Kay ato na gamiton sa atong agwanta party list pag muhatag mo. Oh, kay amo ning lakawon og ma ugma na ba noon? Kita tag mga tabanganan nato kanang gaagwantas kinabuhi. Nestor Quiron, bagay kaayo ang bansag nga ICC impactang Clear Castro. Isa may himo ano eh. Good AM idol. Mino Medres sa Cleopas compound uban ang akong mga batos miyembro sa Agwanta Party List.
19: Good morning.
11: Good morning ninyo.
19: Thank you.
11: Mao jud ni ako matubag ninyo bay. Ah, kung unsay may nangutang mamutana sa kuha, good mo nang namugna ning Agwanta Party List. Unsay ba ang buhaton na natong atong administrasyon karon? Wala. Agwanta lang. Agwanta yun ta, mga higala. Do not do anything, ano, unbecoming kay basin og masipyat ang stepping ani mga higala. Musamutag Agwanta. Pahumanalan eh. No? O pag maigmat lang. No, pag maigmat lang. Do naman tayo exercise of our freedom, mga higala. Das kagawasan sa ito, mag-istorya ka na lang. Just, diha lang ta, mga higala, sa ito ang constitutional rights. No? Diha lang ta mag-duel. Ayan na itong mga gubatag mukuan, mag-rally. Kaapoy na mag-rally. No? Kung kinahanglan na yun, pwede na, mga higala. Pero kung, just ano, express yourself. Napata, basta di pata pang prisuhon nga rin. Oh. Judeline Rocamora, buntag pasigi na, buntag pasigi na lang kung katawa watching from Manukan sa Buanga del Norte. Isurbo lang yun nga kung maminaw mo na ko, nga mukatawa mo, kanang naamoy kauban. Ha? Mauna mga higala akong requirements kay basin na niya maaan mo diha.
20: I talk to my...
11: Ay, nasabda na namo Mr. President. Yes. I understand. Alas 8:36 na. Oras na, may gala para mo inom na kag Santon Plus Gold. Para yun ta. Now, Jodeline Rocamora, wais mo lang. Now, nganong singila na to sila, ani, mga kaigsuunan? Sila mga kong gaingon, nga di ko no manghilabot, pero eventually, manghilabot yun na sila. Muna, may gala pa matuod nga si BBM, dili pwede nga walay touch, mga kaigsuunan, walay touch by touch sa impeachment. Kahit bao siya na, ang ilang yun, ilang yung gipabaruga na ng PBBM. Pabuang-buang man. Ilang yung gibaruga ng PBBM nga word ba? Pabuang-buang man. Para inon way labot, para inon may galang. Dili priority. Pero, huna-huna abay, naata sa Republican, unitary nga sistemas gobyerno, mga kaigsuunan. Although, ang atong konstitusyon nag-ingon, co-equal mga higala ang tulo ka branches sa gobyerno, pero, pero dia in practicality mga higala, gamhanan ang presidente, bay. Dinood lang. Gamhanan ang presidente. Ngayon kasi siguro nga in theory, gamhanan yun ang kuano eh. Gamhanan yun ang Supreme Court. Kaya kaya yun niyang mudeklara o mo-check ang mga hatag o judicial review on the matter of legal, on the matter of legality, mga igala, if the controversy, mga igala, is actually an actual case or actual controversy, mga igala, nga dun ay demandable rights nga naligsan, kana, pero kung ma-charge o political rights, wala, no? I mean, political controversy, wala. Wala na. Di na, mga igala, kapang hilabot niyang Korte Suprema. May klarong istorya niya, no? Ikaw ang pinagagamhanan nga tao sa Pilipinas, tinuod lang kung presidente ka. Gawas og tanga ka nga klase nga presidente. Mao na mundo. Muna dili pwede nga magpalimulimo, magpabuang-buang lang. Wingon nga way labot. Apil labot lagi. And the president, mga igala, has the say. Panalit na, example. Himuon ako ng example, balik-balik ko na ako sa inyo ha. Balik-balik ko na ako ng example, mga igala. Duterte. Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte. Ang gihimo aning mga pasikat uban nga mga magtirada gud sa ubang congressman. Puera de los Buenos. Ang gihimo aning uban mga pasikat may galang congressman. No, sa tibuhato nila, ilan na pong girumbo si Lenny sa una kay ilang i-impeach. Unsa ingon mga galang ni Digong, no, ayaw. Ayaw. You have to respect that. Gipili na sa tao bag-o ra tanaw mag-eleksyon imo nang tanggalon. Tungod lang kay sige nagbanghag nako, tungod lang kay sige banghag nako, unay mong tanggalon. Ayaw sa gina. Demokrasya man ta. Oh, true enough mga igala, wa man, no? Oh. Karon, delikado ron. Di na magsilbi karon mga igala ka BBM. Kaya ang tirada ni BBM karon mga igala, ilawom tako. Mao nang kamo diha kung naas BBM sa inyong lugar, ayaw gid mo singgit-singgit diag Duterte kay basi pandakpon mo diha. No? Pangisingisi na maigala sa kamera pero suko na na ba? Ikaw daw kasi di masuko maigala. Ikaw ang bisita pero lain ang pangitaon. Suko ka na eh. O di ba Rinaldo Balmoria, lingaw gyud ko nimo sir kay dala pa siaw ng imong programa watching from Oroquita City, Misamis Occidental. Henry Wood, basahon ako ninyo mga mensahe, balag dugay na in taon ni nabasa ha. Diba kung naapaman mo diha. 641 viewers, good morning. Good morning, Katropang Arnel. Kanang move nila nga ablihan ang tax record ni Sara, magamit unya poho ni Sara, presidente na siya, sila mismo ang sample. It's actually, well, makaingon ka mga kaigsuunan, maayo kay ilan ang gihimo because that will become a precedence. Sa panahon nga sila na pod, balibali ra ba yung kinabuhi ba, whether we like it or not, balibali ra gini antikler. So, muna ginaingon kanta mga higala nga, padayon sa hudyaka mo karon. Ngano man, imo pa man ron. No, imo pa man ron. Muabot jud ang panahon may galang mabali ang lamisa, tables will turn. No? Muabot jud ang panahon may galang nga mubaliktad ang tanan and you will suffer. No? Ikaw na sad bag-antos, siguro mas ngilngig pa kaysa imong gipaantos ngadto sa imong isig kataan. Labi na sa politika. Politika gani, puli-political, no? Labinas politika mga kaigsuunan. Mubali ra gyud gihapon na. Muna siya dakong sayop nila karon mga katropa. Pero di na man gud na ma-mend, di na mga igala ma-patch up pa ng ilang bikil, no? Laom na na kaayo, no, kanang ka BBM. So, ang ilan na lang gyud, the only thing mga igala na ilang buhaton is pugngan si Sara nga ma-presidente. That's the only thing. Pugngan si Sara nga ma-presidente kay magpa-presidente si Sara. Parang mag-anaman naman silang panlayas. Kung makita na po nato ni sila, magaigala nga magpabiktima. Muna po yung magpabiktima. Magpaluiluoy na sad. Tanawan eh, makurat ka. Masyak ka mga igala. I am looking ni Ana, looking forward ni Ana ng adlaw. Masyak ra ka mga igala nga. Si Secretary Kuandi ay panahon ni BBM, doon na dahil akong kwarta. Imagine atong utang karon igsuon hapit na mag 20 trillion. It's 19.17 ba to? Basta hapit na ta mag 20. Kurya buyag, no? Salamat kayo bong. Salamat kayo Raimundo Ribuca sa imong presidente. Pero tinag yung datuas Pilipinas. E niabot naman, makautang na gunta may galag hapit na 20 trillion. Salamat kayo yun. Thank you, thank you, thank you.
19: Thank you.
11: Sa inyong ka mga trantado aning gobyerno. Tao rin inyong gipalisod-lisod. Sig-ingon nga, ato na maabot na taon niya diha. Balikan sa nako ni mga katropanan. So, sunod simana, no? Posible mga igala nga ma-release na, ano mga siguro, itong BIR box, no? I-release naman na nila. Record na sa tax mga igala, tax record na, no? Sa Vice Presidente. Siguro na-appeal pa diha, sukad gatong nag-practice pa siya mga igala in private practice sa pag-abugada. Og, at basta nagbayad na siya buwis na adiha mga kaigsunan. No? I don't know kung ang ila bang gamiton katurang naas 2022 paingon sa iyang katong vice presidente lang ba siya ba, pero I doubt it. Kay ilan ang gamiton tanan? Pangayo kay nila tanan, kay gamiton nila tanan. Oh. Nganong pangayoon man imo nang tibuok kung ang imong gamiton katurang magtulo. Katurang tulo may panguta. 22, 23, 24, ayan na ng 25. Sige, pakapin na ng 25. Let us say upat. Upat katuig nga tax kuan. Dili gamiton ginatanan kay para man makumpara na to nga do na gyud pagdako sa iyang kwarta, magdako man gyud ang kwarta bay. Bisan huh? Pagkita in taon mga mayukbok may galaga trabaho, ako sa unang bayad ko buwis gamay kayo. Karon may gala mo bayad ko buwis 5,000 na. Sumingko 5,000 na kapin ang buwan. Wala ilabot ng imong mga VAT diha, usab diha pampalit nimo diha mga eksyon, ilabot na. No? Sa binulan na na. Hindi man lang taka-avail mga igala bisag mga ano mga ayuda-ayuda. Los-los. Wag yun tayong taon na mga kaigsunan. So, di ba na matawag nga fishing expedition? Ayon sa antikler, dili man siguro na. So, ayon sila mga igala nga maudaw ni ang dapat himuon. So, makita ni mo, kisa man yung kalaban ni antikler din sa iyang statement, mo nang ikatawaan ganin siya sa mga media diha o. Oh. Yung kalaban ni Antikler, gibalik, ginabalik-balik, ginabatura sa mga media ang pangunta ang mga statement ni Antikler sa una. Munang murag yun sa clown tanawan diha. Mga eksyon, balik ka gani, Gab. balik ka, tanawarang na siya. Isok siya, grabe ka ang iyang postura, grabe ka pala away, pero ang kabalo ka kasi giaway niya may gala. Dili si BP Sara, dili si Attorney Man Scarpio. Kundili ang iya mismo ang kaugalingong kining pamahayag sa nakalabay ng mga panahon mo nang ang reporter nagngisi niya. Nawa, ang duha ka follow up, ha? May paminawa, ha?
15: Kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
16: Follow up. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
15: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
11: Diman na to na, ha? Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Okay, so be it. Diman na sa nato na nga sa pag-abot sa panahon nga si BBM na singlon o ang iyang tax record o tingkayon, kanabi ni issues tax ni. Ha? Ayaw mo kalimot headline sa ABS-CBN, headline sa mga dagkong networks sa GMA. Kung sa headlines may gala, before running, tax evasion. Ayaw! Tagaan mo sample. Kahibaw mo mga higala unsay rason nga nung na-disbar mga higala si Attorney Gadon? Bawa mo sa rason? Daghan kay rason, pero kini one of the reason mga kaigsuunan. You remember, nga gibalikas ni attorney, di naman attorney no, kay bar, disbar naman na siya, ni Bubu Gadon, ang reporter sa Rappler, no? Iyag yung gikuan nga, pwede ba na ako ulit ako na gab ng kuan? Isa lang. Pwede no? Ilito ko na ako. Ah. Puki nang ina mo ka naman. Yan na ba no?
0: Ay.
11: Mare, mo ni mga ako ni kaso na eh. No? Kaso na may gala. Gibasa gyud na ako ng kasuhan na kay nganong nabit nganong man yung na-disbar ba ni Sgadon? Ako dyan ang gibasa mga higala, pinagi sa kanang Supreme Court decision ba. Mao dai ni rason mga higala, no? Ang depensa ni Gadon ato. Nadara siya sa emosyon kay nagdapig siya kay loyalista man siyang BBM. Unsa di ay issue ato? Okay. Naay na publish if I'm not mistaken, no? If I remember it right. Naay na publish ang Rappler about sa tax record mga higala ni BBM. So see? Naay na publish. Ay gud ni kalimti Auntie Claire. Ngang imong amo naay problema sa tax, no? Na erase lang ni siyempre kay na presidente man. Pero muresurrect ni, no? No, muresurrect ni mabuhi ni by 2029. No? Dili na siguro si BP Sara magukod but somebody definitely somebody mga higala from the next administration gukuron gyud ning imong amo si PBBM ngano man may ayos Ginoo ko siya ang pinaka isa mga higala sa dunay tax record problem or problemas buhis no na mo ganito na publish mga higala sa Rappler karon kini si Gadon kay loyalista man na gining Marcos mga higala pero tigid niyang sukua. Moto mga higala nga iyang gibalikas, iyang bisag unsa mga expletives or mga well words unbecoming of a lawyer mga kaigsunan. No? Mo actually mo na disbar gyud in taon si tungod sa iyang pagdapig kang BBM. Mao na nga siguro si BBM may kaluoy pa pod. Si Gadon karon gibutang mga higala sa unsa nang iyang kuan? Unsa nang iyang department? Unsa nang iyang asa na siya gibutang? Sa Philippine Psychiatric Center ba na si
0: Pinoa? Ay!
11: Urban Poor? Asa na si Gadon? O Urban Poor ba na? Or dito sa kuan? Basta muna to. Mga kaigsuunan. So, ayo pa kumpiyansa Auntie Claire. No? Tigitiman ana mo na. Tigitiman ana to na ha. Maminaw, i-record, i-screenshot. Screen record. Sige daw, balik. Screen record. Go!
21: XFM Katropa.
22: Follow-up question po. Ace Romero. O Kat Philip. Ace Romero, Philippine Star.
23: So, Yusek, ano naman yung sinabi nyo dati na di ba may magiging president ito so yung mga succeeding na mga administrations pag yung presidente naman ang na-impeach they might block the opening of records kung records nilang involved. So what do you say to that naman?
24: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang atin na dinig, hindi po magiging hadlang si Pangulo Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan.
11: Sige ha. So, sunod. Diba naigin yun na, kaya mabot man ang panahon, the day of reckoning, mga higala. No? May budag ni mo, Ma'am Monique Orosio. Good morning, Ma'am. Kumusta? Kuya Pro ni Tampipi. No? Good morning pa sa PU watching from Barangay Southern, Panabo City. Kung simba ko pads ma-impeach yun si Sara, basin og nagtuo sila nga wala na ilaing Duterte mudagan pagka presidente. Amo na'y pagtuo nila, no? Nagtuo sila budaog na si Risa na.
20: I talk to my...
11: Salamat, Mr. President, na sabta na namo. Alas 8:52 na bagay galantag na sa ato ang pagpanagubanuban. No? Kadali lang. Nalang sa koy... Ako sa ning replyan akong bata kay para hindi na nimo kuan.

0: Alas 8:53 na may galandag na sa ato bag na kumanuban. So ato na timanan mga kaigsuunan ha. No, nga sa ngalan dos kamatuoran. Pag-abot sa panahon, no? Nanasay mangitag kamatuoran. BIR pag yun, no? Nga maoy mga higala isas pinaka issue ni BBM kani adto. BIR po. Bullseye. Ang rason may gala nga nung na-disbar si Kuan, si Bubuga doon. No? Ano yung rason? No, kaya iyamang yun mga igalang kalingawan tong reporter sa Rappler. Oh, nagtuo mong malimot mi ana. Eh, may kalimutan na. Bullseye. So, yala, unsaom na nato ni Ron. Alas 8:53 na mga igalang tag na sa ito ang pagpanagubanuban. Sa dugang pa na ito, mga igalang mga iskutanan sa pamanidi Adre. Alright. Dirita karon mga katropa sa racket. Racket na ba ta? Sa ato ba? Commercial sa tagab, no? Commercial na lang sa ta. Sa ato pagbalik, atong isgutan ng racket. Kay common sense ra kuno ang gamiton mga igala. Common sense na gyud ang gamiton, wa na ilain. Kano sa maning racket mga igala mulupad kay igaid na lang nato ni sila unya pa ubanon? Ha?
1: Huh? I talk to my talk.
0: Okay. Ah, salamat Mr. President, asabta na namo kayo. Ang racket ko no, matud bang anti-clear mga igsoon. Sayon na kuno kayo sabton, no? Usa kini ka timailhan nga asinsado na. Oh, mura magprograma mga igalang Eric Manait. Asinsado. Ang programa ni Alan Abay sa una, no? Asinsado. Ano yung programa ni mo, bro? Asintado, bito to. Nagpasabot ko no kini magaigsoon nga asintado. Asinso na may gala Pilipinas. O saan mo na magka-asinso? Asinso ka? Mark Carrion, from Bustos, Bulacan, Maing Buntag, mamasa sa kong binsahe, Daribi. Kay kalingawan sa nato ni mga igala. Ingon si Raimundo Ribucas, splicing video. Uy, naana si Kuan, Mr. Insurrecto. Uy, Mr. Insurrecto, nailan na baya ka na mo sa pulis? Oh, nailan na ka na mo? Naro, nasa na ang mga flood control projects sa Davao City at Tagum? Sila abot ni Mustagum. Namangita, giba? Namay blood. Ilubong, takanoon na ng flood control, di ha? Pero, sige lang, kaya na-trace na mo ni mga igala, no? Kung ano ni, kanang, ugdi pa ni, mo undang ni, ato na ni mga igala, igaid na to ni sa punuan sa duldul, unya pa amigasan. Mayor, Ratey, uy, gipangita ka ni Insurrecto, oh, yung Insurrecto nga, naasa daw ang flood control sa Tagum City. Ihalo nung ka na mo si Minto. Wala kita aning kanindot aning Tagum. Ano yung mga utok mga igala? Utok mga utok bangag. Purbida, no? Insurrecto! Hulat-hulat lang, sir, ha? Oh, makalingaw man kaayo ka, Dol, oy. Oh, Mark Carrion. Ay palabi dol, kaya masing ma-in love ka na ako dol. Magka-LDR to, magka-LDR. Alas 8:57 na may garantag na buntag. Shona F. Kapal, may buntag from Negros Occidental. Ebenezer si Chico S.P. Bueno, mayong buntag. BB Girl, may buntag niya. BB Girl. Ipalabas pati kay Attorney Mans kasi balak nilang kasuhan. Pag may makitang illegal na ganito tayo ngayon kasi addict. Ano ba yung addict na yan?

0: ICC, Diona Ibarra, ICC, baga kag naong asa man ang kwarta sa flood control, inyo ang gikawat, dili manggani ninyo tagdon, kung pangitaon na naamo mga senador sa flood control, inyo dayon filan kaso, suko na siya, si Ante, no? Epinito Rosal, Altea Zane Idol. As in, literal, yung pangalan niya, may galang, yung apelido may galang is Idol. No, Idol watching Tondo, Maynila. Bullseye. Akala ko, shout out, galanog-lanog, Kadris Amo. Hindi maintindihan ng mga Tagalog yan. Naku! Tataas ang mga presyon ng mga loyalista sa akin talaga. Tataas na naman ang presyon nila. Ayos, sige, tawag-tawag, dire. Beke, nag-programa ko, dire. Henry Malto, morning katropa, giango-ango naman ko na sila. Chen Salazar, mamahaw, napunta katropa ang Arnel, samtang naminaw sa imong program, mas ma-enjoy nako ang pagkaon kay ma-alive ko sa imong mga pakatawa. Na, naunsa naman himuon naman ako ni mong sudaan, ani? Pero, appetizer di ay, no? Wing Ortiz, good morning katropa ang Arnel, aguanta party list. Yes, aguanta ta kana mga bata ngayon ana, wala na managod ng moral values karon. Dili pareha sa una nga naapay mga pagtudlo sa school like religion. O, sa atong topic kagrina, mga kaigsoonan. Now, atong balikan kay alas 9 si alas 8:59 na. Kumusta sa ta? Sa atong pagbalik, iskuta nato uyon ba mo? Comment mo. Comment mo. Kung manawag mo, kay mo tampo mo mga higala, chat mo daan kini kumutubagan ng katrobang Arnel mo tawag ko. Ana adaan kay ako da bagay ka lang tubagon. Pero wag mutawag nga way abiso, di ko mo tubagan na kay basig. Sir, anak ko des baba, sir, maningil ko.
1: Ayaw.
0: Sapoy kay na. Oh, maningil singlan tang way utang. Kapitan Ron, katropang Arnel, pag-greet ko kang Idiertico Boni. Bone siguro bone. Happy 50th birthday, taga Jensen. God bless you, kabulsay, salamat.
2: Good morning!
0: Bray the Bishi, maka-inspired ning mga attorney ni BP, mga kabataan, kini ang sunda, dili magkatsubong. Rona Anavisa, makatawa man tanimo, sir. Diri ko Muntinlupa, Minaw, sir. Oy, good morning. Magandang umaga dyan sa Muntinlupa. Ano yan? Munti sa labas o munti sa loob? Dalawa kasi yung Muntinlupa. May munti sa labas, may munti rin sa loob. No, alam mo na yan kung taga Muntinlupa ka. Maria Balasi, insurrecto. Palibangon na na o danggit nga isa. ang danggit ko na kaya na. Ang nindot na kanang diri sa amua sa taga Agusan, kanang puyo. Oh. Tanaw na to may galag di siya mag kuan. Alas 9 uno. Ay mo kawa kadali lang ko mga katropa. No inom sa ko ga Santon Vitamin C, sigundahan nato ni. Kamusta dia mga katropa? Minti na kanunay Santon Vitamin C og Santon Plus Gold. Mapalit na ba igala sa nang butika nationwide. Alas 9 uno na.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang

0: ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang, good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ay, ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bat

0: Pang, Arnel Cortez.
1: XFM Katropa.
2: Oras may gala dala kita, 8 minutos na pasado, alas 9 buntag. Ato mga katropa, diring at taga Davao del Norte, once again, taga Davao de Oro. Ah, salamat na ikayo katong mga katropa na to from Nuevo Iloco, taga Panibasan, taga Andili, taga diha sa mga neighboring areas, no, sa mawab sa itong pagtambong ninyo. Sa to ang XFM and Y2H Clinic Caravan last Sunday. No, sa among giplano nga pagka-August na pod, by the end of August, gipilian pa na mo either direta sa sentro sa Mako or sa barangay Andili. Kay murag tapunog pod ang atong mga tigpaminawan diha. No, kamulay sana. Chat lang mo or comment mo, message mo para ato nang ma hatagag pagtagad. Okay, kanaman kong panahon na brato pod mga higala ang mo mga butika kayo diha, mga igsuon. So muna atong kuano no. Muna mga higala ato ang hatagag pagtagad. So kana bang imbis nga mo adto pa mo mga higala sa butika, mo pliti pa in taon no. Makabintaha na mga kaigsuon na no. Ako na kayo ng tabang, gumikan mga igala kay, for example, ang mapalit ni mo o 15, no, mapalit ni mo mas ubos nga presyo. So salamat kayo sa inyong pagsugat, mga katropa. No? O sa sunod na po. Now, Jodeline Rocamora, dulo mag-uigingon ni mo. Dili na ma-impeach si BP Sara, oy, sure ko, Article 4, why claro, Article 1, samot. No, depende na nila mga igala, no? Depende na sa itong mga judges.

0: Alas 9:11 na may galandag na sa ato ang pagbanag-banuban. Padayon ta. Pasensya na kayo na po yung mga... Yan lang yung tang, di mo punta makaingon lagi nga, dili, unta mo, te mo, di mo chat, unta ba? Basta nagprograma ta kay, mo pop up, manggun, makita ba, unya? Sama ni. Madisturbo ang atong utok. Madisturbo ang atong kamada. General Sindo, ayong buntag katropa from Anda, Bohol. Unsay racket na toron. Nay, racket ni BBMI. Na, sige. Kay alas 9:11 naman, retso na ta sa racket, mga kaigsunan. Gipangutana kay himo maguning unod karon sa istorya. Kining rakita ni, pero mubo raman din yung rakita ni, kuan raman daw ni, mga 10 inches ra daw, no? Sa ato pa kung murag kaduhaon ra ko, kay 5 raman ko. Murag mga kaduhaon ko, mga igala kataas, 10 inches, no? Di raman, di ra kay dako di ay. Tama na di mga igala sa, kuan? Mara na fireworks di ay. Now, kini nga racket, no, gisaway ni mga imiani nagpagsaway, daghang kay gisaway ani, no, mga kaigsuunan. Gipangutan na si Auntie Claire nga usa ba implication, no? Nga nung nanatay racket ba, no? Nanatay racket pero atay bugas, no? Nanatay racket mga igala pero atay train, no? Watay bisag kini sa Mindanao na lang unta, no? Nanatay racket mga igala pero watay sudan. No? Natay racket mga kaigsunan pero gapait lang gyapon ang mga Pilipino. Pusan! Ay, ito bang si Auntie Claire, anak, mga katropa? Mura po si Auntie Claire to, ah. Gakulismaot. Gakulismaot ng dagway. Alas 9:13 na may gala. Auntie Claire, imo na! XFM
1: Katropa! And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch?
0: Unsa may maato, mga higala, anak, no? Kung siya may maato anang racket.
2: Ito ng pag-asenso ng bansa.
0: So she?
2: Common sense.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Unsa kunoy makuha nato mga higala, aning racket. No? Racket sa badminton. Racket sa tennis. Racket magyapoy tawag anang pickleball, di man ko kasulay yung duwa. Pero actually murag na engganyo na kog duwag pickleball mga higala. Kay kini di ang pickleball mga igsuon, kauban di ini sa kegel ball.
4: Ayaw.
0: Kay kasagaran gaduwa may galag pickleball, gapa kegel. Balikan nato ning racket mga igsuon. Ipangutan na si Auntie Claire. No, good morning, David Bernardo from Melbourne, Australia. Ipangutan na si Auntie Claire, unsay matiti, unsay madawdaw, unsay mapahimuslan sa Pilipino, mga higala, kung doon na tay racket. Ang tubag ni Auntie Claire, simple, common sense, mga higala. Parte na sa atong pag-asinso. Aba...
5: I talk.
0: I don't have to ano. Di ko may gala mo disagree niya ni anak. Tama man pod. Kabahin sa pag-asenso, no? Kabahin na sa pag-asenso mga kaigsuunan. Nang racket. Okay man ha. Yes, what you the problema na mga gala? Kana kung pareha na tag Japan. Okay. Kasi tandem na to diri, partner na to diri. Taga South Korea. Okay na siya may gala mag-apil-apil ta na. Kana kung pareha na tag South Korea. No? Pareha na tag South Korea ba mga galang? Million-million na isgutan kwartas tao ba? No? Okay na. Ako hindi amin mo di magyo kumusupak ana mga igsoon nga mga innovation, science, di kumusupak ana. Tinuod man ingon ni Auntie Claire. Kabahin na sa pag-asenso. Correct. Pero ang pangutana diha, asensado na ba ta?
3: Bullseye.
0: Asensado na ba mo? Kaya kung kanang asinso may galang iyang giskutan, basig na ranas kusina sa Malacanang? Ha? Walay labot inyong kusina may galang. Sumahog silag bakako na, na? May nakapait niya mga kaigsunan. No? Kabahin ko no sa pag-asinso, no? Sintid, dapat common sense sa atong buha, atong gamiton. Di na ta magsigig pangaway. Di na ta magsigig yaw-yaw. No? Di na ta mga higala magsigig o unsa pa daghampang ikuan diha. Oh, kay matod pa ni Raimundo Ribucas, nga nung mo reklamo man mo, nga ang bugas tag 20 raman.
4: Ayaw!
0: Oh, ana si Raimondo dere. O siya, wala nagasinso siya. 20 kilos ang bigas. Ha? 20 kilos ang bigas, mga higala.
4: Pinawa!
0: Mayang buntag diha. McLean Caniete, good morning, katropa. Basin mananggal ilang paluparon. Ah, manananggal di ay. Mananggal na ba yun noon? Sunod tuig. Idol, Mindanao Medres Balamban, Cebu. Daghan na kay member membro dres Aguanta Party List dol. Salamat kayo Balamban chapter. Oh. Gab, pag-design na kong t-shirt gab sa kuan gab kining Aguanta Party List gab. Ah, magkuan tag merch ba merch. Oh, basta tawag na merch merchandise ba merchandise. Merch.
4: Ay.
0: Ay ato naga ato na mga higa lang kuan i-fundraising tana no kadali lang

0: Alas 9:17 na dagdag nas buntag. So balikan na to mga katropa. Chuck Ortiz, mayong morning diha. Ang racket ni BBM manguha og kwarta sa gobyerno isulod sa malita ilupad dito sa aw. Racket ni aha. Racketira dai na siya. Ringo Stevie, good morning. Aguanta Partilis kat Balugan Summer Chapter. Si RR Sabuero, naglantaw ko nimo dol, gikas Misamis Oriental, aguanta Partilis Misamis Oriental. Birahi ah. Tama man si Auntie Claire. Tama na oi kana mayon kang nganong makahimo naman ta ani, nganong makapalupad naman ta ani, nganong maka it's a sign of mga igala progress, no? Kanindot ana. Pero pwede ba nga adot sa tabegala sa lain nga sign of progress? Katong pananglitan mga igala, gwapo na lagi yung krasada, progresibo. Ano ba? No? Nindot na lagi yung krasada, di nalubak, progresibo. No? Nindot na lagi yung tulay, no? Nindot kayo. Progresibo. Uy, nana de trend ang Mindanao, progresibo. So other than vertical, ari sa ta sa horizontal siguro. Tama ba na? Ana mang horizontal, no? Palapad. Nya vertical pataas. Ari sa tamang igala pa, horizontal sa dapat ang atong development ang declare. Di sa tamang ato dito, di sa tamang gumanuban dito. Uy, mag-usaman ta dito. Nga no, oroy, makapalupad mo racket nito, makapugong na mo bagyo.
1: Ayaw!
0: Ha? Ano, gusto mo ato sunod tuig, naay taga administrasyon ni BBM mo ato sunod tuig, eh, muhangyo sa Ginoo nga i-extend ang ilahang oras dari sa Pilipinas? Ha? Ato siguro na may gala dito sa babaw, kay muhangyo dito sa Ginoo, basi pati dito, dadaan ba ninyong malita? Tarungan ninyo ng kalaki ninyo, ha? Kay basi si San Pedro dito may gala, gusto ba ninyong subornohan?
1: Ayaw!
0: Oh, yun, nakapait ya. Binaha ang Dabaw, binaha daw ang Tagum. Di effective ang flood control projects. Hapak ko ning haloblak sa flood control sa mga insurekto. Taka-taka ra kag mama dia. Oh. Sige lang kay naan naka-record na ka sa amo ang listahan, no? Naka-record na ka sa among listahan. Nama kon mi listahan mga igala kanang sumana nga listahan ka trobang Arnel. Basta ka mahibaw ra mo nang listahan. Ako na lang ibaybaw. Listahan na sa mga tao nga mo hinungdan nganong gaagwanta ta. Nana sa listahan si Insurekto, trace na muna. Balo na ko sa IP address ana. Anytime mga igala ato na nang ko anong siya kanang ipauban na to sa racket na. Mr. Insurekto, handa ka na ba? Handa ka na ba Mr. Insurekto? Ay, ano yung mga bugo, may galang ang mga tao? No? Gibaha na ba? Unya kami din sa tago mo, ibasulo, nayabag ka niya? Labo. Imbestigahin niyo na sa pulong. Imbestigahin niyo, tanan. Sige na po mong istorya. Sige lang istorya. Di ba ngayon ka-imbestiga po? Nga naman. Inig-imbestiga po mga galang. May mga pospulong. O, kuhaan niyo sa DPWH ang record atong giyon sa itong 51 billion. Human ang istorya. Oh. Sa ito pa mga galang. Ang ila, bugtong mamuliti ka lang. Dawa ha. Dalawa ni unsa ni sila ka maayo kaayo. Gina-highlight nila mga igala, Davao. Ay pakita nila, katog yung maot nga porsyon. Dugay naman ang maot, yas talumo. Ilag yun na ipakita, mga kaigsuunan. Ilag yun na kuan diha. Pero kanang mga lugar na mga igala, suskinuo ko. Dugay na nasigbaha. Karon, naigibaha Manila, naigibaha Cebu. Gi-highlight ba? Wa. Asa kuno ay mga igala na malikas na malikas ni si Vince Dixon. Diha sa Dabaw mga igala, aron ingnon. Dapat pantay, no? Tanawan ni mga igala ning katulibagbag aning insurekto. Dili kuno epektibo mga igala ang flood control sa Tagum kay gibaha ang Dabaw. Usoy labot sa Tagum sa Dabaw.
1: Ayaw.
0: Oy. Kisa may tao ni BBM aning kisa tao sa mga loyalista aning mga trolls tudluin ninyong maing logic niya. Kaya mo samot mo kauwawan aning ito o mo gasto ra mo Mr. President or ikaw Auntie Claire basig kahibaw ka Auntie Claire ako naingog kahibaw ka pero basig kahibaw ka gating siya ng dagway ni mo diha. No? Basig kahibaw ka Auntie Claire sultihin na mo mga trolls diri nga maghuna-huna og tarong, dili magpataka kay
1: Aya.
0: Mo comment naman lang mo kanang katuohan pod. Dili na magbinangag. Iliwat ra mo sinong amo. No? Di magbinangag, butang kanang kanang katuohan, no? Kanang katuohan. Oh, nasaan daw ang budget ng dredging sa mga ilog sa Davao at sa Tagum? Nganong malala pa daw ang pagbaha? Mayor, congressman, no, gipangita mo din ni Mr. Insurrecto. Kini si Mr. Insurrecto, alipuris ni BBM. Mr. Insurrecto, kailan na ba ako nimo, ha? Pagtarong diha do. Alas 9:23. Comment ka ng tarong ako. Comment ayo ng apilo nimo, basulo nimo ang Tagum sa baha sa Davao. Logical pa bago di ay na. Kanang duol sa tinuod, mamasangil man mo kanang duol sa tinuod. Ayaw nang layo. Ilisod ka na ito, wala nga na. Ebisan pag tinood og wami, walay tarong ang blood control sa Tagum, pero dili man Tagum ang gibaha, Davao man. Kay ba baka nga bihayunon pa naglayo? Nyabag ka naman tingali. Alas 9:24 na may galantag na sa tubag pa nagubanuban. Balikan na ito si Auntie Claire. Wapa ko mahumanan niniya. Oh, himuon ba ito may galantag? Ano bang as it, say bright kita'y bugo. Okay. Okay na. Dawat na ito na, may gala. Ikaw, Auntie Claire, ang bright, kami ang bugo. Kay wa ta kaapas kuno mga igala sa common sense. Nga pag naanay racket ang nasod mga igala. Pag naanay racket ang nasod mga igsoon, it's a sign nga asinsado na.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Are we not part of the nation? Kami ba? No, dili ba may kabahin? Kining naminaw na moron. Kining mga tao ga aguanta may gala. Kining membro sa aguanta party list gyud. No. Kining tanan may gala nga membro sa aguanta party list, mo sila mga galisod man sila. Kini tanan may galag agwanta way bugas. Gagwanta may gala, wagyo din tao ikapaskwila sa mga anak. Gagwanta way sweldo. Gagwantas na nang higayon may gala. Kinilip ba ni sila kabahin sa Pilipinas? Kang kinsa raman ang Pilipinas? Kang BBM lang? Ilalisa lang? No? Ila, sasama lang nila Auntie Claire sa mga sekretary lang mga igala na nakatangag og mga malita? Para raman ni sa ilang Pilipinas mga igsoon? E kung mauman lang galing na may gala, magsabot-sabot na ninyo eh. Magbulag-bulag na lang sa mga kabubuton. No? Total di man requirement sa estado may galang population. Kana bitong Batikan pila ra man nakabuok mga gala diha tao? State man na.
1: No?
0: Estado man na kanang mga priya na mga utok may gala ni Insurrecto, dito na papuya ang mga gala ila BBM.
2: Thank you.
0: Dako labaw pang thank you.
2: Thank you.
0: Lain bagod kayo ba mga gala? Inyo ming ilaron gani nga. Gipalambo ni BBM ang Pilipinas. Wa gani siya kapalambo ang Ilocos Norte.
1: Pinawa.
0: Tinuod na ka istorya mga igala. Kamo mga taga Davao del Norte, kung mo kaadtong Ilocos Norte, pangadtong dito, tingin ninyo. Pareha man tang Norte. Tinuod na mga igala. Layo ra kaayo ang Ilocos Norte sa Davao del Norte. Nindot kay Davao del Norte, tinuod ang istorya. Ha? Lagi. Nindot kayo mga igala sa panahon pa lang dan nindot ka diri no karsada okay kayo mga katropa no kini naman lang pipila na lang in town ka mga portion diri sa kini diri mga igala sa mga magatos mga ingana kana na lang diha pero all in all may gala tan-aw nimo ang Davao del Norte kanindot sa nindot may galas Davao del Norte kanang mutamak pa lang kada ang Tagum mo nang ako masuko gyud ko muingon ni may gala si Mr. Insurrecto nga palpak ang Tagum di gani ko mayor diri. Lumulupyo ra ko dire. No ngano man, di na ko ni ibaylo mga igala, bisag kamo taga Davao. Muingon jud ko kapoy na puy-an ninyong lugar. Kapoy na puy-an ang Davao tungod mga igala sa kalambuan, gumikas traffic ba? Kanang traffic Auntie Claire, mutuo pa ko nga mo nay kanang tinuod nga sinyales sa kalambuan. Noon ka nang ingon imong racket, racket si mong ka. Racket ka nang pagbangarta hinoon, no? Alas 9:27 na may galantag na sa atong pagpanagumanuban. No? Ikumpara mo nang di minin nyo basta-basta makumbinsi nga. Kuya Gits BBM nga leader na palambo niya ang Pilipinas. Di ba kung ingong may nabuhat? Na may nabuhat. Kana di ay mga siging mga ayuda di ay. No, okay man na. No? Kana di ay siging pangangkunan ng mga proyekto may galang. Proyekto kani ato ang kuno niya ron. Uy, problema na. Iyahan na. Ipalamoy na siya. Iyahan na mga katropa. No? Oo. Oh. Yan na din mga igalang isa sa gikatingan ako ba? Amo tong nabantayan basad ninyo. 2023 sa iyang panghinambog mga higala nga dunay 5,500 kabuok nga mga flood control nga iyang napatukod. Ni ulan may galag kusog. Ni baha may galas dito mga galas mandaluyong. Oh, malabon. Nangaanod tong mga no, mga barge ba to, barko ba to may galas nga banlas. Mga flood control nga expose. No? Pagkahuman sa mga galas ato sa nakalabay nga no, ni ato sa nakalabay nga tuig may igsoon. Sa sige niyang pasiatab lagi nga mahiya naman kayo. Kipang baha may galang Cebu. Kipang baha may galang ubang mga nasod. Mga lugar sa Pilipinas. Karon nasad human may galas yang sona. Gibaha ang Davao, gibaha ang Cebu, gibaha ang Manila. Murag kabalo na may unsay dapat matanggal sa Pilipinas. Murag si BBM ra gyud mga igala problema na to, di ba? Gabantay mo? Kada human siya sona may gala, may mga panglunupan nga mga lugar. Pero rest assured, wala may dirima appeal, no? Oh, Judilyn Rocamora, kamaot anang karsada sa Ilocos Norte, bintaha pa ng Ilocos Sur. Tinood, oy. Ikaw, Raimundo Ribuca, sugwa ka. Raimundo ba to? Si Insurrecto. Insurrecto, de. Ikaw, Insurrecto?
1: Ayaw!
0: Tinood na. Huna-huna anang Norte, Ilocos Norte, mga kaigsuunan. Sukad sa una, wala laing nakatamak diha ba? Wala laing nakadaog diha, puro Marcos. Tanawa daw ng ilang kahimtang ron. Kining Norte mga higala, kining atua Davao del Norte, tanawa daw promising kaayo mga higala ang Davao del Norte, tinuod lang, no? Very promising mga higala ang Davao del Norte. No? Tanawa ni yung atua mga higala ang kuandril, patag, no? Mayon ka og pagbaha. Mura magkaroon pa mugibaha. Namatay mga pagbaha diri pero na mitigate na siya, no? Hinay-hinay mga kaigsoonan gitan-aw. Di mabunta makakuan, no? Di mabunta makaingon dayon nga, masulbad na mga katropa. Pero huwag kanindot lang hisgutan, insurrecto. Purbida. Kalasaw ni mag-utok. Binubulsa. Binubulsa ba o kinukurakot ang mga budget sa flood control sa Davao Region? Ay, muragidamay ni mo ang mga kaaliado ni BBM sa Davao de Oro anang kalakiha ba?
1: Ayaw!
0: Ayaw, ana, insurrecto. Madaot ang mga, binuang ng kalaki ni mo. Ayaw lagi pagpatakag tuplok ba kay maapil ang mga batang putyukan diha daw sa.
1: Ayaw.
0: Ayaw pataka diha Mr. Insurrecto. Oy. Administrasyon badlunga daw ninyo ning inyong troll diri nga nagkalat oh. No? Unya katong kuan probinsya nga giadto ang BBM apil to. Tabla rin, iingon mo nga, naagyo di ay kahiwian, basta kang BBM, mo pa-under.
1: Ayaw!
0: Laruhan ninyo ng inyong logic, ha? Kaysa gikaingon ko na, di may mga bright diri, pero di sab may mga higala tantong bugo. No? Di may mga bright, pero naagyo may mga sintido kumon. Kay, ang gipasangil naman karon ni Insurrecto nga, gibulsa daw o gikurakot daw sa mga taga Davao region nga mga kongresista imong pasabot. Mr. Insurrecto, sultihan ta lang kapag focus na lang sa Davao. Ha? Huh? Kay but ka na imong pasabot, ikaw nagsugba sa mga kaalyado ni BBM diri. Dami mga kaalyado sa BBM diri. Diri lang daan sa Davao de Oro. Di man nimo na malimod. Asa man is BBM to niyang adlaw sa Davao de Oro. 'Di ba? So, imong gisunog ang ilang loyalty ka BBM. Oy, admin.
1: Ayaw!
0: O kinsa may gadala aning Insurrecto kining troll ni, tanggalan ninyo. Makadaot niyo. Madaot ninyo na yun sila batang putyukan diri ah. Madaot ninyo na sila, di ba? Nag-perform ba siguro? At ayatang kaibaw, ipit rapon ng tao na sila mga igala sitwasyon, no? Umikan mga igala kay, karon lagi mga panahon, sumpag-supag ka, wadyo kay matiti. Pero kay, nagpasangil naman si Mr. Insurrecto diri, nagibulsa daw, gikurakot, ang mga budget sa flood control project sa Davao Region, uy, damay ang mga kaaliado na yan yung kalakihan, unsa? Ayaw pag ingana Insurrecto. Badlo nga daw ninyo ni B, no? Badlo nga daw ninyo ni kinsa may naminaw di ang taga-admin. Tanggalan ninyo na si Insurrecto kay imbis nga makatabang makadaot na. Musamot. Pero again, balikan ako mga igala, no? Kung maayo pa ni silang leader, kani sila BBM? Kanang Ilocos Norte, mga higala. Nindot daw ta na kayo. Pero nakaadto ko ang Ilocos Norte, mga kaigsunasos. Ginoo ko, kalayo ra kayo. Kanindot aning Davao del Norte? Nindot pang ato kag Agusan del Norte. Ah, kanang atong kang ila Dale Corbera. Oh, pagkanindot ana. Oh, ari kag Davao del Sur. Ila sa mga kagas. Delikado lang diya, may gala kay nami magdaghang isog. Oh, daghang isog man diya. Nindot man. Oh. Ikumpara nimo, karsada na mo diri way bayad. Okay, karsada na mo diri way bayad amo karsada. Lapad amo karsada, bisag kamo diya taga Cebu. Ah, makaingon ko, gamay inyong karsada diya. No, gikan og kanang Cebu pasaka og kuan. Patog dan bantayan. Kung na yung multi-cab mo hunong, traffic na diritso dyan sa inyong, di ba, Ralph? No? Dyan sa inyong Danau? No, sa Danau? Dyan sa coastal, medyo okay-okay, kinaamay mga parkinganan. Pero, kanang, paingon og, sana dyan, kanang, Compostela ba na? No? Paingon diha, dyan sa, kung sa ganyan ang lungsod, ganyan di Ralph nga, ang kilid kay dagat na? Sana nga lungsura, Ralph? Ha? Oh, Danau, ano na ba, no? Ang kilid, kuan, kining bukid niya, ang kilid po, pang-pang. Wala kay masibugan. Gamay dalan. Sulay diri. Dira kita sa Mindanao, may gala og double solid yellow lane. Yan naman, gibularan na laghumay, wala may post krasada.
1: Ayaw!
0: Eh, tinood. Subaya ang karsada aning Davao de Oro. Nindot kayo eh. Isa nis pinakanindot niya karsada mga higala. No? Davao del Norte, Subaya. Oh. Diretso Davao, Tagum City. Kami ang dunay pinakataas nga flyover mga higala sa tibuok Mindanao. No? Ang Jensen murag okay na ilang underpass pero gilalisan pa to. No? Okay na to. Ari ka mga higala sa dalan sa itong lapad kaayo? Kidapawan ba to? O Coronadal? Nas Marbel? Tila para kay ngadalan, mga igala. Naanadras Mindanao, ay bayad. Wala bayad. Wala, joy bayad ang among dalan diri. Ato ka mga higala o kwan, Luzon, na ay Tipilex, na ay Isitex, na ay... Lahat nala, may bayad. So, mao na ingon ninyo nga, nindot ang kuan nindot mo dumala si BBM ayaw na tanyog atika wa man gani sila kapalambuan ng Ilocos Norte kagamay niya sa kadugay na nila di may gala nangugat na sila diha. They are old as time niya mga igala mong probinsya ano malawa man kalambuan na ay probitso oh niya tibok Pilipinas na inoon maglisod gani sila kapalambuan ng probinsya Pilipinas na noon ambot sa langaw. Muna anti-clear, ayaw miging na nga na malambuon na tagumikan ang inyong racket. Oh? Ayaw miging na nga malambuon ang Pilipinas gumikan na ng racket nga mulupad paingon sa langit. Pwede na siguro kung manguban mo. Manguyog na lang mo ana, igain na lang mo diya para mawa na mong problema.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Again, okay na siya. Pero abini mo, di na mo gikinhangla na to. Ang gikinhangla na to, dili paana dito sa babaw. Oh. Palapad ang atong kinahanglan mga kaigsuunan. Dili pa anas babaw. Kung unsa man ta dito, hay na mudaan mo pahay pa mo. Galutaw na mudaan, mo palutaw pag yun. Sabi, aber, unsa may makuha na to ana? Di ba? Mirang tubag rin ang declare sentido, common sense. Asensado na tayo. Sus, ginoo ako nga utok na eh. Kalamig din taon mga igala. Walay toll fee ang atong mga dalan diri sa Mindanao, wala bitaw. Nya ingon mga igala si kining insurrecto nga pangit kuno atong area diri. Kay gikurakot kuno sa mga taga Davao region. Ala, madamay imong mga kuana na. Insurrecto, pataka-taka ra ka insurrecto ba? Madamay ang mga kuana na. No, madamay ang ustawag nini. Mga kaaliado na unsa man ka oi?
2: Bullseye.
0: Ipit si Batang Putyukan diha na unsa man ka? Alas 9.37 na may galantag na sa tumbag para gubanuman. Ining oras atod ganin yung may gala sa Santon Plus Gold, the food supplement for healthy body and stronger immunity. Ganun na ito mga igala nga mag-ligon. Ganun na ito mga igala nga muinom o Santon Plus Gold. Panalipti ang lawas. Kaya dagan pa kayo mga igala mga angay unahon. Mura na sa atong priority sa pamilya mga igsoon. Sa atong lawas, priority may igala sa ginabuhi. Ang lawas mga igala, importante kayong priority. Ang health ni mo, importante kayong priority. Mga kaigsoonan yan naman, pag kini mga igala mapalyar, wag yung gobyernong muingon, kaluoy ni mo. Oh. Wajoy gobyerno mga igala mang hinayang nimo kitaon makaluluoy ta. Mga katropa. Muna ang ampingi ang lawas, no? Ampingi mga igala ang imuhang kining kapiskay diha pag inom og Santon Plus Gold mga katropa. Muna ato dapat naatay prior kanang list of priority asa may unahon nako, asa may dapat nako unahon nga bayaran, etc. etc. Mo pud da dapat sa gobyerno, di ba? Oh, unsa may unahon nato? Racket o pagkaon? Pagkaon tingali. No, sa unahon na to, racket o magtukod tag ospital? Ospital siguro. Sa unahon na to, racket o magdugang tag classroom? Classroom tingali. Diba, no? Sa may gastuhan na to, mga igala. Sige sila pangasaba, may igala na kuhan. Sige sila gukod ng accountability. And yet sila ramismo, may igala mo, waldas kwarta. Ipalupad na to dito daw. Bayon sa may makuha na to dito. Magpalupad na lang mag drone di ay. Alas 9.39 na may galantag na sa buntag ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Singapore, wala jud ni plano nga magpalupad og racket nga perti kalambo. Una-una Singapore, unsaon? Unsaon man na mo? No? Japan. Kadugo kang nagpalupad mga galan Japan og racket? Wala eh. Hilas ra kaayo ta mga igala. Tama gyud ang giingon diha sa mga bandarita o sana kanang mga mad guard gani sa sakyanan gani no bahalag surplus basta hilas
3: pinawa
0: mga mad guard sa kwan basta sakyanan ba no bahalag surplus basta hilas no
3: pinawa
0: kita ra gyud kanang style sa gobyerno na to kita ra gyud pobre pero hilas mga igala oh feeling rich
3: pinawa
0: aron ingnon kita kag mga malambuon nga nasod mga igala sa ato ang Asia sa Asia Vietnam wala man sila nagunahuna anak mga igsoon ang ginauna nila paunsa mapadaghan ang electric vehicle nga magamit nila og mabaligya nila mga higala sa ubang mga nasod mo lagi padaghan nga imbes kay ilang usik-usikan ilang kwarta mga katropa dili na ilan ang gi-focus diha mapahimos lang pa tinud-anay mga higala sa ilang mga citizens. Ato kaog Singapore, mga katropa. No? Wa, magani ko kita nag-display-display dito mga higala sundalo. Pag ato na mag Singapore, tagsara ko kita pulis. O, ang nakabutang ra, CCTV. No? Anywhere may CCTV. Pulis, ay sos ang pulis na asbalay. Kaisara ko kitag pulis katong nagpagupit ko mga higala dito sa Mustafa Dapit. No? Kaisara ko naka at bang anang kuan dia. Suba na dia nga distrito pagka balo ana. O kanang naay mga Indian dia may higala nga nagpagupit ko, no? Do you know how to cut my hair, my brother? Yes, yes, yes. O, pagupit ko dito mga higala, istorya mi. Pero hindi lang ko magsaba, no? Hindi lang ko magtel. Kaya ang aircon, di makayang aircon. Alas 9.41 na mga higala ang tagnas buntag, no? Kaysa raw kitang pulis dito ni Ana, ni Labayra. Unya, anang gabi mga katropa, gabi na ganina. Huwag mo po kayo nakita ang pulis. Huwag magwangwang. Kung sa maning lugaran ni nga mura mag... Pero, malambuon. No? Malambuon mga higala. They do not care about that. Wa sila mga higala nag... Di ba siguro sa dili na importante, ito si Mint Gadi na importante. Importante ko na, mga igala. Pero para sa mga nasod nga sama na to, mga igala. Little India dahil na diha. Little India, sir. Oh, okay, kasagaran, Indian magyod mga naa diha. Oh, diha sa kuan. Anak Dusa Partilis. Ah, na po dahil bagong Partilis ni Jeep Sardido Abila? Anak Dusa? Oh, pwede man po, damo po yung anak pangit. Anak pawis ito, anak pawis.
3: Ayaw!
0: Sa may Bisayaan ang anak pawis, nga Partilis, bungang singot. Muna Bisaya ana may gala. Bungang singot partilis. Perting gaspanga ana mga gala. No Little India. Ang CCTV, ang damo, Sir Derisa, Singapore. Katong amo, Jijo, Singatri lang to. Kaya tatlo lang kami kaadlaw dito. Tulo na nakaadlaw, Gab, no? O upat? Sa Singapore? 4 days, mata? 4 days? Upat, four. Four? Singapore, gini. Ay, binagong Singatri ra. Ang aircon naghulat sa gawas.
1: Ayaw!
0: Nakadali lang, kay humanon ko pa ni. Alas 9.43 na mga igalantak na sa itong pagpanagubanuman. Look at them. Japan ba ng litan, mga igal? Okay, tayo ito. Gidisplay-display. Ang gidisplay sa Japan, templo, no, mga, katong ilahang mga, kaning sa ilahang, sana nga mga samurai, mga katropa, mga nindot nga, basta gwapo nga lugar, no? Bahalag waiting ganay, no? Pero ako makaingon ko, mas okayhan ko sa Singapore kaysa Japan, no? Although, ang Singapore, maura gina itong klima, ba nga, kung muinit, init sa kayo, ang muuwan, hindi pa po din na naka-uwanunon, ang Japan lang kay, gusto kang ice, I mean ka ng snow, naagin na dito. Pero, mas feel na ko nga warm ang ko ano do buta kadugay Japan isa dua kasimana isa kasimana no isa kasimana kapin mga katropa mafeel na ko ang warm sa kuan Singapore mura ra siyag Manila mura kag nagdabaw ana kuan nya kanang mga kuan ya ba mga practices pag abot sa Japan medyo makaingon ka totally kuan sa kuha no new strange para sa kuha nga walay mo smile nga tao. Walay mo smile nga tao. Hilom perme. Labi na sa trend, no, sa kanang mga kuan. Hindi man sino trabaho gyud siguro, no. Tutok nga tutok. Ang gusto ka makig istorya. Matud gyud kas convenience store kay pangutan-on man ka mga gala kun sa imuha.
1: Ayaw.
0: Oh good. Pero noon ka di asdalan makakita ka ka istorya diha, wala gadungo ang mga tao di tanan. Hadlo gani ko basing mga pakong ba mapakog sa poste di man pud. Paspas kay mula ka magdungo. Moray laha. Mga tao mga igalas Japan. Mas ganahan ko sa warm sa Singapore. Although mura ra sa Pilipinas mga kaigsuunan. Ilang mga turataan na pohon, pohon no. Alas 9:45 na. Mga katropa. Dili man na nila priority lagi o man sila lagyan ng mga kuan no malambuon makay sila mga nasod when it comes to economy okay man kay na sila mga katropa no ba ila man lagi nang wa man sila naghunahuna ana no? Pero sufficient sila in food no lower sila in crime no when it comes to corruption index mga igala puryabuyag layo sila sa tinuod ato a kasi ginoo ko top 1 sa Asia.
1: Pinoa!
0: Top sa kurakot, top sa utang. Utan na, wanaon sa nanin Pilipinas. Yung mga yung pamum, ang galing-galing talaga ni BBM. Mag 20 trillion ang utang, unya kita may gala, ilado sa korupsyon, magaling pa rin.
1: Ayaw!
0: Kamot asan yung ipanood inyong utok, ana? Nga, kuan. No? Wajong ko kahibaw asin yung gibutang inyong utok nung ingana mo. Huwag yun sa inyo pagtanaw nga good ang leadership. Number, ang nasod rin, number one sa utang, kaming utang na to by 20 trillion, mag 20 trillion na. And then ilado na ta kayo namurag number four naman siguro ta sa Asia may galas pinagkakurakot. Yeah, sa isgutan ng way trabaho, daghansad. Oh. Sa pagkaon, kulang. Sa corruption, may ay, di na dapat ipangutana. Sa politika, number one, champion. May galas pinolitika, hay. Yun sa mga pagkamaayo, anak, be.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.47 na ang takna sa dobag panagumanuban. Si Vince Dixon, no? Ato ni mga igalang hatagang pagtagad kay perte niyang sukua, no? Nakapamalikas siya sa nahitabo, mga igala sa Davao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero di siya kapamalikas sa nahitabo sa Cebu? Atik-atik? Ha? Atik-atik? Ang Cebu nga, matod pang BBM, na, iba, na bago lang nahuman ang mga proyekto. Nga ilahang proyekto. ang Davao City, Singapore, pag may ulan, palaging may swimming pool. Suya lang ka. Naglublob pagkagkanal, maayo pa. Sige, paminaw na to si Miss Dizon.
2: XFM Katropa.
4: So, wag ang dredging dito, the last 10 years. Anak ng tupan.
0: O, oh. Sa'yo problema? Actually, dili flood control ang problema diha. Dredging, walay dredging nga nahitabo. So, dili flood control. Simple. Sige. O, oh. Pahirap pa ba? Pusang iring pa ka. Oh. Why filter, Nick? Ikaw may kaingonan eh. O, oh, labong bitong mga Duterte ang mamalikas. Dako kayong big deal ninyo. Oh. Dako na, big pa. O, oh, kani karon be. Kaya ka pamalikas mo ni mga igala ning nagkaig rang agi. Sige daw. Para yun.
4: So, wag ang dredging dito the last 10 years? Anak ng tupa naman, oh.
0: Mm.
4: Pero first things first, Yusef Charles, magpa-dredge ka na dito.
0: Mm. Kasi pala, dredging ang problema? Dili problema ang flood control. Kalutanan lang, mga igala. Kalutanan ba? Sige, para yun. Morado? Oh. Morado? Oh. Balikas apat sa ka video nga na malikas gyud siya. Balik niya ba malikas. Unya karon mga igala, imbestigahan ang Davao because of that. Okay? So imbestigahin ninyo. Dide ka mo supak ka tropang Arnel. Ano mo supak man ko? Nga total makita man katag diha kano sa dinhi nga project kano dugay na man kay nga project bay tinuod lang dugay na kay nga project no karon no naay master plan gipasa mga igalas babaw wa ipunduhan nya karon pagpalpak ha nya gusto nila karon sakyan ang oportunidad imbestigahan nila madaot ang katong mga tao nga naa diha dayon na imo sulod kay gusto mo dagan si Nicolas Story diha pagka mayor oy
1: ayo.
0: Pamutos na lang daan, Nick. Di joke ka, manimaho diya. Sulti nang taga. Di joke ka, manimaho diya. General Tory, sir. Isa kong sao ni mo. Ipit ka diya, sir. Ipit ka diya, sir. Oh, again, mga katropa, Davao ra ba ang gibaha karong si Manaha? Dili, oy. Nauna, mga higala, ang Manila. Nakadungog mong naigibalik ka si Vince Dizon? Wala. Nisunod, may gala. Di ba ang Davao? Pagkasunod, gahapon. Gabihapon ba ito? Kalabay ang adlaw. Ang Cebu! Pati baha, oy. No? Pati baha, ah. Napamalikas ba si Vince Dizon? Wala. Ah, sa Davao na po mo nagyampungad ka ron. Alam na natin yan. Sa Davao na po mo nagyampungad. Davao na po ang inyong target. Bakit kaya? No? Namoy gusto padaganon diya pagka mayor? Sinik daw lagi, sinik. Karon pa lang daan. No, muingon na ng taga Davao. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
5: Ay, nako.
0: Wala tayong oras, mga igala. Tama na to. Kayo na pa yung naguhat na ko. Wala tayong oras, mga katropa. Magkaginod pa sa unahan. Sa nga na lamang, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Uy, happy weekend. Ganin yung tanan, ha? Amping muskino ni asaman mo paingon. Salamat kaayo sa inyong pagpuminaw. Again, timbayaon ako. Ang ato mga kapulisan, may gala diyan nga miyembro sa Aguanta Party List. No? Mga bana nga miyembro sa Aguanta Party List. Mga asawa nga miyembro sa Aguanta Party List. Mga tanan, may gala nga mga pamembro na sa Aguanta. Salamat ninyo, mga katropa, ha? Again, it's an honor nga paminahon ta sa ato mga naadi may galas men in uniform. Di alam mo na ko hinganlan kay para di mo maipit. Alam mo naman, no? At congratulations, no, sa ato ang Davao del Norte Police Provincial Office with the leadership of very snappy police, mga igala, no? Police Colonel Glenn Cristines. Sir, good morning. Snappy salute, sir. Di basta-basta ka. No? Congratulations sa successful nga month-long celebration sa Police Community Relation Month or PCR Month. Sir, once again, sir, may snappy salute sa mo. Di ka basta-basta again, sir. Ikaw ang pinaka... muni mga igalay, madungog man ninyo na si Kuan, Colonel Cristines Matagwebes, no? Diri mga igala sa atong istasyon. No? Mangunay gyud na, no? Mangunay gyud na istorya mga igala, mangunay gyud na og pasabot ngadto sa mga kuan, no? Ato na silang ka-partner, ato nang ka-tandem mga igala sa kalambuan kining atong kapulisan. Nya nanarbaho ra pud intaw na sila mga kaigsoonan, no? Alang sad sa ilahang tagsatag sa ka mga pamilya og alang sa atong katilingan. So good morning yung diha no, sa itong mga katropa sa men in uniform. Ang mga kasundaluhan nga nagpahipi rapod, no? Gawas lang itong mga kasundaluhan ato nga kuha na yun kayo, BBM na yun kayo sila, no? Good for you. Tangit ito na unaon, sundalo ka niya, okay na ka kayo nga mubalik ang NPA, no? Sundalo ka o niya, okay lang sa imo, di ka masuko nga... sa karon mga igala, ang igipaning kamutan ninyo sa una nga mawagtang ang insurensiya karon anaman na magbalik. I know, muna ginaingon nga, wala sa INPA, wala sa mga gukdon. No? Main lang, napay trabaho on. Morasan na sa droga, kung wala, wala po yung dakpo nun, wala sa trabaho. Alas 9:54 na mga igalang tag na sa itong pagpanagumanuman. Salamat kayo ninyong talanaw. Happy weekend. Amping kamos kanunay mga kaigsunan sa kanunay. Dalaygon ang Diyos.
2: Pusay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.

0: Ako takahiluton karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM time. It's 10 o'clock.
5: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
6: Wednesday!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipag-

0: Ita, introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o dili yun pa yun din.
0: Sanfon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Sanfon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Sanfon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kapon Pokemon suhan.
1: Ay nako mga mare, wala na intro pa. Welcome ka mga horot, mga higala. Dito ang pinaka bagtik nga programa. Kaoban ng mga tambalan. Kaoban ng mga kuan, mga albularia sa kahanginan. Ako na si Maring Inday Erica mga mare. Siyempre ako ang mga sparring dire, kakamulo pa silaga, panuslok sa lahang mga hinagiban. Alas 10:14 ang atong oras, mga maring, kumusta? Kumusta? Pasensya kay wami kahapon. Pero naami karon mga maring aron sa paghatod ya kaninyo o mga didli kaya nga mga lingaw. Pinaagis to ang programa diri sa XFM XFM Mindanao.
2: XFM Mindanao.
1: Oh, wala mong gawin XFM Mindanao.
2: XFM Philippines.
1: Ako malagot ko marim, basta masod ko diri sa aircon ba kay makuan ko, mapislango ko marim.
2: Oh, hindi. Basi niya nagmaradya marim.
1: Hindi ko ganag kuan marim. Makuan ko, masabawan ako ang hinamangod ko kuan marim. Uy, kaya kanilagay, sige ta kabisbisan ni Edgar mo. Kaya may noong taong.
2: Ay, sana all mabisbisan per minti.
1: Ikaw, aday kabisbisi di ay?
2: Wala pa mang kaulay si Lando marim.
1: Madlok naman ko si Lando mo bisbisi mo, kaya mamuna mamudag mo.
2: Basig natabunan to sa Marahan, Marin.
1: Asa lipit sa?
2: Marahan.
1: Katong, asa lipit na Marahan?
2: Katong nakuhan ba, na landslide ang dalan?
1: Uy, simbako ka, uy.
2: Okay na po ba rin, ginag... Nami bago, Marin.
1: Uy, single na na ka.
2: Yes. Lain lagi ka naman rin tinanawan lagi sa
1: tawa. Maturo na kay lain lang tinanawan ng mga taga-Bisayan ng mga torno, di ha?
2: Kahapon pa rin kita kaya ito ni Kadlaw?
1: Ano
2: nga suko?
1: Ano suko man?
2: Ano man itong LTO?
1: Mau ba?
2: Oo, nasa tukaran ng LTO.
1: So dakpan sila?
2: Wala Ay, ako lang di. Ikaw lang demo ko.
1: Ay, baseball man si Tia Dariyama. Ay, naklaro ang yang bukton.
2: Lain lagi kay... Lain lagi kasi Sir Gab ay... kita ka na, kita ka ni Maring.
1: Masa mana? Hoy, nakaibing taring-taring dai.
2: Nakaibing taring-taring. Og nako magihan ng mga laki dai, mga pila ka minuto masunod na sa kuha.
1: Mao ba? Bato ra kay si sunod si Algabris imo ganina.
2: Ano ba? Ayo, magihan ka gud siya.
1: Sa ni porma ni George Ron kay Algabris na. Hoy, ikaw ba nato diri ang pinakamarama sa bangkal?
3: Hello, good morning. Kape. Ah, good morning. Oh, salamat kayo.
2: Pwanda, ano pangagod daw? Pangagod.
1: Pangagod.
3: Ah, pan, good. Mga murag sa ala labay, smile. Good. Ana man na yan. Bungol man yan. Bayot na, bungol pang.
2: Sure pa ko na pangagod sa pangagod, pangagod.
3: Kagod.
1: Iyapon na.
2: Iyapon siya lagi.
1: Hi, mga mare, live tagi ka nila sa studio sa 107.1 XFM Dagob.
2: Wapot to ka niya. Hayagi sa ito para masinaw.
1: Naon na ako pati nabi. Mabati at lakaran din ang mga igala sa XFM Mati City.
2: Masinawa ma rin.
3: Asa man. Grabe naman ay si...
2: Grabe ka silawa naman ano, oy.
3: Kanang anong ni... Tanggalan eh mong kamot ni mo di Maring Daria.
2: Wala mo ko kasi bungot eh. Bungot nga nga ng puti man.
1: Bungot dahil na?
2: Oo, naikuan ko.
3: Ah, okay.
2: Ay, nag-i-open lagi ako.
1: Oy, mamon na minaw. Mabatid sa Mati City o sa...
3: Sa Bukidnon. XFM Bukidnon.
2: Ang direpod sa XFM General Santos City.
3: Pag XFM San Frans.
4: Pabuthan kaya rumuhi.
1: Puthi kaya rumuhi yun.
3: Rumuhi yun. So, simple rin sa may XFM pagadian na.
2: Grabe na pagadian na.
1: Sa lapit sa?
3: Sa XFM pagadian na.
2: No. Pinalakot na ito, master.
1: Sa Jinsan wala. Sa Jinsan wala.
3: Wala man si... Karo man na diya si...
2: Lahit mo ko ito si Jinsan. Nakabulok ka ng wakatingog.
1: Ano man?
2: Nahulog sa kanal.
1: Nabulasot. Kasi nabulasot si...
2: Si Pilipa.
1: Ay, si Pilipa.
3: Pilipa.
1: Ah, mga maring, ha? I-text na to ang text line sa 0966-306-9569. Usbon ko, mga maring, 0966-306-9569. Para sa mga gusto niya, makiduet sa to ang bijoke, okay? Katropa, okay di ay? Kalimutan mo tao, eh.
2: Pilipa ka, maring, ay. Bura ka si Paul, maring.
1: Isa nga, Paul.
3: Pulbuso. Tayro di Marimar, mas pulbuso.
1: Ayoko kasi. Bright kasi. Bright kasi ya.
3: Kaya nga itong Iro ni Marimar, maring si pulbuso.
1: Oye, si...
2: Ay, si Guso yung pinili ni Ay. Si pulbuso.
1: Kasi kung nairo si... Nairo si Kuan, si Marimar nga si...
3: Si pulbuso.
1: Si Paul niya. Kasi may iro ni Chabilita, be.
3: Kasi man, be.
1: Si Mitiche.
3: Ay, Mitiche.
1: Si Mitiche.
3: Ako kay ingon pa sila kay kung nabata na ko kanang bata ba na ko marunong ka itong bata kay ito maldito si Sinchan.
1: Si Krayon Sinchan.
3: Sige nang pakitag na manidoy.
1: Gamay kayo.
3: Gamay yung gamay na manidoy.
1: At least itong ansiya.
3: Oo, at least sila. Wala lang kong kitago-tago.
2: Sabi yung kitago-tago.
3: Ang kitago na manadaan.
1: Mga gani.
2: Mati nga lang ba tayo ng kitago nga makita? Dili na magay makita daan?
3: Mga gani. So, mga gani, nagmahay kayo nga nung patuli ko.
2: Diyan ka lang, ang pangalan sa Iro ni Kuan Bin, ni...
1: Isang Iro.
2: Ni Edgar.
1: Edgar? Burak data. Tayo na ginasiya.
2: Kaya kailan lagi ka sa iyang Iro?
1: Uy, kailan ko eh. Kanang problema kita kaya ano, kaya wala pag imam, wala pag imo.
3: Pero, kamala mo, kanisya, ikaw kanisya, pulguso man. Kanisya, kung sa Iro, kailan ka sa Iro ni Kwan? Iro.
2: Kalam to yan.
1: Kasang Iro, kasang
3: Iro. Sorry. Iro ni Kwan, CD ang Muntring Prinsipe.
1: Kisa man. Ay, murag nakakuan ka, dungog ko.
3: Ah, kabalong ka.
2: Kisa man siya.
3: Si Dugal.
2: Ayaw ba?
1: Natanda ko nga Iro.
3: Si Dugal.
2: Ano, labarang magutos yung variety.
3: Ano itong kalaban ni sa Taman Jerry? Katong na ko, katong bukit-kit, ang kawin si Spike. Pero pinaka-agwapo ganito, itong Iro ni Marimar si Pulguso.
2: Pulguso. Kuya pa na sila mga variety ng Iro.
3: Oo, mga...
1: ba?
3: Katong ka dito sa...
1: Saan Iro to?
3: Katong dito sa... Katong dito sa... Katong kaon sa tuwa dito. Katong...
2: Ano saan mo ito?
3: Kwanto ka ng... Ergimot.
1: Ano saan mo ito?
2: Ergimot?
3: Kwanto, talibandog. Talibandog mo ito.
2: Talibandog?
3: Saan mo talibandog? Kwan ng Ergimot.
2: Ano saan mo ito?
1: Saan na?
3: Ero nga gimot ta.
1: Dinaalos kita
3: na rin.
2: Ato mga katropa niya, kasi wala sila kasabot sa mga
1: Iro.
2: Mga breed, aning mga Iro. Kung sa itong breed niya, Master?
3: Kwan, talibandog to siya.
2: Talibandog.
1: Daga, kuyaw ng taliban.
2: Ang pangalan sa Iro?
3: Kwan, Ergimot.
2: Ergimot. Sana sayo na, Ergimot.
3: Iro nga gimota.
2: Ang grabe. Sa mga lain na...
3: Kwan, dari sa... Kwan, dari sa Madaom.
2: Madaom? Napo
1: niya,
2: oh.
1: Usang Iro na.
3: Kwan na siya ka ng... Nana, ikaw na ko, isa ka dinot ko yan ng mga Iro niya. Wait ulganay.
1: Baka na overtime siguro na.
3: Ha?
2: Aba, Sigpol.
3: Ersigpol na siya.
2: Saan ba Ersigpol?
3: Erosigpulaw.
2: Aka na, Kwan, Irmoksil. Saan ba na Irmoksil?
1: Masana, oy, baba... Dagko na.
3: Sa pagsabangan man na.
2: Ang Irmoksil.
1: Katong kulot, ang buhok.
2: Ang sabon na siya. Ang Irmoksil.
3: Iro, mukhang silupin.
2: Ayaw naman.
3: Ang sa La Pilipina, wala mo kabalo sa iyo.
2: Naadi, Ipon.
3: Naadi, ha?
1: Nakapong Iro sa La Pilipina.
3: Uy, naa.
1: Kasi na, ako di ba kung tiksuri kayo, eh, diyaw, sa La Pilipina.
3: Kanang Irmoknap.
1: Irmoknap?
3: Oo.
1: Unsa na siya kanang
2: Unsa na mo na yung paborito?
3: Iro mo kong napkin.
1: Pangas. Hoy, ko na siguro yung mga Iro. Ikti na yung mga Iro, oy.
2: Nangaon ba? Pasintabi pa sa nangaon karon no.
1: Ikti na yung Iro kay basig paakon mo sa Iro nga kanang kuan ang klase.
3: Ay, si Donix Don Rilampagos. Yung sa kanin ni Mayor June, salamat kay mo diyan house si Sani Jaylan Hajilan Gono?
1: Mau ba?
2: Nana po na siya.
1: Nana po na siya.
2: Lain naman na si Kwan, si Maring Master. Manguna yung managsilingan.
3: Impas ni Kwan.
1: Dito na ba si Maring Kwan Gabi? Ay Maring, papalit ako, butin.
3: Ano na siya dito gabi sa inyo?
1: Anak ko, wala na may butin kay... Wala kakompra si Maring Gangang. Talikod, sa giingon. Tanini, Maring, tanini. Kasi kata-kanta, uy.
3: Aba.
1: Tanini, gusto na siya ma...
3: Kaya siya, wala na yung butin. Alain na lang, alain. Ay, mali ba ng pag-spilling, oy?
1: Pwede ko nag-B? Ay nako. Hoy mga maring live ta karon makit-an sa tuang Facebook live, paki-search o paki-follow ang XFM 107.7. XFM 107.1 tagom niya. Paki-libot palihog ang XFM Mati da live buta di karon sa Facebook ug sa XFM General Santos City sa Jensan.
2: Yes.
1: Hoy kan kantay da bigan, tay da bigan.
3: Aba, gi-atay ka.
2: Lahi mo na pagbasa. Pambabae mo na master.
3: Asa siya? Gi-take ka. Aba.
2: Ay, ang imo ha, unsa man imo ha? Kato mo, butin man kanto imo ha.
3: Unsa man imo nga, wala lay butin eh, gabi.
2: Wala lay butin, pero yan, gagamit ka nga,
3: listen to, listen to, wa ko atong bi oy listen to lying later
1: gidilit
3: niya
2: oy wala dilitay
1: dilitay mari
2: unsa man ay na dilit man day ay na
1: hoy si Donix ay nagwatching po
3: si Donix
2: sige na nagwatching si Donix lagi
3: Donix done
1: sorry sir
2: wala man to sa daan
1: sir dari aday
3: isa man to si sir
2: wala
3: man to si Sinoy Tiban. Pero sa si Sinoy Tiban bitaw.
2: Kasi po di ay.
1: Bitaw kay si pakata siguro si Master diya kay nabi na sa penalty ho no ang hayag ug kagmaon mo iuna mo kanta.
3: Bi kan.
2: Ana si Nining Garcia, good morning mga maring, request ko og song Sleeping in Child.
3: Aba. Sleeping in Child.
2: Alay, hindi na nawan lagi si Kuan.
3: Sleeping Child by
2: Sir
3: MLTR.
1: MLTR.
2: Ang nakanta ni Militar.
3: Baby kanta mo nato nabe.
2: Aa.
1: Sige,
3: Sleeping Child.
2: Asa man ito mga hinagin.
1: Napadiri aga si
2: ato mga hinagiban. Wa man diri.
3: May riminta diri. Asa man
1: nara og taguan o.
3: Aba.
2: Siguro
1: mga bayot na mga butang. Ay
3: ikatay dekay mo na.
2: Nainagamit ani.
3: Ikaw kanta na.
1: Oh, unsa nga kanta niya? Napagriya si Samantha Gales Timbal. Eh, good morning mga maring watching here in San Francisco. Request ko song nga Sanay Ako na Lang Aba.
2: Kining kanta hatod kanato sa ascorbic acid no sa ato ang santon vitamin C.
1: Para mas mulami ang ngisi,
2: magsantun vitamin C.
1: Pamaton
2: eh. Hello.
4: Ayaw
2: naman. Nini Garcia para sa imong hanin.

0: 对对对
1: Thank you, thank you.
2: Ay, ipalo mo sana ang wifi. Ang wifi.
3: Wala ka na. Wala ka bayad wifi dito.
2: Grabe naman na sila. Oy.
3: Grabe naman na. Oy.
0: Imabantiwason.
3: Ay, ay. Mana man ko to. Oy, ala pa si
2: Juan. Hinay lagi kayo ang ato ang wifi nga Converse.
0: Mabula ako na bantayan.
2: Converse magula ito gamit.
3: Ilisin ang adiding bi. So, si...
2: Adiding o gamay.
3: Abibas. San Franz. Ako sa request ko. Oga. Asa sanay ako na lang by 6-part invasion abasa man ta.
0: Sige noted ay gineg hagita na mga
2: ana po si Donet puni di ay mo request mga kanta maring ay
0: karon pa gini na mati
2: asan ni kagikan
0: karon pa ni sa gamen na mati
2: ay karon pa gini na mati si Donet
3: plaster ya
2: kining kanta hatod karaton sa turbo male enhancer
0: malipay si Mrs. Cole
2: naka turbo
0: si Mrs.

0: Ah, ay mara tayo, wala me. Ah.
1: Hoy mga marin, atay bisita.
2: Ah, ah, grabe, oh.
0: Ah, oy, ala, ala, ala, be.
2: Mukhang to siguro na siya.
1: Hello, good morning.
0: Hey, si Kwame Lolo. Si Kwame Lolo. Si
1: Kwame Lolo.
0: Tiyo si Doy, ne?
1: Si Tiyo si Doy, si Lolo Amado, ne?
0: Ha, mawa, bebe. Sa man ako sa may kwana na, be.
3: Ako na bate na kong inyong tingog sa gawas daw sa nahagit ko nga mukanta po.
0: Uy, ba.
2: Sa'yo mong
3: kantahon lo. Operator, tagay kong tilawanta.
0: Tilawanta?
3: Absorban, tilawanta.
0: Tilawanta? Ah, sige.
2: Kuyawan?
3: Asa nilo eh, didikar ni kantahan lo. Okay, didikar na ko ni sa mga senyor.
0: Okay, sa itong senyor si ngayon mong nagustuhan?
3: Ang Pilipilisyano. Si Ismaela Sibiliana Asuncion.
0: Ah, muntay mga crush niyo.
3: Okay, Bibing Mira Puentes.
0: Kakuya mo na nagon.
3: Dahilo.
2: Ana pa si Lorena Sardino. Kinsa man ang nahulog sa sing... Naghulog ang singko. Abilin na si Rogtokin to call.
0: Ha?
2: Oo, ilubong kong mamatay para wala na yun na unaon.
0: Aba,
2: kinsa man dahil ang naghulog sa singko.
1: Request ko song and Adamaya.
2: Adamaya? O saan na siya?
1: Saan na nagkatahan ako?
2: Damay-damay yun, maraming din mo, Ana.
3: Mukanta siya ako. Ako ang ipahinungod sa tanang senior nga na bati karo.
2: Ano po si Wilma Joaquin, ilubong kong mamatay.
0: Mm-hmm.
2: Para wala na yun na unaon.
0: Aba, be.
2: Ana po dahil si Kuan Saman Tagalis Timbal. Good morning mga maring. Watching from San Francis. Request ko kung sanay ako na lang.
1: Kuya na naman kanta na yung mga 6-part invention. May nalang kanta.
2: Kuya ko ayaw na yun. Kantahon ko na yun mo na maring.
1: Kaya
2: mga 6-pack man po na yun mo ha.
0: Wala.
2: Ay, mo, dahil ito ni Hawa.

0: Inundan a Copermina, la que andaban todos con luz.
1: Kung ano yung kaya kinisya?
2: Ang ako mga kumari, si Bibing Mirapuentes.
0: Okay na, try lo. Sige.
2: Oo, nandito. Ay, pagmahal. Ang kalimu, walagin ko ako kalipay. Abot tayo sa bagyon kahahinungan. Ako pirbiman lang imong saan-saaran. Tugi ako, inday nga.

0: Buntag, mga maring.
1: Anak pa si Wilma lagi. O, makinig-kinig si Wilma. Baka yung kanang kuwan kay Basar man is siya, uwi.
2: Si.
1: Ano yung tinood lolo ko si, bakak ba na?
2: Ano kasi si Wilma.
0: Mutilaw si Wilma.
2: Si Wilma Joaquin, gusto gini.
1: Anak pa si Dining Garcia, pag siyo niya, lolo, uwi.
2: Gusto gini, ay.
0: Uy, gusto sila mutilaw kang lolo.
1: Ay. May pa si lolo kay Halinon.
0: Si lolo, sagaw,
1: sige. Ay, sirip si Paribupo. Mukhang da siguro.
2: Ay, guess na to. Dayo na. Dayo.
0: Biyernes ba yaron? Biyernes yun.
1: Buang, Biyernes.
0: Nita ko mga dayo.
2: Oh, nangitabing dayo, ha? Nay dayo da. Okay, be. Ako sabi yung kanta, be.
1: Sige, be. Nay request.
2: Sa request.
1: Pakanta si Paribubong o she's gone.
2: She's gone? Sa, wala na lang. Musaka na nga. Ang itlo kayo. Musaka na rin ito. Pinitaas, ha? Ay, nanyo na ako na. Check. Hello.
0: Oo, naladri.
2: Check.
0: Kaya na. Hey, sige.
2: B? B na ta? Ha? Nag-send ko di ha?
1: Dahong laya.
2: Aba.
1: Ana si Irene Dong Don Giog. Dahong laya. Oh, dahong laya daw din. Bong, paribu bong.
0: Ay, dahong laya daw. Si Ilrin, di ganyan. Kaka-request pa po si Ilrin. Ay. Dinagin na sa mga tagunok, kada inyo kantahol.
1: Ang atong halato na ni Maray na si Donex ang mo request.
0: Si Donex?
1: Okay, sige naman siya. Ingon nga, na pwede na yung ma-request.
0: Gani?
1: Hulogin lang 5 Donex.
0: Nakatingaw so, ba yung black rice ni Donex?
1: Hulogin na lang mag 5 Donex. Okay na Donex.
2: Okay, nalaliyato.
0: Masunod ka kanta mga maring. Ato di ka nato.
2: Sa mali nga GC din ako nakman. Sa life group na mga GC.
1: Natingala to silang. Ano sabi nito? Brad, nag-request na?
2: Lahil lagi mong kwani mo, Brad.
0: Ay, basta dito na sa...
2: Bible verse lagi. Ay, nakmo.
0: Ang problema ko, nasim din mo ka itong tilawanta.
2: Tilawanta.
0: Yung ito mga pastura, saan naman nasiwa mo tilaw naman sa ato ar niya.
2: Ay, nako. Sige, be.
0: Ato di ka na ito, mga maring, ang kanta sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Hala, ayan.
0: Ano yan na?

0: คตามมานะได้ไว้แล้วแม่อ้อยไว้แล้วแม่ให้เดี๋ยวเสียละเดี๋ยวเตาเดี๋ยวเตาสันเลยนะมักปักเดี๋ยวเตาสันเลยนะมักปัก
1: วันวันนักกันได้สิมงคลแต่เดีย
0: ว
1: มาดิ
0: วันนักกันได้เฮ้ย
1: ก็ตามมานะมันตามมานางาตามมาดาไก่นาตามมานางกาตามมาพิลักบอกตามมาริมเซอร์
0: ภาษาอะไรมาเมริง
2: Ato din itim bayat mga marim.
1: Anak pa si Alano Pabilio, anak siya mga marim pwede ihulog ang singko. Dito lang siya kanang wana ka itong agihanan yun. Eh para musubay.
2: Hi, good morning. Maayo din papamati sa ito ang mga customers. Nato na ito nakalabay nga karaban na ito mga marim. Ha?
1: Ay, basahan
2: si Marinaldo Villapaz, si Nilo Abonsinti, si Primo Priete, Helda Lozada. Si Bernadette Maslog Villapaz, Roland Lozada, Elizabeth Asipo, Noli Villegas, Adelpa Tugunon, Renato Agayon, Alfredo Galo, Rosalinda Lauron, Nelda Banua, Leonito Martinez, o si Honey Lois Martinez.
0: Ay! Si kwan na, si Jessie Languno, di ayon sa rin eh.
2: Gusto na pala siya musuway ni mo maring.
0: Oi, jisinan dit it is kon de maring Erika de ngadol ramai mo di sia dili sia kan ni mo mai maring.
2: Erika kan. Kami tiba sia mai stapan dai.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako mga maring. Ay, maghawa diya mga maring. Oy, kay mabalik pa mi. Oy, kung nili mi makalimot ni ani ato ang mga kalaki karon. Ato sa tagaang higayon kining usa ka kanta ni Ruel Cortez. Og katong mga request gani sa tong pagbalik ato sa tagaang pagtagad.
0: Yes, unya.
2: Di ata karon sa usaka awit mga maring awit ng kanayon nga bakit sa iyo pa?
0: Apa? Ruel Cortez.
2: XFM.
0: Exciting.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangiis ko para mudako po rin ako.

0: Well, mga maring, balik na sa Tuan Tulaman ng Diligapon sa XFM.
1: Exciting!
2: Oh, Philippines!
0: Ay, kinito ang pagbalik mga higala. Hatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon yes. Plus Coffee Mix, mga maring, doon ay sangkap nga malunggay, doon ay mayustin, doon, yes. Doon ay soybean, ha? Dili na sa lansunis, ha?
2: Sinagtuos niya, lansunis na, maring.
1: Dili na lansunis, dili na lansunis.
0: Ang kadabis ani mga maring kay pakusgo na to ang cognitive function sa to ang utok. Aron nga mas dali ta maka-memorize, mm-hmm. dali ta maka-hinumdum. Yes. Dabis sa ipain ng mga maring sa inyong mga kabataan, labi pa sa inyong mga estudyante nga kanang ang lisod maka-memorya kay mura ba ginay kuan nga maring. Ay mas ipalaban anang kuan ha kanang inyong mga
2: vitamins din ha malain. Ay. Kada ah. Sa utok pa rin masugraan maring.
0: Dapat gyud nga mo gamit ta og mga herbal nga mga kape nga
2: yes, tinuod
0: pang patambok sa to ang mga mm-hmm. utok. Kaya ako gani marin, di jud ko makalimot. Ay, wagay ko kalimot at ang ipatalikod ko ni Edgar sa akin.
2: Pero nga nang payat mo lang ikaw, Marin.
0: Ikaw ko na ipermintihan, Marin.
2: Ay, sana on.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. Ay, naman ito sa layo, kaya mapaakan mo Jurassic.
2: Ay, napad si Kana, si Harold Salang as a listening radio.
0: Now ba?
2: Watching from Purok Tres, Kamansinyo, Sambong, Jocorilla, Davao del Norte, Philippines. Kompleto ko siya, Maring.
0: Hello, 8100, sub.
2: Mga Maring. Sige pa nila. Shout out, Erika, mm-hmm. from La Concepcion.
0: Hello, pwede na ginipag pangigap niya.
2: Balik, balik. Grabe naman niya. Trahir ko niya, Maring, para mahunong niya.
0: Siguro na. Si Kwan, siguro
1: na. Si Sa, Jesse Lan, Gono. Kanan magiging siya, ganahan ganyan sa mga Maring.
2: Katahan siguro na yung dahag laya, Maring. Okay. Ana, si Irene, Maring. Si Irene man, si Irene baka yun. Kanihara ko, wala lagi kanta.
0: Kasi may Irene.
2: Irene Dondiog.
0: Ang kanta o siya mismo siya request dahil?
2: Siya nag-request siya, Daong Leia.
0: Kasi may Irene, wala lagi din sa kuha dahil. Hindi lagi na makita sa kuha.
2: Basta hindi mong giblock ma rin.
0: Dili, uwe, kung nag-hila yeah. man yung internet na, uwe, matamayra na ba ka rin kayo niya?
2: Si Irene, si Irene, P. Dondiog.
0: Sige, basta ito request kanina nga, 6-part invention. Sanay ako na lang.
2: Sanay ako na lang.
0: Noted.
2: Noted.
0: Kanang kantahan mga maring, hatod ni ka nato sa turbo. Ayaw inang lalaki ka kung imo din na magamit.
2: Yes.
0: Ayaw inang panit.
2: Kinahang lang yung imo ginang lubhan, maring.
0: Gamitan na, ha? Kung di na magamit, pagpalaban sa kapsula nga pula niya, sure ba yes. yan na kanang pure pula kay katong stripe, amoksisilin man to siya. So, turbo. Katong pure pula. Ang inuma.
2: Tampal man to sa saman, maring.
0: Masi mo naman, wala pang kimugahe mo rin.
1: Ang sisilin man to.
2: Shout out from Purok 5, Tinago, Andili, Sinaw na opaw akong request. Grabe ka si Ronald, imo gina i-request.
0: Kantay, siguro na.
2: Maring, kapatid ako ang tao mo na yung...
0: Si Ronald.
1: Opaw, opaw? Sige.
2: Yan na pag-uman, yan na pag-uman.
1: Sama ni.
2: Okay, napa may nag-request
0: ano. Listen, gentlemen, tiyak dari ha?
2: Ikaw. May pasama na ano yung monster.
1: Kataha, ayaw pag inariyat kay request na. Sige na.
2: Dito lang, undang ko na ito ni.
1: Okay, sige.
0: Joet.

0: 的吧，那个。
1: Thank you.
2: 来，okay, 来，来，来，来，来，来，来，
3: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
1: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
3: 来，来，来，来，来，来，来，Taka.
1: Nasuyakan ako ang
3: kuwan. Ana sa Briana PM. Good morning, sir. Bakit binago mo ang tono? Oy, kasi revival na 'yon.
1: Kasi revival na 'yon.
2: AI to AI.
1: 2026 ngayon eh.
3: Yes, AI AI revival. Yo, 'yon na 'yon.
1: Correct.
3: The next Rampagos is watching.
1: Sige na, sige watching sa.
3: Watching AI.
1: Gibiyaan siguro yung tindira, yung tindahan ka. Sige na, sa watching.
3: Ana pa si Lorenzo.
1: Ay dayo.
3: Si Lorenzo Sardin.
1: Ana pa si dayo. Dayo.
3: Ipasilo ang kanding kay gitugnaw.
2: Asay dayo be pasulan dayo dire be.
3: Ana po dayo.
2: Ay dayo kay Bernes man ron. Ay dayo be.
3: Abre abre.
1: Abre na to be.
2: Be be be be be be be. Be.
1: Uy, isa man niyan sakto man pamarog. Di asa ka maka diara ka?
2: Ah, dire ra siya.
1: Ah, pasulod.
2: Ah, dire siya sa kana.
1: Ayo kini atong
2: dayo. Dayo pa palingkuran sa imo patapara sa imo nga di ha.
3: Kuana mo shoulder bag diya maring. Lain-lain yung shoulder bag. Eh, brother, dili lagi shoulder.
1: Jadi ka, kala makita. Sampai tepi. Jadi. Ah, jadi ka. Jadi ka, kala makita. Ah, kaya sabi, pangan sa itong dayo, B?
2: Atong dayo, kung ano yung atong suki, mani nga dayo. Ah, si Boy Paltik, Boy Paltik.
3: Hanis na kayo yung dagway, ay. Hanis kayo.
2: Yes, ladies and gentlemen, palakpakan na ito ang igagaw ni Ungart, Boy Paltik.
1: Sa katahon pa, sa katahon niya?
2: Sa katahon ni mo.
4: Kulang ako.
2: Ah, kulang ako. Abay,
3: kulang ka. Layo mo kayo ang sakto.
1: Dapat imong gikuan sa timbangan ng bayan. Para di mahal.
3: Pagkakulang sa grabo. Pwede na nimo ireklamo.
2: Sige. Ay, grabe kayo si, kuno si Jocelyn Guno. Maring Erika request ada Maya kantaha ba? Aba. Aba, ikaw yun ba yung gikwala niya, Maring?
1: Gusto ko siguro siya ito ang kapanggang Paltik Boys, oh.
2: Kapanggang Paltik.
1: Paltik Boys. Ano na, ang kanta, mga Maring, nagka na yun nga. Kulang ako kung wala ka, gikanta niya. Nate dayo diri, ah.
3: O, na-ay artista na comment, Maring.
1: O, sa ingon.
2: Aba. Richard Gomez.
1: Waba, aba. Si Goma.
2: Sa Barangay 20, Highway 23, gas station. Okay, sige. Okay, bunal, kayo nang anal!
1: Musunod na awit, mga maring, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga piting lami, ah, gimingaw ta, tungod kayo, wabasiya, pero lami kayo ka nasa pamasyag butika. Ah, thank you for watching!
5: Ayaw naman!

0: kung wala ka.
1: Salamat sa tuang dayo for today. Kulang ako kung wala ka. Katong katahan nga marin dahil nabighan niya ito gani nagminsahe diri si Jess Langono nga regards ko sa naganta.
2: Aba, sige, sige.
1: Tawagan kang liwat ni Ralph del Stago.
2: Mapayo ka, mabinahan yung kagbinhi ni Ralph.
3: Ayaw ka na marin, kaya may nabaya iyahang kuan marin.
1: Ayaw mo pag-ana marin.
2: Di ba yung pa-ana?
3: Ay! Di na nakatugpar dito, kasahan.
1: Kasana yung shotgun nito.
2: Hoy, Pamino, si Natay sa Kadayo. Natay sa Kadayo.
3: Anong sa Kadayo na po?
1: At angan sa to ang mga viewers ang laing dayo sa to ang pagbalik.
2: Mm-hmm.
1: Kung kinsa kini nga dayo, mo yung paabuton mga marin sa mapagbalik kini ang XFM.
2: Exciting!
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Binaw-bi? Inches ni nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: 1-800-522-4968.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: feeling.
1: Selamat datang Juliana.
2: Bisa pangkat dari mana?
3: Asy.
1: Si
3: Uyo Boy Soto.
1: Soto.
2: Si Uyo Boy. Salamat sa kantangan indot kaayo kadang butaga mga maring si Roxy Barcelo kong alam mo lang sana. Kini ka tamang god naka nagtuyok ni sa kinauyukan ba?
3: Naka dedikar na alaka dedikar.
2: Kada galing kanang kabalo gani usa ka tawo nga naigugmas siya ngadto. O nya pagkahuman mga maring nga nabot ang punto nga wag sila makadayon. Managiingon na lang niya nga kung kabaw lang ka.
3: Manuyab ni, Roxanne Barcelo, kana, mana siya?
2: Kana siya, kana hilas kig nao?
3: Ha?
2: Bidabi,
1: wala pa rin nadakpan din na?
3: Wala pa.
2: Mura mo na taga, kuan, taga Maguindanao.
3: Napos na gali na?
1: Napos na gali na?
2: Asa imong kamot niya to, ano?
1: Tos-tos sa pinaslaki.
3: Kani,
2: balik sa mga maring, kayo doon na tayo dayo karon sa ato
3: ang dayo serye. Dayo serye.
1: Ano ba dayo niya?
2: Dayo serye.
1: Basit katong gahan, di mo dayo ha? Mo dayo yes. Na mo diri ha?
2: Kato mga gusto mo dayo diri amo kanta sa studio mismo mga maring, adlaw nga Biyernes na tuning ipahitabo o sa Webes pa lang, dapat makiga-negosasyon na mo daan sa ato ang mga producer. Okay,
1: pagka Biyernes, dili na yung dapat walk-in.
2: Kaya pagka Biyernes, diri na mo ang mga maring, kanta mo sa studio.
1: Yes.
3: Live ha, live.
2: Walay bayad niya, walay bayad niya, wala po may ibayad.
3: So, kini ha, sa mga gusto lang ha, kanina nilingaw-lingaw lang, sa mudayo lang. Okay, tawag ko na ito, atong sunod nga dayo, no?
2: Kini atong dayo, mga maring, asagikan eh, asagikan.
1: Mga pinapay, pangidaron na eh.
3: Ayos ay pakita sa camera, di alas ka, brother, kay ato din nga, anasa, ayos ay pakita, kay surprise ni.
1: Surprise
3: na isang tingog. Ladies and gentlemen, ani ana gikan sa kwan the land of
2: asat
3: bugaong, bugaong nilang lugar. No, kaya tulay man eh.
1: Tambasakan.
3: Tawag tambasakan, bugaong lang kay.
1: Bugaong lang.
3: Ang mga yellow submarine inidug tangkag sa bumbang. Ladies and gentlemen, weighing 145 pounds, itlog pa lang na ani ana.
2: Oh, na itlog kapon man eh.
3: Po Alexander Algabre!
2: Ang kanta ito kinatan sa Santon Vitamin C.

0: Grabe ka.
1: O sa kamalakaw, paribubong, dawata ka na yung usakasakong mga potsyukan. Kagikan pa rin sa kilag ding laak, Dabao de Oro.
0: Pasi. Pero wala niyo yung mga comment niya.
2: Sa ingon.
0: Dapat niyo, napagay sa rin. Wow, ang gwapuwa sa kanta, oy. May nalangkunta ang nagka, may pangkanta, gwapo. Oh, mga story yung ano, mga style niyo ba? Mga style niyo.
1: Ayaw na.
0: Oy, parinte na muna. Muna si Alexander Bong Algabre. Andre sa may pakibato.
2: Saan na yung mga apelido ninyo? Oy, da.
0: Da, may lami.
2: Napay dayo niya?
0: Napay dayo niya kay magdrama na ta.
2: Ah, wala na siguro tayo dayo na rin. Kay adlock sila mga maring. Kadlock sila kay hindi nila matupngan ang 100% nga score ni Dong Bong.
0: Ah, grabe kayo. Nagdakang kayo. Nagkwandering. Ayos kayo, ganahan kayo ko sa ganahan daw kayo sa kanta. Kay paborito na sa iyahang lula. Aba. Ganahan yang lula di ay.
1: Grabe na yang lula gidi ay.
0: Grabe oy.
2: Bueno, mga maring atong oras alas 11:15 naman na sabuntag. O di ta maglangay tungod kay ana nato ang live drama ning ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
2: Yara kayo pag-intro. Pini atong programa, mga maring.
0: Kung ako ikaw.
3: Adilo ka ba isuliran nga dili di mo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakatuwa pa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga maka padayag sa kuang katahuran kaninyong tulo. Mga maring. Ako dai si Jassy.
1: Jassy?
0: Nagpuyo din he sa may
1: Jassy po.
0: Duhali, Davao del Norte. Mga maring. Gani akong suwat suliran karon nga gipadangat sa imong sibyaanan. Grabe kaayo ni kayo kay. Bahin kini sa akong asawa nga si Julius. Kaya kung bala nga si Julius ba kay amot ani niya ay kanang basta kay nakoy problema ani nga di na gud nako mapungan ba. Kay sa tanang nga amo adre sa akong mga kumari diri maibog man ko sa ilang mga testimonya sa kuway magistoryahan ay magud mi ani mga mari. Kini man gud nga ko ang kaning problema nako ani niya basta oy kanang ad ay, di, sugdanan to, bisa sinugdanan, bi, para inyong masabtan o inaani mga panghitabo.

0: Julius.
1: Ja sé.
0: Kau ba? Ayun pag-anak, good. Daguman naman ang nangapilan, mataka tuig. Kano, wadyo ka. Baka samawi anang imuhang gabi eh. Mukong gi, kamag eh. Mrs. Meringhoy ko na imo gabi eh. Huwag ko naling ngawag yun. Nangato na lang ni ako ang kwan. Agtang-agtang.
1: Jassy. May man nagpuno ang salubi kay kinanapay abri puno.
2: Ayaw naman.
0: Grabe po ka, oy.
1: Nature mo ko na.
0: Mungin ang atak anak ba?
1: Kanang Jassy. Mas maayo mo yung natural. Kay kanang artificial, hindi naman maayo. Ah, panguntra ba sa abog? Hindi makakuha abog. Hindi makasunog abog muna nga.
0: Abi, kaya na yung mga buks sa imong taba dito, iba, mas taas pa ko kaya na imo. Iba ba yung gidzilan?
1: Ay, pagsabak. Pagsabak yung panutas mga silingan sa mga taong kayo. Karoon kayo makabulabog. Ikarap yung kakibaluan na kung ako ang kainaan ako, ang gamay kaya ako, ha?
0: Grabe, gamay pa kaya. Gubit ko piti si Corona, oy! May nalagay pa, natin makita!
1: Maigaw pala si Gunting. Ay, ikaw siguro reklamo. Huwag kong reklamo ng imong atan na kuha. Murag ka, langoy, murag itig ka, langoy, spispan na kuha.
0: Alak-alak, kaya kami magkini mong tapanin. Kaya kundi lang yung gabuutan, no? Kaya lang yung gabuutan ng imong gikuan ba, imong gisaligan ba. Di ko kagwapo, good. Di ko kagwapo. Wapan yung kay sakto sa... Hindi sakto kagahit, pero...
1: Ayaw, sige reklamo. Kaya kipakaslan mong kunin mo ni dabatan, eh.
0: Sa mga kini mo
1: lang, kaya atong wala ni kunin mo hilama daan. Karoon naman ka nag... Pagkasal na ta. Nagmeklamo na noong ka.
0: Dili manggul ang akong kikuan ba? Grabe po ka, oy. Di ba mo kabalo ka ba? Diyo ko, sukad-sukad ba? Huwag yung ko nakuan sa imo ha. Kanang, huwag yung ko na human ba? Kanang ganing magsapakikards ta?
1: Ikaw rin, kamaduro kayo ka ba? Mura ka ang kuan. Mura ka ganang nabaan nga wakarawat ayun na. Reklamaduro kayo ka. Ay, sige, reklamo. Ang importante nga buhi ta. Wala mo muna naka-appeal niya sa kanang... Wa magunan apil sa akong gipirmahan sa tuang marriage contract nga malipay kang ako nga pangihira man gud ni.
0: Dili ba sipre ana ug koy panginahanglan gud.
1: Unya asa may gusto nimo? Biyaan ko nimo mangita kag dako.
0: Grabe po kay. Sal man taon ay sige ay dai, ba matog dai.
1: Oy, oy, mag na schedule man turon.
0: Ah, schedule. Oy. Pag schedule lagi mo dia.
1: Dasi, dasi.
3: Sus, sabi din kaya ako ang bana Marie.
4: Ikaw na na, Dave Marie.
0: Ayun nga na, Dave Marie. Sorti ko nung kuna yung mga bana, B. Ikaw, Marie.
4: Ano siya ba yung bana, Marie?
0: Ikaw, Marie Wilma.
3: Kana ako ang...
4: Ano siya ba yung katawin ng ikaw, Marie?
3: Kana ako ang bana, Marie. Mura na siya ka ng mag-uuma.
4: Hoy! Ha? Nga naman?
3: Sige, takin-takin, utanon.
0: Kasi ako talagang upo, usama na siya ka, sikwa?
4: Patula?
3: Kuan ka ng mura ka itong Bisaya, kaya nga sikwa?
0: Ha? Taas kayo!
4: Grabe, manalay marin ka. Nipis, nipis kayo!
3: Kabalo ka marin, kaanak siya ko marin. Mamagin yung yak ani kindi, oh.
2: Ayaw naman.
3: Mamagin, ako ba niya marin? Wadid ko nang maingi, kakapakaslan ako marin. Kaya dako, siya sa iyaha marin.
4: Ay, di, marin?
3: Magkarabi ba yung mag-hyper acidity lagi ko ani marin? Kaya makapanglan ko kung aslo marin.
0: Hoy, ikaw, Irene, nasa manik ka? Dambok kay kabe niya imong banan ni mo saman.
4: At is manglungso sa si Mari.
0: Ama o ba?
4: Oo.
0: Kita ko gid kay mga tabadi dito inyong mga bana.
3: Imo be, imo.
4: Be, imo ka be. Kanang sibo. Natingala man mi nga sikir pangutana ana imo ha.
0: Katulog kay akong kuan maring kay akong agtang-agtang maring.
3: Si agtang.
0: Kay ang
4: mga agtang na. Agtang aping.
0: Akong kuan maring ba? Ako ang katulog kay maring kay
3: ana man.
0: Jilan mo gunya. Bulok ka maring kanang mas taas pagod kayo ang balahibo ang buhok sa iyang tabadi dito maring. Kumulo ka ko sa okay ra man ta na maring unya nakakisag mga style maring
4: unya style na day maring
0: nika isa niya nga gaji Jamie unya ayag itapok ta na yung ipahait ba ang kwan ba
4: ang buhok-buhok
0: ang buhok-buhok niya
3: nasa'y option
4: makasama to barang unya may gamit
3: niya mo ingon pa ka maring agay anak ka
0: wala ka katul kaysa katul kaysa agtang-agtang.
3: Hoy, wala na imong bana maring. Hoy.
0: Grabe.
4: Hoy,
0: maring ma. Ko lang ko maring.
3: Ka maring kanang murag malas kasi imo na menyuan.
0: Hoy, maring.
3: Kadi ka malip. Ako lipay juga ko maring.
4: Pala tan mo na maring ko an di asa ko an sa merkado.
0: Na ilad pa ko kuan maring kay sa una no nang trabaho man siya kanang pids gani. Na ila ni Jules di asa Yunako.
3: Mo ba?
0: Di asa aggregate usa na man.
4: Sa
0: pala na ila ni ila Jules kanang
3: usa aggregate.
0: Ah, dili aggregate. ng aggregate ba?
4: Kao ba siya kaigit?
0: Alam ko, aggregate ko man itong aggregate ka mga balas man ito. Sa kanila, sa nailang kwa ni George niya? Ka nailang aggregate supply nila?
4: Ah, di ya sa trabaho.
0: Oh, di apa? Ya, kisah mana sih dia?
4: Pasir lah
3: sih. Sadiji, sadiji.
0: Oh, di, ah, di si agrimat.
4: Mari, pasir mana ligo-ligo pun mari.
0: Oi, mari.
4: Mari, pasir ni terbaho kada. Wah, mana mangan ligo?
0: Mangan ligo. Mana aku nak sila maring? Kamu bang?
4: Kamu tu kau di ligo maring? Bagdut.
3: Maring, maring.
0: Di si kenaan maring.
3: Bukan apa? Ini mak turbo maring.
0: Hah?
3: Kay siga gay nang kilid sa posporo nga ibagi na nang gahi kay nang palito. Siga gani kana pa kana imo. Masiga siga gani ang imo ha mari.
0: Hey baby, ako ko PM noon kuno na ako na mari.
3: Ona ko isa ka kapsula
0: diri. Ah, sige maring bi, sige maring.
3: Pay na maring ha.
0: Ah, sige maring.
3: Para imo ug ma.
4: Apple maring oh samyo. Spray it.
0: Spray ay na sa kay lang kuno maring. Ay sige maring.
5: Matod niya
0: mga maring, muna ang magmadunggan sa mga sentimento sa ko ang mga kumari nako si Maring Wilma o si Maring Irene. Kaya kani si Maring Wilma, kaya kuya mo yung kayo ni siya, kaneng, grabe mo yung kayo ni siya, kanang, naswasay mo yung siyang banag yun. Muna nga, si Irene po, maupon, ana ba? Kuto nga ilang kong kitagaan ko, ko nilang turbo, kaya pamilong ko ng turbo ng akong banag, para budak ko daw ng iyang armas di Puigo, yung center stand ba? Kaya kanima ko lang akong bahan naman ko, nangahili ka niya mga style-style. Mutong ipainon ako siya turbo pag abot sa balay, yung inani mga panghitabo.

0: Jules. Imnasa ni
1: oh. Unsa man may dala
0: nga? Vitamins ni.
1: Unsa vitamins?
0: Baita sa turbo ni gikan sa kung mga kumari mo pud lang ginainom sa bana ka para kanang di kapuyon ba. Ayaw ka bala ka ni kay wa ni side effect.
1: Bot pasabot kanang pamabaskog des lawas.
0: Oh, ana pamabaskog man ni.
1: Nya kay baskog naman ni ako ah. Ha? Hindi na muna na ko ni kay kumain.
0: Sige sige na.
1: Oy. Unsa man ning vitamins kana man nakabutang sa kuan lagi nga turbo.
0: Oh, turbo na siya. Imna dala yon.
1: Kahiring na kung sa'yo mong tuyo ni mo, Jassy.
0: Yes. Eh, kung ano, nabahay na ko na sige kuang kuwan ko.
1: Eh, kung katol na mo nang imuha, siguro.
0: Hindi mo naman, but at least,
1: ba? Inom mo na ko.
0: Ayam na, ha? Sorry, paminaw ni mo.
1: Nanimbahot ako ang balahibo?
0: Mo ba?
1: Uy. Nigahi ang kuwa.
0: Kini.
1: Murajug, palitos posporo. At least, gahi siya, no? Jassy. Ay, naku, pamati dahil.
0: Tara, manunod sa kwarto.
1: Imuha na po siguro kung ano. Ba't di mo ko kabaliban kay... Lami magkayo dahil, lami kayo.
0: Naku, bugani. Tara na ba?
1: Ninuta di ane.
0: Tara, wasa kong kalipay nga ka ng tinutan na yung kalipay. Uy, dali na nga kanapiki nga kalipay. Uy.
1: Ay, buot ni mong magkatilaw o ganang tiunay nga kalipay.
0: Gani.
1: Waba ko masayo dahil Jassy.
0: Mahali na kung di mo
1: nimo. Kuyuro ito kwarto.
0: Okay.
1: Hindi kong saman. Ay, napakistorya niya. Ako nagkang lusak-lusak ko.
0: Agay.
1: Kita ka?
0: Saman niyo eh.
1: Grabe ka, guys.
0: Dere naman ay tama. Gahi to pero...
1: Ginoo.
0: Kung saman niyo raman ni kulikot, oy!
1: At least gahi kayo, oh. Pwede iligwat anang muna na gabara.
0: Gamay kayo, oy! Nausag ko ka.
1: Jassy.
0: Hindi na kayo. Huwag kaway lami. Huwag na yung tarmahuan eh.
1: Jassy, kay... Unsa og kuman ni? Nakainom na ba akong turbo? Ako na lang kagalingon.

0: Unsa? Na, lagot yung mga maring, eh.
1: Nang siya manang tabuha dali maring.
2: Pero at least ni Juan, maring, dahil kayong iyaha maring.
1: Ha? Ano man maring? Mas taas pa ang buhok kaysa yung tapirin yun?
0: Sakit pa yung kayo maring. Katul kayo kayo ang iyang buhok maring. Yan na nabagibita ng jail o niya iyang ipa. Lima ka tuhog ba?
1: Pagkakita maring.
0: Hindi kita gaysa kung buna-buna lagi mga maring. Pati lagi katula lagi, oy.
2: Yung ano man na imong ka, kuan na imong
0: taas ba na yung, maring. Taas pa yung kayo.
2: Kung wala pa, di mo na sabong dito maring. Una mo larga ka, na, kapay man na. Wala naman ay kapa kani Antony ay nagko ray kag sabong
0: ta ito mo to mo gahi gid hinung gid nakatun bo mari pero hoy Ginoo ko maring mo urag kulikot mga sus Ginoo ko maring grabe ina yon
1: nga makabot bur maring
0: dito ray langit langit oy
1: oy wang kabot sa gahaan de ay
0: lagot kay ko kayo
1: pero ang katumbok maring nabot maring
0: nabot oy oy oy maring nabot nabot yung mala maring
3: oy
2: ay bana ni banan mo, banan ni mo ni Maring, ako ang Maring.
1: Kawin naman ako rin.
3: Oy, well, Wilma.
1: Ay, Maring, guwapo mo naging kagbanan, Maring.
3: Elvis, idol, pero Elvis Presley ba
1: yan? Ano siya, pamatod ito si Elvis.
3: Kaya kung hitsura, bisag walay kwarta, apanda ko, ako Teddy Bear. Ang Teddy Bear ko, baby, ihatag ko ko dito.
1: Ako Teddy Bear, Maring.
3: Kunya, iwisi-wisi, ang Teddy Bear.
2: Basta sa kaya na kung bana maring ha, kaya nga nagkita siya.
3: Wilma, Wilma, Wilma. Gunita akong paliya, o.
2: Ayaw dili ba?
1: Siya may negrano, maling paliya man.
2: Uy, makitaan ka sa akong mga amiga, o.
3: Basag din.
2: Sabay rin ito. Ay, grabe ka.
1: Maring, kaya kay bana maring, paliya maring.
0: Maring, grabe na yung paliya. Nag-grub-grub maring, o.
1: Otsa, daga kayo ng kanal maring?
2: Ay, disoy, taguin na yung mga disoy ba?
3: Ay, nagkaturbo, magugugod ah.
2: Taguin na, baka makita na sa kumang maring, ayaw mo tanaw, maring, malayang biya ko na maring.
1: Ay, masilip lang may gamay maring.
0: Ay, magpakaibog mo ng inaana maring.
1: Masilip ka gamay niya maring.
2: Muna, hinun naman nga, ganiwang ko maring.
1: Ay,
3: mga maring ah. Mura kitaon niya kung isaligan maring. Wala, pakiton tama maring ah.
2: Ay,

0: हुन्छ बहुत पसार बहुत देखो नेता नाव का आ देखा की दाजो को आई ग्राबे का यो जोल्स
1: का मैं का जासी ये मैं मतलब मैं कसला इंगे ना मैं को आ देरे
0: उसे बिकते उसे हाँ उनसा
1: उसे नेता नाव वाने को
0: गिनो ओको गिनो ओको ताव ना इमोहा ओए
2: kita kan kena yang bareng di barikos
0: grab di bareng di barikos Hoy, inaton ta imo ang inaton ta sa imo imong tabadido ini mo Julius.
1: Ayo ko ko para sila ina kay lahi pun ako
2: apo. Sa tanan kang parin Julius de maring.
0: Ko par kulikot oy.
1: Sabaw dia oy.
0: Bau bau toon pero kulikot.
2: Mari ka parin Wilma de kay iya anda kay grabe.
1: Maring ayo to na maring. Ya iyara na iyara na.
0: Aja stelan.
1: Iga iga na niya.
2: Bot bot sa pare ko oy.
1: Iyara na.
0: Ay sa stelan mga yung mo dinay majog kang atinoon man. Ay magana na kay mo ra man yung kalunggo na. Ingnan bitaw lang kagisin ang imohang kagisin ang imohang balahibo diha ang labok-buhok.
2: Alam marin kitong kakuan ba kay. No, lain kay mga kaugatan.
0: Oh, grabe kayo.
1: Dako gid ay.
3: Ayo ma.
0: Unsa kong kagod? Taksi mo kagay. Naga-interes man ka sa kwan ka.
1: Alay.
0: Kanong bana ni Wilma.
1: Ayo mo dako din mo dako.
0: Nasaan ba tagi? Saan ka kipa? Saan? Naglipo ko niyo mo ba, Julius?
1: Saan ka basig pa
0: na? Kipangalaan ka, kipangalaan ka, kung gawin si mong mama.
2: Ay, maling
0: wala ka sa kumari. Alin na rin ka? Kipangalaan ka, kung gawin si mong mama, Julius? Grabe naman, mabiting gamayang ginangin mo. Ay, di ba sa tamalipay, anak? Anong mati, anak ba?
1: Dili. Dili man.
0: Ipanala sa surang anak ko ni Titi Queen siguro.
1: Samok niya, ay. Si Titi Queen. Asa na yung address, anak?
0: Ang ako ba? Ang ako wala mong taba. Nga kwa na lang imuhang kwa ni mo. Kagis-kagis, ipo na po.
1: Ay, nagkusamok ni mo, Jose.
0: Ngunong ganahan mo siya kay kada istali sa sali. Ipablandi pa na ni mo.
1: Alam nga nung din ako na ipahit-hahit ni nga. Ina nga, suhaso na kumura ko. Magkibati yun.
0: Maugani na nga kung si mo.
1: At least mo nang mingin. Agay.
0: Katul kayo ang kung agdang-agdang anang imong kwan, oy.
1: Ay, samok ni mo. Sige, pagkwan na. Samok.
0: Mga maring! Tangka na kayo kung ganang ako lang ito siyang albularyo, mga maring. Yan doon ako sa albularyo, mga maring. Niya, naama doon ang albularyo nga si Diosidoy. Muto kong gidala dito sa iyahang balay o ginani mga panghitabo.

0: Derita dah tak kali latih si doi. Main lang ni pa Bisaya tak ke mana lang mesti dako ni mang tabadi doi. Oi, kada ba kalipay atan aning kalaki ha.
1: Jasim ulo mo tani mo kalaki. Oi, gidala mo kuni mo ani. Asa dapit ni sa
0: kapalong. Derita sa kapalong. Oh, dere.
1: Asa may tambalan dere.
0: Tio si doi.
2: Yes.
0: Tio si doi kanang ay, dan untan ako ni akong kuan makai gamping kamaya ni gan patambalan ako si ma pati kada laging ting kamay tu padidoy ni akong bana oy
2: kini mong bana kini
0: ah
2: pahila ma ko na ko si mong pulso do
1: naratio o
2: kamay gito
0: na kamay kayo chono
2: pero do naman tayo mga
0: remedial eh?
2: Mga remedial eh.
0: Ah.
2: Papangitaan na ito ni Pagi. Kay Wai mga...
0: Sigurado dyan ka. Kalilang, babayan mo dyan dakuan eh. Sigurado dyan eh. Biktibo gini mo pagpanambal nga pagpatakog taba dito. Kaya mo, ang ako na balan rin yung kanarabag yung kuwara. Buyag-buyag rin pagkinay mo ha.
2: So kahit pa di kada si Tinta kong nagpanambal, wapay paltos. Kasagaran akong itambalan ng lipay. Tungod kay, team ka sa down, team ko sa buka.
0: Sige. Larga ko. Sige, sugda na to.
2: Mangisa ko,
0: Sige. Papunta na medri, ha?
1: Sure ka nga. Jassy, yun sa mga taong ka, eh.
0: Sige, kay, kita rito, matos ako sa gawa sa pika, eh. Ako, naibili ng akong kumpit. Naibili ng akong pitaka dito, kanilang. Asa mo to akong pitaka, eh.
1: Itibo ba ka ni si Tixi? Ako kunong liliyon rin sa...
0: Uy! Kamay mabilik na ba dito yun yung tigawangan ni? Sabi ko, padako ano nga, kamay man ni kay... Binuang, mister, bagay sa kapadako sa yahin. Balik ko sa... Yalyos!
1: Mang...
0: Pasita.
1: Pasa mo, mapatambal mo nagkati o si Doy.
0: Discussi.
2: Discussi na, Cho.
1: Tiyo, mapasin na lang,
0: Cho. Discussi mo, Cho.
2: Oy.
0: Discussi mo.
2: Sige mo, Cho. Sige mo, Cho.

Ring! Muna ko problema karon ma. Disipat mi oy kay bas na. Nagduda naman ni Noel mi yung yadiyo. Sino yung ipitin na kitaan ako, ipitin mga yung gamaya na gininon. Mura na yung kalunggo ang iyan tabadido eh. Saan magpanakuan yung tabadido sa kumbana nga si Julius nga ang iyang tabadido eh nga pitipin gamaya po. Kamu mga maring, usap mo inyo masulti. Ani kay, ginan ako nga, pagkagisan ako iyahang, bisag pagkagis lang sa iyahang, kwan, iyahang balahibo siya tabadido. Digit siya kay, ang gusto kay, ipaplata pa ganyan, ipahighlights pa niya. Niyadto pagin siya sa barbershop, ako rin naulaw ba kay, niyadto pagin siya dito kay, ipa-undercut ko nuna niya daw. Ipasibin-sibin, mga inana ba? Maram din, aning-aning niya akong bana, oy. Tabagi ko ninyo mga maring be kay ako galibong na dyan ko ano kayo wala dyan ko nalipay ano mo sitwasyon ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinin na lang kutob. Jassy.

0: Kasi hapit na.
1: Hapit na, sir. Laruan ng hapit na.
2: Hapit, malugwa.
1: Makuratan, mataan ng mga katra ng hapit na. Uy! Alas, sige!
0: Kaya Marie, balik ta alas 11:41 ng atong oras. Na mati kahapon, ikaw sa pinakangilingig na si Bian sa Dibok Isla sa Mindanao.
1: Yes!
0: XFM!
1: Exciting!
0: Siyempre, mga Marie, ito ang gitagakapagtagad ko ron ang kaagi ano sa ta nato ka Little Thunder, mga Marie, ha? Nga si nagtakuban sa pangalan nga Jassy.
1: Si dito si Jassy Lango, no? Dito mo, ha?
0: Ambon?
1: Di ba siguro?
2: Pag-iap ko pislitin ng live siguro.
0: Nga ang problema, nakapunting sa yung banal lagi nga gamay, lagi kay iya daw. Ano naman po yun? Dito naman po di patas nang ipanghimo po sa kuwala na dito gagmay, dito po idagko. Bye-bye, Sir Gab.
1: Bye. Ay, ulit na rin si Sir Gab niya. Ay. Ayaw niyo kay Gisi, oy.
2: Limpiyohin sa daan ng sagbot, Sir Gab.
1: Chukubangbang din siya, chukubangbang din ni Ron.
0: Ayaw niyo katangi, kada bena siya mabaliban.
1: Gani.
2: Kaya po kaayon niya. Boss upper ba kayo na siya?
1: Hala, oy.
2: Ay! Makumungad sa diay.
1: Sige.
0: Makaagi ka ron ni Kuan, Dudog yung mga ano, no? Kaya sabot sa inyo, ha? Kay, ang inyong mga laki, kay mga okay mang kahapon.
1: Man, oy, madapat okay. Raman na, dipindi, maguna siya sa tao, good.
0: Gani.
2: Anak, kaya si Wilma o si Koma, si sister.
0: Pagkataan sa si Wilma daw.
2: Ang ilahang mga kumay ka, puro sa muka ninyo, oy.
1: Ay, si Mitch Yurong, gani si Mitch. Kapunta si Mitch Yurong, o nga nag-experience ba si siyang bana, ano, maragdi sigur.
0: Maragmi saka ilahang mga libido, ha?
1: Libido.
2: Mayong puntang mga guwapa, minom, hindi rin sa Mati City, sa Barangay Central.
0: Hoy, good morning sa mga taga Central, Mati.
1: Hello.
2: Mayong pagpaminom, kanimura, GR, ha? GR in Ambugan.
0: Ito ang kaubanan niya, nga pinaka naghang pwersa sa Tibok XFM, duhara ka buok si atulo rin sila.
1: Kinsa
2: si siguro si Pikong kasi manduod na si Pikong.
0: Si Inday Tato,
1: si
0: Gintasya,
1: si Gintasya o si Bipo.
0: Si Bipo.
2: Oy, hala, Larsan yun is watching.
0: Mao ba?
2: Ay na, ano watching na siya?
0: Hi, good morning, Sir Lar.
2: Hi.
0: Advance happy birthday, Sir Lar.
2: Happy birthday sa tuwang kuwan na yun, no?
0: Advance
2: sa tuwang amigo nga si Paring Lar. Happy birthday. Happy birthday!
1: Wala ba si...
2: Pwede na kaedad niya, Maring.
1: Ato nang sayro, no? Ato nga. Masayro, manarong sunod si Mana.
0: Ato nang i-covered.
1: Yan, birthday.
0: I-covered sa to. I-covered sa to, mga Maring. Kantos-kantos.
1: Uy, alam ba si... Mitch Yurong. Kasi si Mitch... wala na uga ang imuhang... ako uga kay ko, Mitch Yurong.
0: Gusto ba ka nga magsabaw ta?
1: Gusto ka magsabaw, Mitch Yurong?
0: Did you ka balibaran ni Mitch Yurong kay kuhopan niya sa kuan?
2: Itsahan niya trapo maring.
1: Si Mitch Yurong, nila niya magka-relate sa tuang sender, sa tuang story karon kay ang banaan ni Kuan siguro kaning Dax siguro, sakto siguro kay Kargada.
0: Gani.
1: Ang baterol siguro ani, grabe group siguro kayo kanang gahi pa kayo tabliya, matunaw dayon ini nga isa ka ana lang oh.
0: Ulo, ana. Murag pusti sa DLPC.
2: Ana. Dora may paing na mare. Ayo na. Depende pa sa size.
0: Shout out mga maring Erika, si Crinky Hada. Hello ma'am Crinky Hada, hello.
1: Aba. Isa pa pud ni siya.
0: Sino ka na
2: siya? Alam si Wilma makin, OMG. Mama mo nang yatag sa Ginoo.
1: Aba.
2: Sa ilaha, bahala na.
0: Salat ng usbon, Maring.
2: Oo, bahala na sila eh.
0: Salat na ng usbon,
2: Maring. Bahala na ng mga lakihan na.
1: Oo.
0: Kung sa'y yatag, Mamuel, mamuragid na siya, no?
2: Tinoo.
0: Kamatod edad ko na, Mamuel, mabi.
1: Mamatod, inada, Manilma.
2: Kung sa'yo, magunang Maring, mas taas pa mang buhok kasi yung tabadido.
1: Oo.
2: Di at least, na-cover ang yung tabadido.
1: Dipinsa, matod pa sa, dipinsa niya sa abog na.
2: Sa abog.
0: Alam na sa'yo mga kuwan ba?
2: Basit na yung sinusitis ng karang kapatid. Ano kong abog?
0: Mitch Yurong, ha. Sige naman sa'yo katawa. Sige, dapat ko na katag-caller, be.
1: Be.
2: Sige.
0: Okay. Ato ang hotline number, mga Maring, 0966.
2: 0966.
0: 306.
2: 306.
0: 95.
2: 69.
0: So, ato ang caller, ato ang ibutang sa mayang pag-abutang. Abri na ato ang linya. Ayaw, bali ako mabri.
1: Abri na.
0: Isa yung mga gusto manawag diya. Pwede po sa, adi sila pwede manawag sa messenger kay mantay messenger diya.
2: I-comment na lang nila, huwag naman na sila dari. Comment mo mga Maring.
0: Oh, di ako
2: kung sa'yo may istorya ninyo kasabana ni Wilma.
0: Baman.
2: Ah, ni Kuan de. Ni Jassy.
1: Ni Jassy.
0: Speaking of Jassy, asa lang Jassy ron, no? Nabro ba si Jassy?
2: Ito, niulit sila sa Cebu.
0: Niulit sa Cebu.
2: Oh, nakita na ko nag-drive ng multicab.
0: Hindi ka na-discourage siguro siya. Kaya wala man sa kitag Paris dila sa Tagum mo eh.
2: Oh, ay, naman siya nakita, pero kuan po di ay Uyutar po.
0: Uyutar siya?
2: Oo.
0: Magdi pa ba kopyan sa Andy?
2: OMG, magamay man o madako, bahala na sila. Uy, kabalo man dahil na sila nga bae nga. Mao man ang ilang binuhi. Sa muka na, uy, kalami. Uy!
1: Aba!
2: Ano din na, ay Wilma? Sa muka na, uy, pero kalami.
0: Bisan ganit sa kuan marino, kanang mabuhi ka o kanang hayop. Sa puton ka o imong hayop, madugay mo dako.
2: Grabe, glamon marino.
1: Grabe, uy. Naawa, sa usapa po na po.
2: Grabe, doon siya tulon man marino.
0: Nakapisar nga baka.
1: Wamay sa usap.
2: Grabe, diretso. Nawag ko chara. Di apil og tulon.
0: Sorry, Sir Ken. Ha? Request ka? Bisag way ng utana?
1: Ayaw naman. Lain lagi kamari.
2: Maninood ka maro, maninood lagi kamari. Alakay,
1: gusto ko siya. Gusto ko na siya makita. Gusto ko na siya ba?
0: Mga mare, si Sir Ken, gusto mo tila sa kuha. Unya, nag-unoy kay nag-programa pa ta.
3: Ayaw naman.
1: Si Boy Doom. Hala, sige.
0: Ay, sabay na dyan eh.
1: Aba, where's the sun, Maring Erika? Aba, ayon si Mitch Yurong. Gusto gini si Mitch Yurong ha? Nami na ba kay Mitch Yurong sa among, program, among drama?
0: Gusto gini siyang matubuag kuha niya mga...
2: Ala pa si kuha na si Jairo Sintis. Ihapak na lang na sa lampinig. Uy, para muda ko.
0: Kaya si Mitch Yurong, gusto gini siyang mapamuga ng iyang kuha ba?
1: Gusto gini ka na nga, ang mga angka, ka na nga. Makuha na nga, mo salit tawag ka na, Maring, ka na nga. Mudanlog ng mga agianan sa chocolate bearing.
0: Isa man na siya ng harus na.
1: Ano?
2: Asa man, di na mo kagat?
1: Di na mo harus na. Di na mo harus. Sakar ba? Di na mo sakar.
2: Ay, no. Na-slide na. Ang gear na na-slide.
1: Kanay, ay. Mitch Yurong, ha? Ikaw talaga.
2: Mitch, butang ilo na siya o ka ng grasa.
1: Oo, para.
2: Katong premium kay Pilit.
1: Pilit ka ayo.
0: Ang binuhi ni Jack, ako putlon. Ha. Inga si Wilma, wakin na ba?
2: Nabunta kang Jack, ha? Masuko si Rosa na.
0: Mamutol na kag binuhi, ha? Ayaw pa ana, Wilma, kadibiyak ka pa ana.
1: Baba. Hoy, Wilma, ikaw ay pag-inana ka, ingon si Maring Erika, di bagay down na. Ana pa, ba?
2: Pa-shout out mga Maring si Krinky Hada ni. Hoy?
0: Hi, good... Good morning mga Maring. Krinky Hada. Asa ka nila kuhan si Krinky Hada?
2: Bura na agihan mo din mo Maring.
0: Kuhan sa Amigan ako. Jamaican ako na siya Maring.
2: Jamaican mo ni?
0: Oo, kuhan siya ka ng...
2: Iyata na ka parang lar Maring. May nalang makatila po siya Maring.
0: Ah, si parang lar. Kaya nakuha naman na siya ni Maring Ganggang.
1: Idam-dam.
2: Sorry, Maring.
1: Maring, alam mo si... Miss Yorong, pamatunoy daw, Maring. Miss Yorong, saan, pamatunoy anak ni Maring Erika.
0: Ayaw din pag-anak,
1: Miss... Basiga na.
0: Miss Yorong, kaya basig takigan ka.
1: Kung si takigan niya ka, Miss Yorong. Ay, naku,
0: ay, kisa pa yun ako. Well, Ma Joaquin, laina ni mo, Erika. O, say lain.
1: Say lain. Lami, siguro.
0: Lami.
2: Ay, kini kay Makuan.
1: Kini kay Manokol. Kini kay Manokol.
0: Musokol lang kini si Milwan Joaquin.
1: Diri na yung matapos na Wilma Joaquin.
2: Joaquin.
1: Na.
0: Wala isog na color mo tawag sa tua.
1: Wala isog, Sol. Ato na nang painala na siguro na ito, ne?
2: Ah, Bernali, Master.
1: Oo. Masama na, mamatunan mo lang ni mo. Ingon si Kwan. Si Mitch Yurong. Pamayin na si... O sa may mga masulti ni Mitch Yurong.
0: Kuan Mitch Yurong, ayaw pag ana ka, basig nga kong ikahalo ka.
1: Basig manukab niya kakaslo, malas dos kan laon.
0: Ang ikahalo ka na ako, Mitch Yurong, kaya ka nang pas mo ribes kusog.
1: Oo, ka na.
0: Og suka kalibang.
1: Ala, sige.
2: Pasintabi sa nang naon, no?
1: Ala, kamo ha, mutila gidi ay mo.
0: Iyo, yami.
1: Mutila, ingin mo si Mitch Yurong.
2: Sige, be. Atong dinahan, be.
1: Soy ako lang dilo ay nakauna na magugudan ang magugudan diri.
2: Nami nagbara di mare.
0: Schedule siguro.
1: Ay sige sige schedule siguro.
0: Schedule sige. Tamagay na siguro master.
1: Well well well well well well. Dito sa to final kuan advice no. Jassy Jassy day kanang ang imong amana day. Ayon lang na kay problema ha day kanang na magud na sama silang gingon sa to mga followers sa to mga viewers nga naa naman ang iyahang inana naman ang iyahang kargada niya yang tabadido so wala na kayo mabuhat ana ang imong mabuhaton pag matulog na siya kuha ka grass cutter
0: sama man
1: o diba blowtorch
0: putlon na rin
1: ispana blowtorch din ang iyahang wala kayo isa na naka black ana man isa na naka pa kuha na imong
2: bahala kanding man
1: ana na lang yan ay para na at least makita ni mo ang unsay imong problema kahit duha yung problema eh.
2: Gamitik
1: pa. Ay wala, way kagis-kagis.
2: Kana sa kanang kwan ganay kadto kinaraan ganay mugupit. Sa tawag ato tong
1: ano? Ah, labaha.
2: Labaha.
1: Oh, kanang labaha. Ay, kadto na may labaha sa kong na may labaha ni Tio Sidoy. Kadto lang gamita pero umulis sa kay murag ni action tong taya.
2: Ay, bakos na nga maning bakos nga panit.
1: Ah, bakos nga panit. Mamana siya.
0: Kana ning panit sa sikod.
2: Ayak na murag. Murag man sa kan iskruto mo kuno maning.
1: Ayan na panit sa sikod kay murag murag it big game.
2: Ayan na maring.
1: So ana lang no ayaw lang kayo kakuan na ayaw lang ka balakan na o nya kagisi na siya may bunya paghuman e mo nang magpost ka diya ka paskili na yung anay na nga tao diya sa inyo balay para sama sa kong ingon basing mahimo na nga tourist destination na inyong balay ha kaya na nay tao diya nga gamay kayong taba dito yung namurang at maalaan nagdiwindi no
2: pandiwindi gina siya mare
1: diwindi na
2: so mas dako pa ang wet tower na
1: balay dako pa itong wet tower
0: taba dito yung diwindi oy
2: dako ang white flower.
1: Dako bang white flower ano oi?
0: Dako do ang kada mga diwindi dako na tabaridoy.
1: Mana man?
0: Kay mo ginadang dumot na sila sa mga engkanto kay
1: kay isa.
0: Na may engkanto nga gi Georgeor sa kanang diwindi. Kasagit oi.
1: Ang sayang hinga siya, ang sayang sa engkanto. Okay, so ano and always remember follow your heart and follow your dreams.
0: Salamat kayo mga marihantong Lunes po. Kita magkauban dito sa pinakasadya nga sa Dian, sa Tibuok, isla sa Mindanao. Kini ang...
2: Kung ako, ikaw.
1: Yes!
0: Daghan kayong salamat o...

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Hala, showy! Showy ha? Hayop yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot radiay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?

0: 9568. This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang pikon ang reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: Pa-araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa ipapang XFM Station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuman na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas,

0: tumanong ipagtanggol ng dole ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
1: Pino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
0: Igreed pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa dole na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking maipatutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Caingnet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano ang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
3: Nanindigan din si Caingnet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill number 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds, ang iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagpapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ng Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide.
3: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangan payagan ng gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung hindi tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuters sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyu sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
2: XFM News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprubahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuters.
2: XFM News Nationwide.
3: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya na mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nilinaw ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhuling lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya labas sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO Deputized Law Enforcement Officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Pagkat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala o manong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
7: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginip ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing halimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, pinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ng ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
8: On that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
0: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Aras 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
7: Balitang regional.
3: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Magbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinagmang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara rin drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station na sa ngayon, patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
3: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Ito pa natin sa balita, Alvin Mata na XFM Cebu.
11: Ang pagbaha, landslide at pagka-stranded ang daan-daang residente at bahero. Ang matinding buhos ng ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamalubha ang sitwasyon sa sityo Dakit, Barangay Guadalupe, kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha. Dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Lapa-Luma Subdivision, kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Gayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basak Pardo, Kinasangan, Imbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sityo Laray sa Panagdait, Colon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos, kung saan gumuo ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o casualty sa residente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nestor Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Alvin Mata, XFM News.
0: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
12: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o ASAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mapatuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verifrado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupakang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang paghahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and SSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinala samantalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundi na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyakang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: At Katropa SK Chairman dyan sa Kawayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
13: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK Chairman ng Barangay San Francisco, Kawayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa-opisyal nito sa loob ng 3 months. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Del Mendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK Chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK Chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Del Mendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK Chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Del Mendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM.
12: Isang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.

0: Sa sulod, sa prisoan, o dili. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Ugat na maaaring maapekto ba ng pag-ulat at pagbaha?
0: Karawan lawa, naalaway ba? Bagong prep!
2: Lulubog po, 6:26 ng gabi.
3: Balitang International.
2: Ihatid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas. Ipadudupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Store Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na si Lakam Bini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo. Po ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
3: Balitang
2: yung kapatid na si LG Drew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda sa sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapaginig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
3: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po, XFM News Nationwide, ngayong Friday, last day of July 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

Kaya na ba, kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw ng Friday, mga gilip po namin mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sekreto at solusyon sa kalusugan. Tamahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan na Doc Ron, nandyan sa ano sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, nandyan po si Doc Ron, ngayon naka-duty. Ayan, siyempre ang ating partner, si Doc Misael, ano? Ako po si Doc Algy, ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. At siyempre pa, sabayan po tayong napapanood sa ating pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakifollow na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, syempre. At sa lahat ng ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila, yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila, kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na ho kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang ho ang ating Facebook Live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live, at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po na ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, malamang maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng San Gold Coffee Mix Gift Packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha. Sabi nga ni partner Ray Sibayan hindi lang nagpapaganda ha, hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili na ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold, as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug, ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo sa mga nandun, ha? Ganon din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Magtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika, no? Bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya, ha? Iba kasi may santong lang, sinasabi na ito yung kinobroadcast natin, ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po na ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan. Doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa parte ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Yan, welcome ho. Ah, text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pong palatuntunan. Siyempre, pwede rin umabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Ah, may makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho ang i-recommend na ating mga consultant, well, napakaganda ho ang programa niyan kasi alam niyo minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit. Ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan ho kayo ng consultant kung ano ho yung personalized program na pwede nyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron din acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, at yung ating terahertz. Yan, may nagtatanong, ano po ba yung terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold. Ibig sabihin, kung mataas yung pain level natin, pwede mabawasan, and also maganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, terahertz therapy, at sa ilang mga branches natin, yung ating pong tinatawag natin itong Natutrad Therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan, at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po ninyo, mga ka-wellness, na inyong masubukan ang lahat ng services ng Yes to Health, pasyalan po ang ating pong mga branches sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Bors, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Batina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.

nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom mo. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag inom mo, bali 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrang wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman po noon. Hindi pa ako umiinom ng mga ganyan. Nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon,

0: gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa, The Secret of Health. Ang programa pong ito, handog po sa atin ng Santon Plus Gold, ang suplemento na kakampi mo pagdating sa mabuting kalusugan. Siyempre, punong-puno ho yan ng mga sustansya na kadalasan kailangan ho natin para makaiwas sa pagkakasakit. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa binipisyong hatid ng Santon Plus Gold sa ating pong immune system. Ayan, marami nagtatanong ha. Matutulong ba ang Santon Plus Gold kapag meron tayong mga common problems sa ating immune system? Yan, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yun, sa lahat ng nais pong magtanong sa ating programa, ito po yung ating hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, ang unang tanong, ano ba yung function ng ating immune system sa ating pong katawan, di ba? Ang immune system po isang complex network ng mga cells and tissues na ito ay dumidepensa sa ating pong katawan. Kumbaga ito yung pinakang, kumbaga sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, di ba? Laban sa anumang uri po ng banta sa ating pong kalusugan, mapayan man infectious organism like yung mga pathogens or mga karamdaman. Alam mo, immune system, nare-recognize niya yung mga harmful pathogens inside the body at yun ay kanyang tinatarget, ano, para hindi ito makaapekto sa ating kalusugan. O yung mga antigens na tinatawag, gaya po ng itong mga germs, di ba? Yung mga virus, yung mga common na problem yung mutation, especially cancer cells. Alam nyo, ang cancer cell, isa rin yan sa target ng ating immune system. O, hindi ibig sabihin na may cancer tayo, wala na tayong pag-asa. If we have a strong immune system, the body can be saved, di ba? Using a healthy immune system. Yeah, so yun ang ginagawa ng ating immune system o depensa na ating ating katawan laban dito sa mga common threat sa ating pong kalusugan. Gaya din ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan, di ba? Sila yung nagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Okay, as a whole. So ito namang ating immune system, meron tayong tinatawag na innate ability and adaptive immunity. So dalawang klase ng immunity yan, innate immunity and adaptive immunity, ano? So ano ba itong mga klase ng immunity na ito? Unahin natin yung innate, okay? Itong innate ability ng ating immune system is ito yung ating first line of defense. Kumbaga, pagkasilang pa lang sa atin, meron na tayong active immunity as a first line of defense, katulad na ating mga itong katulad ng skin. That's the first line of defense, yung physical barrier. Kasi syempre, kung yung skin mo maayos, hindi po sira-sira or maraming mga rashes, hindi basta makakapasok yung mga pathogens that enters the skin, na mga opportunistic na mga microorganisms. So yan nagiging barrier, no? At nandiyan din yung ating pong mucous membranes na kung saan pinatrap nito yung anything that can enter the lungs. Sorry. And ito rin ay nakatutulong para hindi tayo magkaroon ng agarang problema sa kalusugan pag nakakalangap tayo ng mga alikabok at iba pa, no? So, yan yung mga first line of defense natin. And also, we have chemical in the body. Yung chemical defenses, katulad sa tiyan natin, meron tayong mga stomach acid, meron tayong mga enzyme. So, ito mga to ang kasama sa ating innate immunity, ha? Pagsilang pa lang natin, may ganyan na ho tayong kakayahan to defend the body against any threat. And next is yung tinatawag na adaptive immunity. Ano ba yun? Ito yung system kung saan napag-aaralan ng ating immune system, nare-recognize ng ating immune system yung specific pathogens na umaatake sa atin everyday. Kaya nga maganda, meron din tayong exposure sa mga microbio na yan. Diba? May mga nakikita kayo. Iba, mabilis magkasakit. especially sa mga bata, yung mga batang halos hindi natin i-expose sa paglalaro sa labas, di ba? Ang bilis sila magkasakit, pero makita mo, pumunta ka dyan sa party ng ano, na mga areas na medyo crowded, makikita mo yung mga bata, naglalaro sa kalye, minsan ang dungis-dungis pa, pero hindi nagkakasakit basta-basta because their body learn to defend itself against any threat using its adaptive immunity. Kumbaga, ito eh, meron siyang specific skill to memorize and to recognize yung mga nakakalaban niya sa ating kalusugan o sa ating katawan. Yeah, so para sa future, pag nakita niya ulit yun na pumasok sa katawan, mas madali niyang lalabanan. Nangyayari yan, especially do sa daily ano natin, daily activity natin which we are exposed, hindi natin namamalayan that the body is exposed and fighting against those regular invader in the body. Sa mga most common problem mo, especially nagkaroon tayo ng mga infection, di ba? Katulad ng mga measles at iba pang mga infectious diseases, yung mga viral infection na kung saan ang katawan ay mayroong natural ability ng ating immune system to develop immunity. Yan. Nagde-develop siya ng antibodies na kung saan anytime na makatagpo ulit siya ng ganong threat, meron na siyang ready na panlaban doon sa mga yun. Kasi meron na siyang adaptive capability na nakita na niya at nagawa na niya talaga ng specific weapon or antibodies na tinatawag against sa specific microorganism like yung mga dating infection na tumama po sa atin. Actually, yan din ang principle of vaccination, di ba? Na maliliit pa tayo yung mga vaccine dinuturok sa atin para hindi tayo magkaroon ng matinding problema kapag tinawaan na talaga tayo ng totoong virus. O yun yung principles actually ng vaccination. Okay? O, ganun din yung mga anti-tetanus. Ganun din yun. So, the body can make adaptive immunity. So, ibig sabihin ng adaptive immunity, kayang-kaya niyang pag-aralan ang nangyayari sa ating katawan at gagawa niya ito ng specific na panlaban. Ayan. So, may mga function ng immune system na kailangan niyo malaman para maintindihan niyo how the body works, di ba? Ang ating immune system ay involved sa tinatawag na balance ng ating buong sistema, yung tinatawag na state of homeostasis na tinatawag. Ano? So, kahit na mayroong changes sa ating external and internal environment, kaya ng immune system na tumulong para sa delikadong balanse ng sistema po natin, ano? So, kung kinakailangan niya ng ng inflammation, kinakailangan niyang mag-trigger ng tissue regeneration and remodeling, kung kinakailangan niyang lumaban sa isang specific na pathogens or invaders in the body, yan ay ginagawa na ating immune system. Kumbaga, overall controller ng balance, especially sa pag-maintain ng security ng ating sistema ng katawan. Yung fluid regulation din, meron tayong mga tinatawag na lymphatic system. Yung mga lymph nodes natin, mayroong tinatawag na lymph fluid that is very important for fluid regulation in the body. Yan. So yung mga lymphatic system part natin, yung mga kulani, lymph nodes, namamagayan minsan, di ba? Kung sumasakit yan, bumubukol, namamaga. So, palatandaan na mayroong kadalasang infection, di ba? Minsan dito sa leg, sa may parte dito. So, pag mayroon kang sipon, ubo, magkakaroon ka ng kulani sa leg. So, isa yan sa trabaho ng ating immune system. At isa pa rin sa work na hindi natin kadalasang alam ng immune system is involved sa prevention of cancer. Kasi meron siyang ability to recognize yung alin ang cancer cell at alin ang healthy cell. Kaya niya yan. Kaya niya i-recognize yan. At kaya niya itong atakihin at i-destroy, kumbaga. Yan. Meron tayong tinatawag na natural killer cell sa ating pong immune system. Kasi may iba-iba yan. May ibang ranking ang immune system. Para sa sundalo din, di ba? May special forces, meron mga foot soldier. May mga ganon. So, ang ating immune system, meron siyang tinatawag na NK cell or natural killer cell. Na ito ay parte ng ating innate immune system na ito ay nagse-circulate sa ating buong sistema at nare-recognize niya yung mga cells. Inaalam niya, itong cell ba na to healthy? X.

0: The Philippine Standard Time, alauna yung punto na sa kahapunon, mga katropa. Ang oras, hatod sa inyo ng Santona Plus Coffee Mix. Sa bugno nga panahon, it's cuddle weather and it's coffee time. Mauna, make sure to choose your partner on your coffee game with the right amount of benefits, of healthy benefits. Yes, make sure healthy benefits ang inyong makuha. Kaya isod na kayo katropa if you're looking for the wrong cup of coffee nga maghatag og kap do sa inyong tiyan din, ha? Always make sure it gives you the benefits that you are looking for. Ang Santona Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide, and pwede po natong i-order sa ito ang online store sa yes2health.cebu.ph or yes2healthcebu.ph, and of course nasa physical store nga nadri ubos istasyon sa Z Plaza building, open daily from Sunday to Friday, every Friday which is today 9 to 4 lang ta, every Sunday 9 to 5 nagapahigayan ta og free consultation and general checkup. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa katropa lingkuri na kay ania na magsugod ang X-Rated.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even though
1: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo. You like
1: crazy. Kasakit.
4: Diba, i-give up naman ka, di ba? Pasakti na sila.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Huwag mo pakatawa.
5: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Boris!
4: Uy, yan, ganon!

0: XFM.
1: XFM.
0: Santo Bus Gold.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santo Plus Gold.
0: Santo Bus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santo Bus Coffee Mix.
3: Posible.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santong Vitamin C. Ang sukat nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-dilip man taron, iawag na ko ang tanan nga

0: labad kanong na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Puntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: na botiga. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Gold Coffee Mix. Mga katropa, ubani sa inyo ang matag adlaw labi na sa bugnaw nga panahon ang inyong paghigop sa kape nga adunay benepisyo sa panglawas. Ang Santone Gold Coffee Mix adunay glutathione og collagen, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide. Mapalit kini sa ato physical store nga naa diri sa atong istasyon sa Z Plus sa building, open from Sunday to Friday, mga katropa. Especially today, 9-4 lang ta, mga katropa. Manasayuhin ninyo kung gusto mo pa sa mga produkto sa Yes to Health o ma-open ta balik Sunday. Nagapahigay ito free consultation and general check-up. Kaubay na ito ang itong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, 9-5 PM, mga katropa. Sa Toad Gold Coffee Mix, nagapinaka na nambal pa.

1:49 in the afternoon, yes. Ni baha kay tungod ni ulan, ni baha kay ni hilak-hilak ko. thank you so much again. But yes, this is me taking the chance to say goodbye properly para po dili mo magpangita sa mga kaubanan na ako dinhi. Kaya base magagratrata nyo sila ka ng comment section dyan. Sige pangutanag asa na sad ko. Oo, I'm officially resigning as a radio DJ. Not just here sa XFM, but as a radio DJ. Di na sad ko, di pa ko madungog. Di na jud ko madungog pa siguro sa radyo. But yes, as what I promised, dili maundang nga tong adlaw kung wala ang atong X-rated drama, mga katropa po. Naglingkuri na o andama na ang inyong mga lingkuranan. Kaya magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa na sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa dayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ipaadam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: ulang adlaw kaninyong tanan sa mga suking tigpaminaw. Nining programa. Swerte kay ko DJ kay natunong jugo sa imuhang last on air. Og salamat nga ikaw ang makabasa ni ining akong suwat sugilanon. Tigpaminawan ko ni ining inyong programang X-rated. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod nga nag-drama-drama mo ni Doc JJ o ni DJ Butch. Hangtod nga ni abot sila Tita Diwata o Kaplodi o ni Balika na nigunit ining programaha. Swerte ko kay ikaw ang nakabasa o ikaw pod ang mga saba nako. Itago de ko sa pangalang Ed.
1: Uy, Ed. Si Ed. Taganaga si Bu. Akong kailangan Ed kay dili man naga. Taga-barili.
0: Taganaga si Bu o 24 anyos na ko DJ. Kini nga akong problema mahitungod ni sakong gugma. Aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ani ang tanan. Og maokini, giuluhan ang akong sulat sugilanon. Handumon ko ikaw.
2: Bay, ganahan yung kuha ng nag-board speakers ka na ba si Rima ba, Rima?
3: Wala mo ganyan ang anga? Si Rima man yan?
2: Mahulagi, Bay.
3: Oya, Bay!
2: Bay!
3: Sugdi na yun!
2: Ay, ikaw ba? Mabuto talaga ng panahon na, Bay. Usap, Bay.
3: Dali, agun na. Unhan ka ganito ka na, patay ka.
2: Bay. Nindot king salida sa sinino?
4: Uy, may kayo naghiskot ka. Okay ka ayop. Pero, da, walang ko'y pangbayad sa sini. Kaya nagtipid manggood ko. Kaya wa pa na ako madawat ang alawan sa nga ipadaan ni mama.
2: Ay, Nay Maya, ay kabala ka. Ako'y muli libre ni mo. Nanaw ta.
4: O ba?
2: Sure ka?
4: Uy!
2: Uy, masuko.
4: O kinsa man ko ni masuko, ha?
2: O sige.
3: Yes! Yes!
2: Mauna ni sinugdanan. Salamat kayo. Kaya day problema. Mauna ni gayon na. Ni makapanguyam na yuko niya. Nahanglan nga magkaibaw sa sakong gibati.
3: Yes! It's a date!
5: Ayahaya!
2: Bay, malipay yung gigo. Woo! Woo! Woo! Woo! Didi! Uway ka buta nga sa akong gibati kalipay, bay!
3: Nya. Huh? Ayun kapag biya, ha? Huh? Nag-date niyo ba? Birahi na yun! Pakuyabi na yun!
2: Ikaw ba? Hot cake ay! Di pasaboy! Mas may man ng slowly but surely.
3: Oh!
2: Gusto na ko ba eh? Minaw ha? Gusto na kong hinay-hinay. Hinay-hinay yun lang siya. Basta ako karoon. Happy ko! Yo-ho-ho-ho!
4: Daghan yun ay kagwartas ha?
2: Di sa boy.
4: Kapila na good ko ni mo gilibrihan good. Nindot yun ning doon na naitrabaho.
2: Ikaw good.
4: Manang ako, magtarong yun ko sa kong pagtuon. Aron sa ingon, makatrabaho ko. Aron, makagunit ako sa akong hinaguan.
2: Nindot nang imong gisulti.
4: Salamat.
2: Aning kamot lang yun. Ang kamot sa imong pagtuon, aron sa ingon, makahuman ka gyud. Bay! Mura gyud og galot taw ko sa hagin.
3: Ah! Magkatawa ba lang ko sa kuligo eh?
2: Malipayo lang kayo, bay.
3: Abi mo, malipayo sa kayo alang nimo.
2: Bay, bay. Kumakay kayo lang ko. Panguyaban lang yun ako siya. Akong ipadayag niya ang matuod ako kipati, bay. Usa ba nang imong tuyo na ko, ha? Matod mo, importante kayo.
4: Kuan, mauwag yun unta ko ini. Pero bahala na. Ako na lang yun yung isulti ni mo.
2: Usam lagi na.
4: Kuan, na-delay manggod ang pagpada sa akong parents para sa akong tuition fee. Unya, exam na mo ugma. Manggod ko'y pangbayad.
2: Ay, mau ba?
4: Maunang kung naakay pundo. Okay rani mo? Manguam ko o 5,000?
2: 5,000?
4: Ilisan na kinako na inig-abot sa ipadasa kong parents.
2: Sige. Karon, inigkuli na to sa ato. Pukuha munti ka.
4: Tinod ka. Salamat kayo, Ed, ha? Dagan kayong salamat.
2: Basta ikaw. Uy, problema, Rima. Wala yung problema na ako. Lakas ko ka din ako, mong anytime. Basta doon na lang ko ikatabang okay na kayo na ako.

0: Usa? Wa pagka bay ring rima?
1: O bay?
0: Nya, ore ka maningil niya.
1: Eh, maningil mawaw ko'y.
0: Na, naunsa.
1: Eh,

0: Daghan man siya og gigamit nga tao.
1: Tepa. Wa ko makasabot sa imong gisulti.
0: Ana ni. Kanang basta do na gani ganahan ana niya, iya gyuday nang huwaman og kwarta. Unya, di na ilisan. Unya-unyaon na lang.
1: Lita.
0: Basta di lang kay usa. Duha o tulo ang iyang nabiktima. Og ikaw, usa ka sa iyang mga nabiktima.
1: Lita.

0: Wala ko matuo sa gisulti ni Lalita na ingon anak si Rema. Kaya nagtuo lang ko nga pangpangdaot lang ang gibuhat nila. Naglapay ang mga adlaw. Ugog, ug ingon ani ang nahitabo.
1: Tinuod kita gisulti ni Lita bay. Kay kabugbet gina niya. Natural lang nga makahibaw siya sa unsay pagkatao anang Rema.
2: Hoy.
1: Hoy. Putla na imong gugma niya.
2: Dili bay. Dili. Tul kay mahal ko siya.
1: Oh?
2: Love kay na ko siya. Mong hindi ko makakus pagwa sa akong gugma ato niya bay. Ug bisag unsa man siya.
1: Ed.
2: Rema, mahal ko ikaw.
3: Ed!
2: Ang hinaot nga, imong dawato lang akong gugma.
3: Nakaibaw ko nga. Nakaibaw ka sa akong ipangbuhat. Kaibaw ko nga. Gisultihan ka ni Lita sa tanan. Tud kay naglagot na siya nako. Pero sultihan ti ka. Tinuod ang iyang gisulti ni mo.
2: Oh.
3: Gamit ko tao. Magpahimus ko sa'yo kayon. Pero kay pao ka. Diha rakunin mo na konsensya. Huwag ni Bilip.
2: Rema.
3: Tungod kay bisag isultihan ka na ni Lita sa akong pagkaako. Pero wa ka mapalayo na ko. Hinuon. Dili lang kay kausa o kaduha ko ni mo pausla. Dili pa? Huwag maikay ka na ko. Maong, nakonsensya ko. Huwag ining imong gihalad na ako karun nga gugma. Masaylo ako, Ed. Di ko ka na madawat. Tungod kay may kaikog ko. Ana na siguro ko mo desisyon kun. Makabayad ako sa akong utang ni mo.
2: Rema.
3: Sorry ka ayo. Hatagi unang kukay kayo nga makabago o makabayad ni mo. Og unya na tamagsulti bahin sa imong kipati nga rin ako.
2: Rema.
1: Unsa akong gisulti ni mo, di ba? Tinuod na yung gisulti ni Lita. Puang nga na. Maggamitay na ng babayana.
2: Pero... mahal na ko siya, bay.
1: Unsa?
2: Huwag ko mabinuang. Mahal na ko siya.
1: Hoy, naunsa ka man, oy. Bisa kay bao ka nang iyon-ana siya. Pero, mapadayon gihapon ka sa imong gugma niya.
2: Ah, basta, bay. Huwag makapausap sa akong kibati niya. Unsa? Manglakaw ta?
3: Oh, manglakaw ta.
2: Asa man ta?
3: Basta, kamang lakaw ta. Pag-ilis.

0: kailangan nung nag-ubok ka sa imong sinina, ha?
1: Huwag ko'y kabayad ni mo, Ed. Dako na kay kong utang ni mo. Huwag kay huwag man ko'y kabayad. Maong, ang kunang akong lawas. Mauna'y akong ibayad sa akong utang ni mo.
0: Ibayad, Ma.

0: po siya, bay? Wala na si Rima.
1: Oh, bay. May pauli na ko si Rima sa ila. Wala na siya.
0: Usa. Dili mahimo. Mahal ko siya, bay. Mahal ko kayo siya. Huwag dili ko niya mahimong biyaan.

0: Mura kog mabuang sa paglakaw ni Reba. Mahal ko kaayo siya, labi na kang nakuha na ko ang iyang pagkababahay. Pero karon nga wala na siya. Daghan kog mga pangutana nga nasa kong huna-huna. Kung sa may angay na akong buhaton, wala na ko'y ganang mukhaon, DJ. Kuy. Oo, ganyan akong kiingon lagi. I'm so good na ganyan, papasmo-pasmo, na. Hikta na lang yung kadaan. Basta lagi mga inaani, eh, matukar akong high blood. Eh, munang mainan ko ninyo ng mga sabak, eh, mga inyong mga desisyon! Maglagot ko, magkagot ako. O, nagkagot ako ngipon, Ed. Ed cell, ay Ed lang di ay. Ore. Nagkagot ako ngipon, Ed. Pero isa kong istorya, kaya napamantay mga, kuwan, napamantay mga listener. Kaya akong giingon nga, tarungon ang mga desisyon. Angay ba nga apaso na ko si Rema kung asa man siya ayaw na in taon, Idsil? Ayaw. Kung sa may angin akong buhato, naro malimtan ko siya. Lami naman ganing ihik. Hala!
1: Ayaw, cute.
0: Ayaw, Ed. Ed. Ed. Sige lang, kay mo tambag ko ni Moron, mahunat ko. Gikarab ako naghilak, Ed. Basig ma, kusukuso ta kakaroon. Anyway, Ed. Kung maumang galing. Kung maumang galing, Ed. Huwag ang mga tambag sa ato mga suking tigpaminaw. Gikan dili lang dinhi sa Visayas apan gikan pod sa nagkalaing-laing dapit sa Mindanao. Maunang paminawa sila ron taon-taon. Ano ka naman sa pero tayo mas nindot na. Tagaan takag usa ka nindot nga stukar. Here's Maki with his song Kahil na Langit.

0: And that was Maki, Kahal na Langit. And yes, our line is open right now para sa ato ang mga gusto manambag. And of course, this is the last time I'll be talking to you on air. And please take time to call. I would love to hear your voices on air, mga katropa. Give me this chance and moment to have a conversation before I officially sign up. So our caller line 0928-55-08727. And yes, there is a caller right now. Hello?
1: Yes. Yes, hello.
0: Grabe yung intro. Ayan. Hello po.
1: Yes,
0: hello. Po. Hello and goodbye.
1: Goodbye din, Auntie. Hello. Jersey.
0: Yes.
1: Ang pinto na tayo,
0: ha? I see.
1: Keep up as ang ako. Ibigyan ka dyan sa talagang decision or sa pangyali mo kwan. Kung asa man ka or na kung siguro decision naman ka ang pinto na tayo.
0: Thank you.
1: Pero ay, kabala ka rin, Jersey, kayo pabiling ang mga gabi sa tabang kasi.
0: Ayan. Thank you, kaayo. At tangin ninyo ako mga new journey in life.
1: Ano po ni kong mga Jersey?
0: Madungog ninyo ang tingog ni DJ katropang Sabrina sa Davao. XFM Davao.
1: Pero sa Davao na siya, dili siya diyan.
0: Wala, dili. Naka-hook up ni Tana na nga itong programa. Madungog ninyo ni X-Rated, Tibuok, Mindanao, o Visayas. Na adunay mga frequency sa XFM.
1: Program ko na ni DJ Sabrina dati.
0: Kasi Davao man na siya. Niya ni mubalik na lang yun siya pagka DJ kay mubiya man ko. Imbis nag-focus.
1: Mubiya na may ganito sa hip.
0: Oh, hinaot ko nga sa mubo nga panahon, nalingaw o ambot, nalingaw ba mo na ako? Gamaldita man sa kay kuaning on airport.
1: Ting lingawan.
0: Pero nina to lang ngayon ni kay Kabalo ka naghuwat karon si Edsel nga taga Bari ay taga Naga. Taga Naga. Oo, akong amigo nga gusto magpatambag. Mihilak na si Jan Edsel sa comment section. Dili day Edsel nga akong amigo day. Lahi din ng Edsel ay sorry. Sorry kay Edsel ha. O, tambagi na si Edsel sa unsay angay niyang buhaton nga nahisgot na ba niya siya nga magtegi naman daw siya. Ed, mag-ana Ed ha.
1: Para sa kuha kay Ed mo. Kung lang good, bubon lang good. Sakit man o sad na makalimtan ang babae nga. Ibo kumahal ko wala kong sa ikin. Sige lang Ed. Daga pa magbabayad niya. Di lang man kayo yung si itong iwan. Paano ito ang babae nga eh? Ganda ko po ni Jersey.
0: Ang pangalan sa babae kay Morag si Kuan, Morag Wela man to. Dili oy, dili Ella oy, hello. Dili si Ella oy, mapatako na gito. Dili si Ella! Si Rema.
1: Oo, Rema.
0: Same-same na.
1: Ayun mo ha, di ha. Move on na nandiyo gito.
0: Move on, aron di matas on.
1: Okay, aron matatak. Aron dali, aron ba? Move on lang din. Mm-hmm. Isa pa diha eh. Ang kuanda eh. At least, korte, bitari mong bagkid. At ang higayaw na nga. Asa mong napita at nag-iray. Pag-ibig.
0: Kapuya sa namon.
1: Muna nga kuanda eh. Duwa sa kalimut kay.
0: Sa mukha sa gibagin-bagiran. Di man inana si Ed, akong kaila. Kung taga-barili, di man tumubagin-bagin.
1: Pero pa,
0: tumo rin na imo nga tanan, Marvin.
1: Sige, nahitabo man itong nahitabo.
0: Mao. Bita.
1: Pero, basta ako nang kumahit, Ed. Ano yung pag-ingon nga ng patatay ka, mag-lupos, mag-ikog ka, di li gano'n, kaya makakuha ka na. Ikuan lang din ko kaugaling niya, mag-iwan kaya ng butang. Una-una, yung kaugaling yun, hindi ka kaya babae. Kaya yung mag-imahal na kaya lahat yun. Kung gusto nyo ito, kung ipaman nyo sila, oh, ano pa rin ito sila? Kung gusto nyo ito nga, kung love nyo kayo nyo siya, ipapita, hindi mo, kung ita rin ito sila, patuon mo ka sila, at ito rin ito. Ayun, yung mga dito magpaon, mapasok mo ka na, mahiktan, makadinahan dito. Dili mo na purpose nga ka ng babae nga, yung nga naon mo ako, nakapuan ko na, di Jersey ko rin. Na-realize ko sa Jersey nga, hindi ko daan ngayon maging anay ko buwat ka o buwasan sa mga taong baligod. Babae rin na. Babae, pakamat yan. Shit, never.
0: Thank you so much, Marvin. Sorry, medyo emotional naman ako, Marvin.
1: Okay lang, hindi siya.
0: Ikapoy na ako gilak, Marvin. Pulihis ako diri, Marvin, B. Kulipi ang ako ang kasakit diri Marvin. Ikibati ang chiko kasakit kay Roy.
1: Ay, kung bala ka, choice ni. Imagine na lang ako ang nagtapos sa iyo sa lupa.
0: Ha? Saan ko pag-imagine?
1: Ako
0: ang
1: ako mo trapo, pabago ko mga tango.
0: Mo nag-iingon nga, asa ang trapo?
1: Trapo, ugaw man ang trapo. Hindi man ang trapo na itrapo sa iyo mga lupa.
0: Asa ang baby wipe sa bibig ko? Thank you kayo, Marvin Vital. Yes, I agree. Thank you, Marvin. Nakaipa-shout out, Marvin.
1: Nakabi, Jerky.
0: Ah, sige, ikaw.
1: Shout out na po si Ben, si Fatma, si Miss G9, yung si Ken Bernie. Huwag ka na lang, Jerky. Shout out na yun. Huwag si Renyel, dahil.
0: Yeah, si Renyel, kaya nabahaan pa siguro.
1: Wala ito ka kaya nyo, kaya natin ko lang tanti ito ka pa siya, wala wala ka ako kita.
0: Thank you kayo, Marvin. Marvin, katropa mo. I think, by the way, Marvin, just to, ano, thank you for also for, I just wanted to extend my gratefulness towards you. For always calling sa to ang programa. This is a support. Kani imong papakita o pagtawag na ako kanunay sa programang X-Rated is a show of support. And I would just like, thank you also. Thank you so much, Marvin. And nice meeting you on air.
1: Thank you for tayo dito sa mga basta ang pinag-uintay. Keep up the good work.
0: Thank you. Alright, Marvin, katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: is another caller, another line. Tiri pasudlon. Hello, mayong hapon.
1: Ay nga po, DJ.
0: Hello! Goodbye, Miss M. Thank you also for always calling.
1: Nidoyog ang langit sa atong kagoolba.
0: Yes, nidoyog jud ang langit. Nidoyog jud siya. Anyway, unsa may maimong ma... Unsa may imong ma-advise ato ang letter sender?
1: Ang ako ang nangangit lang sa pagkawa at sa paglaong. Parehas ni mo ba? Ay mawa. Naan sa'yo maabot. Mawa man ang kuban. Pagpabot ang nakailaing wabot, iba di dyan si?
0: Yes, oo. Dili man na. It's not always na.
1: Mabisip ka di dyan si? Ay parehas sa puros maldita.
0: Parehas ni maldita daw.
1: Kaya na magulang akong pinayari, Jelty. Ang intro na ko sa uban nga station ko, manawag ko, wanadid ko, nga, anya na sa dang samukan sa kahanginan, nga buhan, tiksi o guapa, pero maldin, ati Miss M, mga ikala.
0: Thank you, Miss M. Nice meeting you on air. And... thank you so much.
1: Aww.
0: I got tired of the frat boys with the bright song. Uy, lakubo sa mga...
1: Hindi mo nagkaila, Milagner. Asa na ako si Ibiro.
0: Asa na mga kainir? Nili, Edsel nga taga Barili. Edsel, dumagtoy. Asa na kay Ednil? Ako din nakatama dahil no sa programang Wanted Kilig.
1: Pero na ay mo puli anin no mo program. I-play ang kwan ha, ang tugid ni Maria at ang bubay ang nag-awit.
0: Sige, ito nang i-play sa akong last airing, okay? Sige,
1: ito. Ito, nagkita kong luwa, din lang yung kumalakot na, di ba?
0: Thank you so much, Miss M. Thank you kayo. Kaya yung mong pagpanawag diri kanunay sa akong programa nga X-Rated. O labi na sa programa na ako sa Wanted Kilig. Dito nakita na ko yung mong suporta. And every call counts. Kaya muna nagpakita nga yung gisuportaan nga na sa radyo. Thank you, Miss M. Until next time.
1: Bye,
0: Miss M. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ano eh, lakman mo, oy! Ipangitara ba ka ganyan? Uy, nakalive. Anyway, we have another caller. Oo, gusto ko nga makaistorya patamutanan sa mga kusog ay manawag sa akong programa just for me to be able to say thank you all the time. Kay dako kay kung para ninyo kana inyong pagpanawag actually dako kay na nakong kanang pasalamat. I am grateful for every call nga ako madang madungog diri sa akong programa. Kay it shows support sa inyuhang pagpaminaw nako. Ug mo po na hinungtan nga nung nagapadayon ko sa trabaho sa pagiging radio DJ. Labi na kinyo kong ina nga salamat sa mga tambag. Abisang otro sa kong tambaganan. Mahilak man ang manawag. Hello, another caller. Maayong hapon. Maulan.
2: Maayong hapon.
0: Kinsa may ni, gana sa Picas Linya?
2: Paano ka?
0: Ha?
2: Osaka fan.
0: Osaka fan. Maayong hapon ni mo. Pwede ba mahibalan imong pangalan?
2: EJ.
0: Uy, marag bag-urat na ka na dungog EJ. Imo yung gitunong pabiya na ko aning programa, ha?
2: Dito, paan ganun mo gitan pa sa Picas Station.
0: Uy, as in, thank you kayo. Anyway, so unsa man ang kuan, unsa may gusto ni mong ipaabot nga mensahe?
2: It's really hard to see you naman kung ano ka mo kahit sa kita sa yung gawang na nikuhan mo.
0: Makahilak mo sa tanin nyo eh. Uyanin nyo eh. Nawa na siya. Nihilak si AJ.
2: Ayaw hilak. Kaya mong mga next one.
0: Salamat, AJ. Bisa karo pa ako nakadungog sa imo. Salamat. Thank you. Basi ganahan ka mo advice. Ha?
2: Tinikta na lang. Thank you tayo. Basta ang ping, importante. Happy kasi mo mga journey sa life.
0: Sige. Thank you, EJ. Katropa mo. Di siya kabaloon sa atong tagline. Exciting.
3: Exciting!
4: Ni Baba na
0: pag-uwi. Anyway. Dugi kay kaday. Hindi ka pwede ma-DJ kay pero may kamali. Anyway, nag-goodbye na ko formally. We have another call. Nihilak man si Miss M. Ayaw mo pang hilak. Nang hilak na. Ganyan pa nang hilak. Nakita na ko sila ma-meals ng hilak. Ano naman?
5: Nihilak sila.
0: Sila wala ng hilak.
6: Strong hands.
0: Actually.
5: You feel nila.
0: Feel yun na mo. Kaya dako kayo ning dako ni parts sa among journey. It's getting so young, ain't they? Hello, mayong hapon. Kinsa niya na sa Picas Linya?
7: Hi, DJ. I miss you know.
0: Kinsa ni?
7: Jordan.
0: Oh, Jordan! Thank you, Jordan! Okay lang ko kasi Jordan ang sigpadala na ko o kaapon. It makes me smile. Salamat po, Jordan! Kaya murang feeling na ako, no? Mas daghan pa kong absent kaysa kay Jordan. Kasi si Jordan always present na siya. Isa niya sa mga nag-a-supporta sa kuha since then. Oh, may pagani ang profile pic ni Jordan nga kauban ko. Mas nagdugay kaysa sa relasyon na ko atong siman. Thank you. So nanawag ra mo para maghatag na kong messages. Magsigir ako kilak mas na maging ana.
7: Mahal sa
0: Chicago. Lagi mahal gito ko niyo.
5: Kita ganggu kag apple niya.
0: Salamat kaayo Jordan. Thank you for sa paghatag og panahon, paghatag og kanang importansya. Salamat kaayo. Until then Jordan. Sa sunod nga higayon nga madungog ko niyo sa radyo og wala ko kay baw kanus ana siya.
7: Okay. Salamat din.
0: Unta na kay mga nakatunan sa ako asam tang naminaw sa akong programa sukad pa sa una. Salamat kay Jordan. Jordan, katropa mo.
7: Exciting.
3: Exciting.

0: hapon. I would like to apologize tayo sa ako mga naminaw karon. No? Kung ibuhat mo, sige na ako nag-TV nung no? Sa naman tayo.
1: Wala tinawag silang ko.
0: Yes. Hello kay Mikael?
1: Oh?
0: Ay, kisa. Ay, uyan ako, istorya ka. Late ka. Kasing matad-tad-ta ka ron. Shout out the DJ Miss MJ for Y101 Red Hot Radio. Michael Sanchez. Hello po sa inyo ha, dia sa Red Hot Radio. Hello po sa inyo. Atong caller sa Picas Linya. Hello po.
2: Hello, DJ RC. Maayong hapon.
0: Fatima?
2: Yes,
0: pwede. Hello. Maayong hapon. Salamat po kay Fatima for being part of my program. Until then, sa masunod ang programa, hinaut ko magpabili ninyong suporta o sa pagtawag sa ato ang mga hinanakit sa mga kagahapon sa ato mga letter sender. Una sa tanan, mangayag ko sa imong advice para sa ato ang letter
2: ka,
0: sender.
2: Wala ko kaabot, DJ RC. Kay nagkuan mong gugol.
0: Ay, sige. Okay. So unsa man imong mahatag karon nga ipaabot nga mensahe?
2: Ang ipaabot lang nako nga mensahe sa imong campaign ka always o thank you kaayo sa tanan nga nakauban ka namo bisag wala ka namo nakita.
0: Oh.
2: Salamat kaayo sa
1: mga
2: kulitan nga imong kinabati sa amo.
0: Thank you.
2: Request lang ko kanta para sa inyo. Kids are getting so young, ain't they?
0: Correcting all the grammar on the spray. Thank you. What's up with imong request?
2: Farewell.
0: Farewell. Kisa nagkanta? Ikaw no?
1: Farewell to you, my friend.
0: Farewell sa farewell nga unsa man.
2: Farewell to you, my friend.
0: Ah. Sige. Kabalo ba ka nga ka ng kanta ha kay pangpatay?
2: Patay uy.
0: Imo ko gipakatawa today and I like it, Fatima. Kaya wala ko gibuhat sukat pa gani ha. Nagsigira jud kog hilak. Kaya di na ko ma-imagine. Di na ko ma-imagine. Kaya gusto ko na kay last na bitaw ron makita yang namura sa miso. Ana, mura siyang piso. Mamuela, tanawa sa live si Riniel. Mura siyang piso nga gidungoy. Aron makita ka sa ato mga listener for the last time. Unsay close up ni mo nga feature. Okay, let's play that later. Ang farewell to you, my friend, okay? Thank you, kaayo Fatima. Once again, daghang salamat sa imong kanunay nga pagtawag sa programa. Sa pag-uban-uban, daghang salamat sa imo, Fatima. Okay? Sige po.
2: Good friend, Banan, o kang Marvin, o kay Dato Candy, o ato ang talala nga nag-ilak
0: na. Ala, oy. Di pa pending.
2: Ano, oy, siya sa imo, ha? Yung lakaw na daw ka. Si Ate Chris, ang inaw po to karon.
0: Salamat ka, Ayo. Thank you. Ilan mo ka ng kaluoy na ko, oy. Katropa mo.
2: Miss ka na mo
0: ka na. Thank you so much, Fatima. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ay, naku.
1: Ang hilak ba?
0: No audio lagi, DJ. What do you mean, no audio?
1: Pagkita ka sa comment ni Kuan Edsel.
0: Hilak si Edsel kay.
1: Hilak si Edsel.
0: Letter sender, mag na to si Edsel, Roen.
1: Siya letter sender.
0: Ano siya, giaha kahilakun ko, bisan sigira ko comment, dili ko katawag kahinay ang signal. Sige lang. Watch you from Hapitan, Barili, Cebu. Kakusog kaayo nga magpakatawa. Asa na di ay ka DJ Chinita? Wala na siya sa wanted kilig o X-rated. Makamingaw ni mo DJ. Mayong hapon DJ. Nito akong luha nagtanaw ni mo. Mao naman ning DJ nga pinangga. Kana mo sa ako lang DJ murara kag anak na nako. Pero nahimo na mo kun yung anak.
1: Ayan!
0: Anak na ko, DJ. Ano ko'y ginikanan? Wow, kayo ba? Wala na kayo ginikanan. Sa may problema, ani niya, uy. Kapoy siya. Hi, nako. Hi, DJ, please. Our new fab DJ for the last time. Of course, for the last time later on. Ito nang i-play, ha? I'll be reading messages para wala yung mag-uan. Wow. Kinsay mo puli ni mo, DJ. At tangin ninyo si DJ Katropang Sabrina all the way from Davao, XFM Davao. Kasad man sa DJ, wala na yung mga saba. Grabe naman. Hey, sabay man sad ang kasog sa uwan sa imong mga luha. Sorry
1: kibaw,
0: ka.
1: Kibaw ba ka? Nga,
0: wala ko kay ba.
1: Kanang ang daughter wife, kanang naay mo goodbye, yung busog ang uwan, kay it means di nga kanang kuan.
0: Pagilom na lang.
1: Kanang dili o yun ang panahon.
0: Ay. As in, wala na po daw audio. Unsa may hinungdan og walay, nganong walay audio? It's because siguro ginamute ko ni kuan. Unsa man, okay na. Sige ka nang, sorry ka ayo, Ma'am Ay, no? Nagpaminom ko si Ma'am Ann Calderon, taga Danaw.
1: Nabi sa gym.
0: Ha?
1: Nasa gym.
0: Nasa gym? Natagya di gym. Pa-gym mami di. Gym maguro.
1: Dili na sa gym.
0: Ah, nagi
1: gym. Sa gym.
0: Abi na kong gym ba? Anyway, sige. Hi, DJ. Ani, dili nang kana mo madungog sa kahanginan. Makamingaw, uy. Myth bakla yung ngayon. Wala na mga saba. Sure na gid mo, ani? As in, salamat kayo ha nga, niunong nagsad mo sa kung sipag pangasaba. Please play our new Fab Kama for the last time. We will play that later on. Kaya mo po na ako ang kuan. Anyway, ako sang basahon ng PCASB kay last na bitaw ni, ako na lang yung i-all out akong pagbasa sa inyong mga mensahe. I actually receive a lot of messages through my PM. Daghag mga ni mensahe. And I would just like to say thank you for sending me messages. I appreciate that. Pag-amping MJ, thank you kaayo Sydney Ray Mikwa. Amping Miss, sa imong new journey ni mo. Si Michael Sanchez, di ko kabaon sa pag-pronounce. Mag-amping lang jud ka, always DJRC. Sad to hear nga dili na madungog sa live, pero mamiss ka na mo, DJ. Request ko og Queen of My Heart. Pa-shoutout bossing, gikan kay Ken L. Arcosa. Chun Nunez, good hapon DJRC. Asa na day kay DJ, ganahan ka ayaw ko nimo kay Bugay nga sexy.
1: Audio daw.
0: Okay. Audio, it's because siguro sa ako music. Probably sa music ni Zaya. Anyway, muhawa na ka sa XFM DJRC. Dili ingong muhawa, no? But probably it's about me resigning as a radio DJ. Like, muundang na ko sa profession as a radio DJ. Okay, relax. Good afternoon, DJ RC. Mingawon na ko ni mo, DJ. Wa na'y lamion nga DJ sa XFM Cebu. Hi, labi na ka tong nag-on-air ka sa putahe sa gabi. DJ nga nilinog, nalisang ka ato nga time. Memorize. Nainumduman pag inaninyo ha, nga ka nang nalisang live. Luya, bito na ko eto. But yeah, thank you kaayo. Shout out to Red Hot Radio. 111, Red Hot Radio. Hello sa inyo ha, din ha, may pagpaminaw. Shudi magkali oy. Shudi bitaw oy, Ed Good Unta. Shout out to Christian Amodia, kagawad Christian, hello. Good afternoon, DJ RC. We miss you a lot, but my heart still young, your smile shines bright, and your life be filled with love and joy. Take care, pretty DJ Chinita. Bye-bye, DJ Chinita. Happy birthday kay Popot Paikan Reserva. Og happy wedding day karon kay Christian. Kasi ito nga Christian, kalimot ko. Tama, Christian ba to?
1: Si Marvin.
0: Marvin. Ayan. Ana, Marisha, di nata kadungog ni DJ RC. DJ, asa naman ka ingat sa unsa messenger ni mo? Uy! Loki! Oo, pangayuan mo sa itong messenger, uy. Why pangayuan ay messenger? Uy, makulbaan sa tanhin niyo ay ng mga magpangayuan ng messenger. Anyway, Richard Gomez, mag-amping. Okay, nabasa na ako ni Shaganiha. Alright, 2:41 in the afternoon. And basing na apay gusto manawag, I'll accept another one caller para sa ato ang Koan. Asa may niya. Okay. Please, okay. Hi, DJ RC. It's me, Marvin from Davao City. Pa-request ko og song eh. If me, leave me now, my Chicago. I love you, DJ RC. Grabe, nahigugman na muna ako. Makulbaan mo sa tahan eh, oy. Ay. Ayan. Wala na tayo color, so we'll play another. Mamista ka DJ, one pop suli rap da. Uy, ganahan lagi ko ato ay kani, muna akong ganahan sa tanah. Kaibaw ko sa messenger, baligya na ako one kay. Ay, kalain ni mo kagawad, oy. Isaligan beta ka anang butanga kagawad. Ana, gapahan ko ni mo DJ. Ay, salamat kung maumang galing. Gawa sa imong tukar DJ ka na yung dating ba? Murag dating ni Rufa Miken Quinto. Sexy kaayo pero super bugoy nga joker. Salamat. Hi DJ. Sige ko paminaw ni mo kadla-adlaw sa imong programa. Mamiss jute ka amping. I don't know how many times should I say thank you. But once again, I would like to extend my heartfelt gratitude sa tanang nagpaminaw sa akong programa. The reason nga na magbalik ko og saying thank you kay taod-taod ko sa radyo. And pinaagi sa inyong sa Tagalog pagtangkilik na ko on air. Diha nagpamatuod nga dili pa ko tanggalon sa radyo. Alam mo na, the more ko ninyo gipaminaw, the more nga nakapamatuod nga dili sa ko tanggalon. Oo. Muna gyud relevant pa siya ana. Before anything else, here's another song from Moira de la Torre. Paalam. This song is for my avid listeners. Ako'y mau dedicate sa inyo og kanta. Enjoy it.

0: sender.
1: Sorry kay nga murag natabunan ang imuhang suwat sugilanon sa ato ang pagbiya, no? Pero dili na ko kalimtan, tanggalan na nang naghilak na sa akong atubangan. Dili na ko kalimtan na dili na ko kalimtan ang ato ang letter sender. Unya na ha. Di na ako kalimtan og hatag og tabag atong letter sender. Sa pagkakaroon, dili yung kumutugot anay mo mga plano nga magkutlo kasi mong kinabuhi tungod sa nahitabo. Dagang pag pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi, Ed. Ed na buhaton. Kay bawo ko nga sakit man ang imong gibati karon, apan ang tanan lumalabay lang sama sa pagbati. Kay gingon nila nga there's no constant, only the change is the only constant in this world. Nasakitan ka ron, maabot ang panahon nga mulabay ka ng gibati, umingon ka nga, aw, naulian na day ko. Dili ko gusto nga muingon po sa imo, ha, nga pasag din na to, kay wala may, nabaday gugma, kunay gugma ka, masakitan, magig ka. Hindi mo na pwedeng automatic nga wala. Namnama ang sakit nga gibati, pero ayaw pagkutlo sa imong kinabuhi, wadj ko kaangay na imong nadiswat ni mo. Ayaw ginabuhata, Ed, ha? Anyway, Ed.
2: Sa Edsel, Jidena.
1: Binuang ka. Ed, ni nga lahi, taganaga ni. Anyway, Ed, kaya naman ko igong oras. Dagang salamat nga ikaw ang ako ang last nga letter sender ni ining programa. I'll message you later on para mas taas pa akong advice. Nakai-message ako, ah, kay Burag ka ng nanamanggi ka din.
2: Message, eh. Nakai-message, nakai-message.
1: Sige, dali, kay hapit na tong oras.
2: Pwede ko ganun mong hilak.
1: Hindi na mo hilak din, eh. Oo.
2: Salamat, salamat, salamat. Bitaw ka ng kanang I'm not here without you.
1: But so mama so quickly so
2: wala ko galing ko dire kay ko kay kanang Tonya tungod ni him pero tungod ni mo. That's legit, di ba?
1: Thank you.
2: You give me a chance
1: to experience
2: these things that I also dreamed of.
1: Legit na. Legit siya. Basta ginabunoangan niyo kung emosyon ko na. Ay nako. Mami nga when miss baya ni mo, biyaan mi ni mo. Anyway, thank you. Thank you po. Actually, magpasalamat po ko kay Riniel. Kay siya ang unang pong tao nga nidungag sa lingaw din he. And I'm sure kung amingawon sab ang ato ang mga listener nga nakadungog sa imong tingog. That's the reason nga nung gusto ang tagid na ko nga naaka din he. Okay. Siyempre, kumubiya naman po ka. Makay choice.
2: Ay, dili.
1: Pabiling ka din. Kapuleon man di ay ka.
2: Charest.
1: Anyway, almost 2:50 na in the afternoon. Once again, I'll leave a message for everyone. Basahon ako, balik akong mensahe tungod og alang kanang. For me, this is to formally farewell to everyone. Yes, formally saying goodbye to everyone. I'm gonna formally say goodbye. Kaya wala naman ko igong oras mga katropa. Wala na po ko igong oras sa sumusunod nga adlaw kay dili na ko nyo madunggan on air. Ayaw mo kaguol kay adunay mga tao nga mapuli ni ining mga programa nga akong gunitan nga dili sa bumagmahay tungod lingawon pod mo nila. Sa tatak lokal na si katropang Doc, katropang DJ Butch, sa ato ang X-rated ana si katropang Sabrina all the way from Davao. Once again, I would like to say thank you sa management kay Boss Remily Tuoy for allowing me to be part of this organization. And of course, I would like to say thank you to GM, ang tao nga nagdala din hinako, General Manager Edwin Garin. And to our station manager, saya magihatag ng mga role din he, allowing me to grow and experience different responsibilities such as news writing, news broadcasting. So far, daghan kong naagi ang programa and those program actually helps me to grow as individuals professionally. So, once again, thank you so much. till die, we ain't angry. Thank you so much, everyone. For your love, and we'll all be here forever. And the only program that always would left me a lot of memories and naagid siya attachments sa ako and has a special place have a special place sa akong kasing-kasing ang Tatak Lokal kay dinhi nagsugod ang tanan mga opportunities and of course salamat pud sa mga artists nga ni suporta nga ni salig sa XFM pa directly good specifically ni salig sa XFM nga ma-showcase ilang mga ilang mga craft. Thank you so much. Eh, kamo ang naghatag nga mas nalungagan ug mailhan pa ang among istasyon nga ni suporta sa mga Tatak Lokal nga mga talento. Midnasty, thank you so much for visiting us. Mr. Lefty, Ferdinand Aragon, the whole team sa Tatak Lokal. Angelo Rudy, David Grocrey, Martin Taneo, John Albert, many of you. I'm just sorry if di na ko ma-mention. Thank you so much, everyone. Once again, today I'm not walking away from this chapter, nothing but gratitude. No bitterness, no regrets, just appreciation. Because this dream, this job as a radio DJ changed my life. And maybe this isn't a goodbye forever. And maybe it's simply see you again, radio. Until then, thank you. Thank you for every listener. Thank you for every opportunities. Thank you for helping a young kid just like me come true. This is your DJ Reyna Chinita signing off. Daghang salamat mga katropa.

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remelito Oy, magatudlo

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wish, wish! Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di nako ginasipun o wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one. Kasi isa lang, ganito. Nga sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na paano dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
2: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy, ha? Payot yang! Among! Titawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Inassure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pagkuratira ko lang driver sa uso-uso nga, wala kay pamasahe?
0: Exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Exciting.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelio, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katupa,

0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, ni daku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, ni daku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Mm. Oo, asa man katap?
1: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: 6-8 Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bauba. Usa ba din ang imong damgo day, pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
4: Exciting!
1: XFM time, it's 5 o'clock.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrufa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nagpupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Mapalit sa mga butika. Santon.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw be? Pinaganil kay Inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.